Irawo kan yo mi lu titi. Irawo san tohun dagbalagba peju si. Afin gori oke o han kete kete. Ikani dati 2FM doju o le tente. Oba laarin awon okan ni. Dati 2FM 94.9. Ikani aderin ko sonu. Oke tente premier. Mokola ilu Ibadan lati sun didun didun fo won araye. Ibudu ayo atori sun idunun ni 32FM. Iroyin asiko ti o leja makan nu. Ere idaraya lese kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni. Agbadunu eto to n parunu re. Ka ja fe to omo niyan. Ka si gbe ni

0: ọpẹ oluwa
1: oluwa
0: 2 million na bayo
1: 2 million na bayo
0: si soro tin ja ilu mi
1: si soro tin ja ilu mi
0: si ona bayo
1: Nigeria.
0: Isoro tin ja ilu mi han mi ati ti Nigeria
1: ati ti
0: o ya do a
1: orgo jesu orgo jesu ari mi mo
0: le wa de wa de wa ba ya
1: Amen.
0: I want to call me Betty Wood to Daka Yama to put a lady disabled. Could there be a lay? Could he a lay? In the name of Jesus. Ora Nuba. Ora Nuba. In the name of Jesus. But where you will not tell us about Kaya Yaya, on the man of Baraza. A pereba bo on belen yoko ba tin bebo latadu ati gbede si osogbo kai o ma ni agbara dada estate lati ma pade leni ejigo park yen ibe lati ma pade o ma ni agbara egbo mi sa adua lo ngba agbara oke gba ago meje ipade ti bere gbogbo eyan omo olohun te wa lejigbo gbogbo se be ba follow us patapata to wa ni ejigbo ati agbogbe re eja pade ka egbo mi sa adua lo ma gba agbara oke gba o ku sowo e to ba ti wa ni ejigbo ago meta la pade ni alaji adesina street ni ona oja sopo be ati ma pade lejigbo o ma ni agbara wa ti ri bana wa nbe ni church wa niye o gale ma se ni a road ha pase owo adani duro ya o ya gbina be o ya gbina gbina gbina gbina gbina gbina in the name of Jesus oju oluwa mo wanyan ri ni to ba ti wanyan ri eni yebo toju oro ba ti wanyan ko se to le deni yen mo oni psalm 89 verse 20 psalm 89 verse 20 egbon ti beri wi yes
2: emi ti ri dafidi iranse mi
0: bibeli wi pe emi ti ri dafidi iranse mi ori ni olohun lori yes
2: oro ro mi mimo ni mo ta si le
0: ori o fi oro yan ilaye damo ko se n to mo dafidi from nowhere agiju lo npe location ko determine ibi to ma de laye location to wa olohun lo ma ye nbe lo ma gbe o jade gbo mi sa enna wata mo gbadua oju lo ma wa ori oju anu e ma wa ori oju ogun e ma wa ori mo pe to ba dide laye en to fe jeyan en to ba dide to fe jeyan laye e gbo mi sa ki se nipa agbara e o beni ki se nipa ipa ki de se nipa agbara bi ko se nipa emi olorun emi olorun lo ma locate e sakaraya ori kere se kefa olo so be mo so tele loruko jesus oju ara ma walk
1: amen
0: o ma walk
1: amen
0: I walk
1: amen
0: I walk
1: amen
0: I walk
1: amen
0: I walk
1: amen
0: I walk
1: amen
0: I walk
1: amen
0: I walk
1: amen
0: I walk
1: amen
0: I so tele mo waye ni ya joseph olorun ti so fun lati ibere o ti ri iran aye e o ti ri iran ogun e mo so ala kan ni ojo saturday mo ni ma pada so e to ku ni ojo sunday e pada so ma so e gbo iran ti wo ma ye ri to ba gbo pada lo si facebook o lo gbo ti saturday e wa gbo e to tu pada la o lo hun ri igi osan nla o so o de so gan awon yen wa nje eso yen won mu bo se nka bo se nje e je mo pe eso yen o deku eso yen po awon yen wa dupe lowo e o wa ri pe o wa ni ile nla kan o lo wa joko sibe bi oba bi afe be pe o lo ni oba na amo loju aye o nje iya yo mo pe bo la yo siri olohun ti so fun o ibi ti ogun re wa ah ala re ma se oh my god ala re ma se
1: amen
0: gbogbo e to ba la na ogun lo ni lo woli but Joseph la la tie instead to ko wa wo yi to ma tumo efu o lo tumo efu we be o lo tumo efu parent e o lo tumo fu awon to ba misinterpret lie ka alabajo to fi taleru ko se po wa nu sura e pa ma taleru ko go to yoko but o lo ro yo go e fu awon to ba boguti ha ta ni won so ala re fu tani tumo ala tie sa won to ma si olona aba won to mo na ibiti olalagba lo tumo ala re fu onilo e to ma tumo ala re fu yi to fe je Olorun ti mo enikan gbo mi ani mo so tele loruko Oluwa to da ye ati orun mo ni wa rogo lo raye ororo ma wa okan o ma wa okan o ma wa okan o ma wa okan anfani la lo je fun wo to wa le osogbo loni pata wa gba ororo lowo woli gbogbo to wa lejigbo loni pata wa gba ororo direct lowo woli o tin gba indirect but loni o fe gba direct me ma nto e ko di lowo ti o fini simbe pade lai mo so tele boluwa tin be ti e me wa ne wa ju oluwa ti emi du aye re ma dide
1: amen
0: oh my god o ma dide
1: amen
0: yo dide
1: amen
0: yo dide
1: amen
0: yo dide
1: amen

0: 0285 Mustafa Solomon Musisori lo ma gbe jade ni First Bank loruko Jesu ara anu ba
1: amen
0: ogo ra jade
1: amen
0: gbo eyan mo Olorun te wa lo sogbo e mo gbagbe ja pade ni Dada Estate ni eyin ejibo garage yen ibe ni church wa ja pade nbe loruko Jesu ara anu ba
1: amen
0: gbo eyan mo Olorun te wa ni ejibo ago meta la pade ni Alaji Adesina Street ni ona Sopo Market yen ibe la te ma pade ni ejibo gbo eyan mo Olorun te wa ni ejibo e ja pade nbe ko sentu mo Sopo Market oja nla ni loruko Jesu ara anu ba
1: amen
0: ogo ra jade
1: amen
0: ira wore ata
1: amen
0: mo bless ojo re mo bless igba re mo bless ati jade re ati wole gbogbo re ajo re ni mo ya sinimo oluwa ko ya sinimo
1: amen
0: oluwa mi yo pa lo re mo
1: amen
0: yo pa bo re mo
1: amen
0: yo so de ni buku
1: amen
0: wa ro gunu laye
1: amen
0: ori eyan ko de gbagbo
1: amen
0: ko ni taku e
1: amen
0: o ni pade alatako
1: amen
0: o ni pade alatako
1: amen
0: olorun ma sanu
1: amen
0: agbori e soke
1: amen
0: amo tayo
1: amen
0: so aro golu
1: amen
0: ere awole
1: amen
0: olorun ma wole
1: amen
0: iyanu ma sele
1: amen
0: wa yin ologo
1: amen
0: beni yori
1: amen
0: I pada bo lera ogolo ma ja
1: amen
0: in the name of Jesus wa de sibi oba
1: amen
0: Jesus oluwa wa
1: amen
0: mo gbagbe laago mejo asale Nigeria time ja pade ipade pataki ni agboro se le ni agboro se lola o la se wo on the one ipade nla ni o gboro gba adu awon yi ko to sun tori awon agbara ti man dani wo oju orun atoju ala so pe won ni dani wo
1: in the
0: name of Jesus
1: amen
0: you send a confidence.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo kokande ni ogbon osu elekesan odun 2026 today is Tuesday 29 osu kesan dagbere o ola ni o pari bosu o si se pari emi ti yin o ni pari gbogbo yin omo olohun e dide nle ile mo to ti mo pastor dekunle epafras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gba gititun ni ilu ibadan eyin ayan fe ba se n gba radi fun isin igbowole ti o bere ni Wednesday to n bo lohun igbowole wa bere by system but ki se Wednesday to lai Wednesday to lai agbara la fi gba itusile la o si fi se enikan ni bi bawo gege bi ohun olohun e ma bo ni bi pepe daddy ati mommy e wa do bale wa kunle e ja jo dupe lowo baba mi to tun je osi imole alaye loni ojo isegun bo gbe yin te fe ko lohun o segun fun yin e ma bo bi pepe ka to lo si Facebook and TikTok mommy ati daddy se le do bale se le kunle lati dupe lowo baba mi oni majemu ewa ipekun ogo ipekun ola oba to ju gbogbo oba aye lo oli ode kun le nso pe o gbogbo eyan omo olohun na dupe ti yin o pe bi awada bi ere awala tun lo su itan o osu yo lo wa engineer awon baba ti do bale awon mama ti kunle e pe pastor Mrs. Temitayo ki won mo gbohun ope wa soke ka ma fi dupe ti wa wa gbagbara loni

0: rodiye pada.
1: That
0: nigga just stay there. In the name of Jesus Christ. So
1: Need
0: the paper. Baba mo logo lo ki o.
1: Go
0: ba ti ri mi. Ogo laye man pariwo. Tori wo mo pe. Woli yi. Olorun si aye. To si se ogo. Ibi to duro si. Meje. Ni hallelujah. Oh my God. Are you ready? To ma le. Go.
1: Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
0: Kwaju si ona keji. Nigba meje. Ogo.
1: Ogo. Ogo. Ogo. Ogo. Ogo. Ogo. Ogo.
0: Kwaju si ona kata. Nigba meje. Hosanna.
1: Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna.
0: Kwaju si ona kata. Ifosoke iye.
1: Iye. Iye. Iye, iye, iye, iye, iye.
0: Je passe. O ti ye. Mi o ma won ti won na nwo mo.
1: I don't know talk to you for time.
0: Mo ni mi si.
1: I am inspired.
0: Ati dari.
1: And direct.
0: Lati gbadu afun.
1: To pray for them.
0: Omo ologo to fe bi.
1: I know that you be back.
0: Won ni di lona mo.
1: Sori
0: gbogbo en ba fe bi mo ologo.
1: In front of God's eye.
0: Iru to sele sobirin.
1: What happened to this
0: man? Mo lati lo gbe eri e wa.
1: I had to go and dig up.
0: Sori mo ni se se pelu
1: e. What happened to this man?
0: O to sele sobirin.
1: What happened to her?
0: O le sele
1: se. Can happen to you.
0: E je ngba ti mama.
1: Let's hear from her.
0: Kilo sele.
1: What happened?
0: Sawon oyo to ni.
1: So her previous pregnancy.
2: Oruko mi ni Moraki of Florence mo wa lati ilu Aja ni odun to koja l'Olorun mo ni oyun oyun ma nja bo lara mi oyun osu mes osu mejo o wa de stage kan mo wa ni mi o loyun mo o se di 2024 ni oyun yi wa duro oko mi wa ni ki file mo ni mo fe lo baje ni pe mi o le gbe toyun ba ti baje lara mi o ma lojo marun ki to bi oyun yen ki bi mi o ma marun Moniso moni mi o ni oyun mo o sha ni ki file o se di ojo kan niyan oyun yen ti lo bi osu meta mo wa wa lori bed bi mo se wa tan radio niyan mo wa bo si authority bi authority ma se bo si ori radio mo gbo e ke hallelujah e pari wo go go go bo se ma da lo ba ni ya kan gba mi to ba ti loyun ma nja bo o ma loyun osu meji me osu meji me so ma nja bo amo jo wa ni oku ti de ba lo ni o to ba fe ni gbagbo pe won ni mo ba soro ya lo mu omi ko gba wale nu e bi mo se mu omi ti mo gba wale nu omi nu yan ma nu e o fun yen ni jabo yen o mo wa gba wale nu mo gba dura pelu e bo se n gba dura ni nu yi bere si tu mi inu yi tu mi mi le pare adura mo so wale we mo ni mo fe lo yagbe o mo tu pada mi ni gbe ya o do fun yen ni jabo se ya ma be be ni pe won ri mi o se ti wi pe o pari adura mi o do ya mo mi yen mo mi yen si mo wa ji oko mi mo ni ogun yi de ti se o oni ba mo se mo ni authority to gbadura si mo le ni npa wi bo se ti wi pe mo foju le niyan a ma sa foro gun a ma ni tayin mo bi mo yi na yo ati alafia ni mo gbe wa fun authority ninu ni ajo ti mo so yi authority tu pa se oni ya kan gba mi oni to ba ti ta jogun rising and falling ma n baja amo pa se ninu aye mi lori radio oni iya ani kan wa fi shopu lo e o ya lo gba mo gba shopu yi mo ti tun gba bi 5.5 million eje mi le gba shopu 100,000 ola ni o tori ti pera o ni pale mo tun pa ni aje mi o ninu aje tori ti
3: gba shopu 5.5
2: aje mi shopu 5.5 mo gba mo se se fa ko si tu eni ama mo tun pa lori ti tori ti tori mo ja fun mi ori radio ni mo ti gba ama ja fun mi tori ti
3: mo goke oko tan la mi tumo ma
0: gbogbo awon to nwo mo yen leyin osu mesan
1: tan
0: gada fun 21 years anniversary bo se n pe omo bo ni e o eredi ni pe mark ni tumo o mo fe be o mo gbogbo n to ba le mu
1: come with
0: ma bọ lori oke to ba nwa omo mama yi oyun ti jabo lara de bi pe o lo mo fe bi ko fe loju mo pe to ba ti ni o mo nlu se o ni mi ati marun to ba ma jabo bayi o lo ma bo gba ni mo so o ni to n ba ti loju a ma lo se da but ni ta so pade authority to pada gbe omo wa iwo to n gbo mi iwo na gbo me wa wa gbe omo wa in the name of Jesus.
2: Praise the Lord. Praise the living Jesus. Mi o ko mo gba se ori oke oruko mi ni Ademola Alatunse lati ilu okan wa Odogbo local government of Ogun state. So mo ro bi pe 2021 wife mo sere lo sodo wife mi o ba so fun mi laaro e pe o ni se mo gbo baba kan to tun soro lori radio. Mo ni mi o gbo ibi ta tin soro lo wa mo kan ri picture baba won kan gbe wa ba mi bayi. Mo ni ya mo ni mo ti ri baba oni ba mo se mo ti ri won ti pe baba yi yato mi o riru e ri mi o ni kobo ati je ati mu iyawo mi lo nfeed mi igba ta de latori oke ma nsukun ni be mi ti mo ti ni o to di pe mo fe yawo mi electrician ni mi mo to ba ise iranse kan lo so mo wa pada wale wife mi wa ni pe se nu le baba mi to ti je ni mo fe ma gbe mo ni olohun baba ti mo ri a se nkan to da fun mi ninu le iyawo mi sa awon mo mi ko ma wa nki mi nu le yen mi ni kan ni mo wa nu yara marun gbogbo paanu ti ja go sogu ngba to jo ojo kan mo kan ni mama kan ko wole ni ile baba mi kan won ti gba ni ilu yen so mo wa lo sori ile yen so loni mo gba ile yen pada bi mo se wa yi mi o ri millions ri mo bere si ni ka million bi n ba se n ta bayi mama so owo ida mewa mi sinu sori pos mama send ye so titi di oni mo wa tun ile yen se o wa ku campaign ti e bayi so mo fogo fun olorun baba
0: se yawo ti wa an ti wa pada wa ba
2: ah yawo mi se ninu endu to nre ni sin
0: won ti pada wa ba
2: ah won ti pada o
0: se wa ni so ma gbe owo eso ke bayi
1: can you lift up your hands
0: o to ro po ti sonu
1: what do you think you have lost
0: pe ko lo gba fun e
1: amen. They commission the trip for you.
0: Oh, touch and queer, Riba Bele.
1: What of that testimony?
0: Is that? And you're breaking me.
1: Yes, so we are hearing me.
0: I want to encourage
1: you. You need to encourage your husband.
0: Why? You should not be
1: the one feeding your husband.
0: You should not be the
1: one carrying the bus.
0: Sorry, Paddy.
1: This program. Celebrating God brings you.
0: I know you come to
1: program.
0: But I pray for you.
1: I will still pray for us.
0: Sorry, Aroy.
1: But this man.
0: All over
1: Lagos
0: State. Emendezi meru alegede osi gbogbo Lagos State
1: all over Lagos State
0: a ma pade
1: we are meeting
0: ni fagba
1: at fagba
0: mo gegun emi mimo
1: I am filled with Holy Ghost
0: owo oluwa wa ni ara mo ri irun
1: I see the vision of heaven
0: awon to ni se lodo
1: God that have things to do
0: mo gbenu mi fo won
1: ase speaking to me
0: mo ra mi si oloni
1: I said to you today
0: gbogbo to wa ni Sunday
1: God that came on Sunday
0: lo bere lowo
1: won
0: mo fun won ni majemu ose
1: ko I gave them the covenant
0: holy creator fa won yan
1: God that you keep
0: Gori mo mo pe
1: because I know
0: by invest leyin lori
1: if I invest in you
0: I want ti olorun lo fe mi na le
1: you
0: go say labor le won
1: lori by
0: learning
1: today
0: awon lo se dada
1: fun you don't think good to
0: mo se birthday
1: I think birthday
0: ki se yan merin marun
1: over 5 people
0: mi won lo ra moto igbalode
1: but brand new car
0: ti mo ni emi o fe moto
1: I said that one car
0: e fun wa lowo
1: give me the
0: man se project kiri lowo
1: have the project
0: awon moto ti o so 100 million
1: car to over 100
0: mo je ka so yen ju lori
1: bi
0: opo awon lei na
1: wo
0: jen kan tele awon to jen kan mo jesi ni
1: they give me
0: o mo yan to lo nti lo wa lati
1: ti
0: sipo
1: to fix

Yoruba bo won ma nso pe ko si eni ti o le da wa laye looto ni ni ile aye awon kan wa ti eniyan meji ni won fi se o le fi owo re ba owo ara re pade o le gba opa idije lowo ara re daju daju o le da kan orin ohun meji funra re awon kan ma nsele nigbati awon eniyan ba fowo so wopo idi niye ti Leadway Pension ati Power Pensions fi fowo so wopo ti won si sokan lati di Leadway PFA won ko iriri ogbon ati ifaramo won jo lati ro e lowo ko ko ojo la to lagbara si Leadway PFA ojo la re ni anife sigidi.

0: won na ka ko to si ijoba to je ti egbe oselu APC ti won dari re bi pe won ni ewa awon eto oro aje wa iwe royin daily sun ni be ni tagbangba eh oju we ah mulekun ere oju we kerin di logbon ni baba
1: mo ni kafo
0: je baba oluwa femi oluwa kunle owo le to rawon akori royin tin be nu royin
1: won se kami kami
0: won si tun po da
1: opo re se sigbe oro mi
0: won po
1: e ka ro
0: ah e ka ro okay an bo ti ori pe mo ti dahun
1: abi ogbo ato ni
0: ehn aboru boye baba o
1: aboye bo sisi
2: mo kiyin eku oro aje eku ataro agbeni ma fohun ni ah moteni ti se tori gbogbo ro yin te nka yen o kan ronu mi po bi igba ti to bere n ru ka ni wa wo pe odo wo le fe gba yo si mi bo le fe gba yo si mi
0: kana to da na ni ko le da ni
2: eyin eyan wa nile akini o eku e ti bo wa o eku ato mu bo lagbara olohun a ma ji ara wa si ma le
1: ami
2: o ni le ni le ta ku arapa
0: ase
2: ni de ni de to gede
1: ami
2: ati ara wa o ma je o
0: ami olohun e ja bere lati iwe royin Daily Sun ti oro ohun ati Nigerian Tribune ti won jo ko ba kan na lori oro ti Atiku tun so Atiku ti tun fon rere lati tako pe ijoba apapo le Nigeria won tun ti n bere eyawo tutun tutun oni billion kan abo dollar owo le okere lati le ifowopamọ agbaye sugbon wa soro wi pe ijoba apapo ko to di pe ti tun pe gba yi awon gbese ti n be nle e salaye fo mo ri le bo la se na ki won je ki akoyawo ati alaye lekun rere ko ji odi mimo si gbogbo orilede Nigeria tori won so wi pe ile ifowo pamọ ti oyawa lowo bayi won ti wo ojo to se se ki won ja ibere wa loan se gege bi ojo kokan din logbon osu kewa se si mo wi pe osu ayajo ojo ominira o na ni se ebun odunu fomo orilede Nigeria owo yi ki la fe fi se a pin lori jori ni abi a pin ni lejile bo lati lo gege bi nkan tatiku wa bere pe gbese to ti wa nle bawo la se na tori won so pe apapo gbese ta je bayi o je 166.79 trillion naira ele lo ni ba ba pin pelu mo orilede wa Nigeria
1: ta lejo na
0: e won si pe ori okuku ni je gbese aboro ni je gbese si ni komo fun enu gbon be omo orilede Nigeria ta wa npin owo isan kini nta fi se kini pin titi wa nbe kini ka ma reti gege bi idagbasoke
2: o seun bi npe
0: na
2: sori oro to ba senu mi ohun ni wepe bi aja ba gbewere to lo bu ba jale obo ni sewon e o ba to je ki n so be ko ju wepe owo ti oro ti ati ku so mo faramo wipe bi e ba fe yawo o ye ka mo ite ti ya tele tele bawo le se lo sharing nkan to n se mi laanu to de ka mi lara to n dun mi ko ju wipe awo mo o Nigeria fun wa a mo won ara wa rara a si mo ba se to a wo agbara ta ni labe ijoba wa ara wa awon omo Nigeria mo wipe ijoba yi awon ni won ni ba je nfidi he ni gbogbo awon gomina atawon alase gbogbo lati ori are awon gomina awon to wa ni legbumo asofin won fidi he ni awala ni nkan wa lowo awala ni nkan wa lowo se wa ri nkan ti o se mi lanu ni wipe awon ta gbe joba le lowo ta mu agbara wa ta ko jo ta ko le won lowo ipe iwo lo se are iwo lo se gomina iwo lo se asofin won gbagbo wi pa wa lalagbara tori ti won ba mo pa wa lalagbara ni bi e dogun se di ogun bi e dogbon bo se di ogbon won gbodo salaye koye wa ireje ni fo egbe nigba te ba nyawo te nyawo eyinu egbo owo te pe yin 163 trillion
0: 166 trillion
2: owo ti patalaka lekun ni owo ti deru balu ni gbese ti aso yi ki la ya ki la fi owo ta ya yi ki la fi se o ye ki a mo
0: eja mi jo
2: ta tun fe ya o ye ka mo nkan ta fe fi se gongongon ko to di pa ya
0: eja lojo ja nbo

0: ìdàgbàsókè báwùjọ àjọ tí ń rí sí ìbọ̀wọ̀ fún òfin ohun ìgbọ́fìnró ní ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ọ̀yọ́ state rule of law enforcement authority ǹkẹ́ tata o ajá tí ó sọnù ni kì í gbọ́fìrí ọlọ́dẹ.
1: Lo rayowa nitori po lowo lowo ti won ba tan po rayowa nitori duke atopo to ni okan ti balẹ po rayowa alafia lo gun oro saaju ara re o ilera sile mi gigun gbogbo arun ti se da laye na ko laye fi nse ni bi doti ba po lara ti gbogbo engine ta se da da ba se be to ko se mafuya to ba se bi eni rara tara re o se dede pinu lo kan ya ara re o veniton cleanser ni ko semu agbanu gbade fogede gede ara danu veniton jagun labi panko pe ore ara tomade tagba tokunrin to obirin lo le lo oso kunrin so obirin do pepe veniton cleanser ate se maradan bi korosin veniton cleanser kiki de gbogi ti o lo tinu la fi se o tu wa ka kiri le taja ogun jake jado le nigeria asi n wa alagbata fun veniton cleanser pe number code demand 0034051533 0034051533 ile ise emi one natural care lo se veniton cleanser ohun laye tun lo
2: Eni awa lo na la ko ibo lo zimbo to fora dani
3: padu lo se lo la tin bo o ba ku se ma lo na nu won fun ara isagolo merin merin
2: o ma se o agbonrin esile sin je lobe a je pe o ti igbo nipa oloye adegboye gata ofika degoke sca tinu egbe oselu adc ti gbogbo awon eyan pinle oyo ti pinu po ni won fi ibo gbe wole lodun 2027
3: ani ga ba won bo se ma so fun gbogbo banu
2: ti Mr. Solution o yato genja o si die lara awon leri n to lohun o se gbogbo ona patapata to fi mo oju rin to lo lati lu ibadan soke ogun gbogbo re ni o di titun se gbogbo awon agbalagba ti ojo ori won to ti sun ma adorin odun idi won mo gba owo ajemonu lo se osu eke eto eko koni gbeyin ati bebe lo gbogbo eyin eyan pinle oyo eya aja katara sasa kabuka didibo wa ka lo dibo fun oloye adegboye gata ofik adegoke sca boye ata labia asia egbe oselu adc olowo bo wo bayi la mi won e ma pe daddy mommy goye ata ni e dibo fun daddy mommy goye ata ni e dibo fun
1: Online Dynamics ile ise akorinrin ajo to ti gbelege jige si Nigeria kakaki tun fan wipe lodun 2026 begbese ko ba won ririn ajo ko kosile ninu awon eto won yi Online Dynamics ati BSB study abroad ni Canada ati ni London work permit wa nle for orilede bi Netherlands Finland Luxembourg Norway Ireland and Canada ben lo wa baka na fe to fe gbe ko ni Canada London Finland Ireland Hungary Australia ati be be lo Online Dynamics leto irin ajo lo si China April and October Europe Germany and Netherlands June 2026, South Africa. May Lobosi, London. November 2026, Niti BSB. In Radio Tom Fogma, Kogma Fima, Kuma Pelu Oloko, Olagba Ye, Business Supporting Business International. Online Dynamics at BSB. Mwa o nilu e gwaru, kudorobo, ati mwa mwa se anko nini radio. Fajok pipe, ti eni kokan, wala al office mwa o. Adepate, Abebi Crescent, Up Edition Police Station. Jeriko Ibadan, telephone 0810273-8145 ati 0803242-9497. Online Dynamics. Je okan, nino ala bashe
4: To yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko koko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo toni
5: eto igbeyawo laye
6: ejowo eduro na jare
7: bi lo sele
6: ki won to so wa po nje o ranti po oseleri television fun mi fridge nko ero ofoso ise le wa ma fowo ofoso nle ni 2026
4: ni tuto
6: ka sa so pe o ti ran won abi
4: ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan yi le kan so ni bi ti cdk e wa
8: iwo lo tun je cdk e bayi
4: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifoso ati be be lo
6: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
4: lati osu to koja ni mo ti ra won
6: oluse agutan e so wa po
4: Pelu CDK, only ra phone, television, ẹrọ amúnáwọ́dún lu agbára ìtànsán. Àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn. Sanwó díẹ̀ díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bá lọ́dọ̀ wa. Download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
9: Ọ́fíìsì wa wà ní Mokola Road ní Vesna Bus Stop àti Àpáta. Ẹ lè pè wá sórí 0707-460-3911.
10: CDK, sọ́díẹ̀ díẹ̀, Gbogbo ìlú Ìbàdàn ṣe ti gbáradì. Ìpẹ́jọ fàájì tó tóbi jùlọ ìtúwọlé bàgẹ̀n. Àjọ̀dún kẹrin Laughter Fest ọdún 2026 láti ìkànnì adẹ́rìn-ín pò ṣòdún 32FM 94.9. Tọ̀tẹ̀ yìí sára ọ̀tọ̀ ká mọ́mọ́ ká ṣàgbọ́à. Ẹ ò ní fẹ́ gbẹ́yìn níbi alẹ́ fàájì tó kún fún ẹ̀fẹ̀ àti àwàdà tí kò lódiwọ̀n. Olórin tí yóò gorí ìtàgé ládùn ni Olúwa

0: Baba Fendo
1: ati pada de lati ojude oja 32 fm 94.9 rain baba fendo ko na le ngbo wa an be loju opa ye lo jare ma gbagbe lati ba wa salaba pe ati lati ko awile yin baba
2: eh ki a fe nu akara yen gun eko
1: nibe ka mu ro yin
2: ko ti mo fe so ni pe se ri ti won ba fe ya owo ni oruko wa ki won la ko ye wa tori la hon mi ni bata nke lo tu fe ka mo nkan ta fe je gbese yi lori 166 trillion ko nse iran yi iran ta wa yi lo ma san amọ ran to ma san ti won ma ba nle won te ti bi won gan
1: o to ba
2: ni owo yen po seri ki nigeria rora ma yawo tori nkan ton so fun ani pe ton ba ti yo owo ran ko lori
3: e ti mo fe beere
2: ni owo ta ba ri nbe a ma fi se gba a ma fi sawo a ma fi se se ikoko baba sasu pe owo a si wa bo sugbon lati gba ton ti yo subsidy o fe joshoshu ni won yowo no yawo awon to de yawa won ti mo pe bi ke omo eran ko baba je to omo eyan o ledun ninu ka ma yawo yen ninu ti won ti ndu tori pe ojo oro aje wa won ma so mo eti aso won ni bo se wu won ti yoruba ni eni to ba ni sile kan bo ti wu ni o lole oka yo ma pase fa won to ni oka ni iwo se nse die die bayi o le gbo mi so mo wa ni ko si ni ju sile kan pere lo
1: amo eti awo ta ba ti eni ka wo bi oro epo lorilede nigeria ka wo ni bi ogun odun melo kan seyin ka wa pada si boya bi eja so pe boya bi 2020 bi 145 naira iyen laye se joba babu ari ngba na ko la repo ko to di bi pe o di 550 o sun bi 6 kini kan gun lowo lowo bayi epo je 1460 awon mi dinku awon mi gbe soke awon mi din wale lodun 2026 la wa elo lo sese ko mo orile orepo lodun 2027 ni won ba gba ta si gbagbo wipe owo epo o na ni nkan ti gbogbo wa gbokan le subsidy is gone agbagbo pe ba re ti so o na ni opolopo osoro o lo ti siju sita baba bishop ona ikan wa soro cardinal won soro wipe ki ajo inec ki won faye gba won mo orilede nigeria lati yin adari wo o na la wa fe ta ni o mo bo se nlo lorilede ta ni o ti wa nipo agbara ri ninu awon ti won bo sita ni isin asise wo lo wa nle tele ti won fe pada lati wa ba wa tun se
2: bi npe
1: naam
2: mi fe ko wa laarin awon omo nigeria
1: ke
2: to je wi pe eru ko ni je ki won se kon da nkan ton fe dalaye
1: e sa wo
2: se ri to ba je pe omo nigeria ba wa ninu awon ti awon right to won ba wa ninu awon right brothers awon meji ti won kokko daba bi pe aeroplane o wa ti won kokko se tofo omo nigeria o ni se tori ya ma so pe me lo mo bi ki won ma so pe mo fo ma so mi loruko o to ba lo japo nko nile if ninu le igbi ma sofin gan ni London won ni ko possible pe ki ayon irin ko wa loke ko ma fo loke won ni ko possible to ba je pe awon right brothers ata won to tun gba ise yen lowo won to won tun se ti won ba gbo nkan ti won so ni ile igbi ma sofin ni London ni gba yen ni ni aeroplane le ni ina ta ntan yi to ba je wi pe awon to se ti won se ti won kuna ti won kuna bi egberun igba ko to di pe won ja soju ona to ba je pe o ti su won ta ba won yan ti fenu ya eran so be won ti ba won je ba se ma se ni Nigeria ni nino okun gbogbo aye ma wa leni emi o ri idi to fi je wi pe a le try nkan tutun ijoba to wa lode yi a n pariwo wi pe a ti so fun won e tun kini yi se e je ki kini bo se to awa to nro wa e ba wa diku won ni bo se da gan ni yi tori njo ti are ti so wi pe poverty o ti wa kan to bi awon ti won de ti so wi pe awon eyan ton kan bi mo repete jo won lawo ni control lori e ojo yen mo ti mo de ti so ti pe pe ijoba yo gbagbo pe nkan ta won se fun wa o ni wa lara won gbagbo pe bo se ye ko ri
3: be lori
2: tori eyan so pe e ma fori ti so pe ke e ma tun oro aje se sugbon e je ki o ti e kara ti e de wa die ta ba wa dawon ton ba so pe awon ti awon a se gba ona awon agbegbona bo mi e ma ja so pe won ti wa njo bari tabi kini won fe se kini dada won fe da won fun eni ogun eku oni soje o nbere pe soje so ti ku na ni e je ki won debe na se ri oro wi pe oro aje wa wi pe elo da tepo ah ba mara ni 10,000 naira per liter o nkan to ba wo omo Nigeria la ma fowo ara wa fa ko si ntoko Olorun be inu ti e ma nbi mi nigba ta won ba so wi pe Olorun wa ba wa se Olorun wa ba wa se se ri ti awon orilede to ku ti won ba ti ton ba mo bi t'Olorun gbe ni won ba ti gbe placard kon ti lo bo Olorun pe ki lo de to ke Nigeria to bayi ake baje ton sun ku peran eran o je ko nkan be ninu awo o lo mo Nigeria won ake baje ni mommy e bi npa un yebu obe fun o gbe ebati o tun ni mommy ye ni kilode eran o toni ye tun gba awo obe o tun wa eran si repete o tun ni mommy ye ni kilode eran o je ki nkan be ninu awo ni iru omo iru eyan be lo mo Nigeria je tori e l'Olorun se wo wa gbogbo pe Olorun Olorun o ba wa se Olorun o da si Olorun ti se ti e Olorun ko lo ma dibo Olorun ko lo nyibo Olorun ko lo ngba po ti ibo to ndana sun oko Olorun ko lo fi eyin obe gunyan loju pe to ba ti dibo fun wa ma jade o Olorun ko lo nse gbogbo nyama nyama ta nse yi Olorun ti se ti
3: eyin agbabo eni pe bo la se gbimoro na tayo tese sile Oloye Olusegun Obaso jo arele inigba kan won soro kan won ni pe iwa ibaje ati ajebanu ka mo sala sugba waduwadu pe a fe loro won ni pe o na lo je nkan to npa gidina idagbasoke orilede wa Nigeria iru ba si ni pe o ku de ka tun Nigeria yi won si gbe igbese won se awon atolo kan ojo kan bo la se fe se iwa baje ti egun ro fini se orilede ti abi to pe yo fi mo ni won ba ta ba si wo ele nbe ni oju iwe kokan le ni ogun iwe iroyin punch e to jade laaro e be na si ni pito bi na soro ni oju iwe karin iwe iroyin Vanguard pe e wo se ri ohun o da owo ran we po pada leyin gba ti an ba ti fi opin si wa ibaje ati ajebanu so le feri lagbo oselu
2: sori nigba ti tafabalogun je olori olopa ni orilede Nigeria mo wa ni ile e ni Ikoyi emi ati awon news editor se gbe mi o wa nbi wa lere pe ki lo nsele ni state ye idi ni yen to je pe the best inspector general of police in Nigeria ti ni Tafabalogun ni e gbagbe nipa bi pe won so wi pe owo Nigeria owo olopa o ra mo lowo sugbon wi pe ki eyan mo ko mose Tafabalogun mose awa ma bi awa news editors pe ki lo nsele ni state ye ki lo nsele ni state ye ese kese lo ti ma pe commissioner of police pe ni state ye nko bayi bayi bayi nsele tori pe mo pa won oju awon journalist o to le o to ta now mo wa so fun Tafabalogun ni jokan ta wa ni meeting pelu e mo ni ni won ogba ta won yan ba si wa loke epe iwo odarun oni dekun olopa oloju merin oju meji lolopa ni sugbon wa wa ijoba wa so fun olopa pe lo mu ole to pa yan wa to jale le to si pa yan olopa wa ma wa kakiri ti eyan ba si wa loke epe iwo oda iwa odarun ko ni dopin
3: se ba se ma ba lo re
2: a le ma ba lo be to ba je pe a ba lo ofin idi ni e to fifi wa China ta ti lo ya owo awon odaran wa nbe America awon odaran wa nbe gbogbo bi ta mo gbe wa lori ile agbaye ko ti lu ti odaran o si sugbon nitori pe awon yen je ko fi won o sise ti ki je wi pe egungun omo ba lese ese eru lati wa yo idi ni yen ti awa fi nba lo be se ri ohun ti Obasanjo so wi pe ati je ati mu to ba je pe ati je ati mu yen to nje ka won ma ji owo yen to ba je pe owo ta won yan ji yen ti won ba je ko kari gbogbo wa iwon ba ni iwa baje te o le jija ka ma ko wo lowo iwon ba lo ma je gbogbo wa a ni ma pariwo pe ebi npa wa ko so ona oda eyin ko sise ko so mi ero nkan nkan ba yen nitori pe owo ilu la won kan gbe se be gbo nkan ti won so lenu jo meta ti won so pe ni mo ro pe ni United Kingdom won ni omo Nigeria lo ni ile to poju nbe owo ebi won lere pe owo wo ni nibo ni awon owo yen ti wa nipa be ai gbo firo bi won se nse ni China ohun lo fa civil servant awon to nsise ijoba awon ni won de nko oloselu to ba wa ko oloselu to oloselu wa seju ti won lo ta ba gbo firo pe to ba ti jale ojude baba e gan ojude baba e ibe la ma lo su e mo ta ti ma ran enise ta ma fun eni letter pe ko lo folodu mari pe a fa iru awon eyan ba yen mo lawujo wa sugbon awon wo lo ma asofin awon wo lo fe se afa to ni a ma jale ologbe tabili ile Olorun awon to fe sofin gan
3: awon EFCC gan ti e soro pe oruko awon afa awon pastor tin be waju awon gan pa awon bi ta won o da
2: so sigan ninu ise din ko ti mi ti mo ni pe mi ti moruko moto ti Jesu gun gba to wa laye boya Mercedes ni boya Cadillac abi gbo gbamo moto abi di gegere gegere atawon alafa ko ti gun ti gbo won gun kaakiri awon agbota akota mi ti gbo won gun e won ma pe ra mo ni pastor ko to bo le nu moto awon kan ti ti won ti won ti la kaaye won o si won ti kun le repete alawon kan ti pastor kan ni ka won mo ojo ma je gan koko orisirisi wa jaku jaku jaku jaku la ri nisin nitori kini oto ni awon oloselu apo yin ninu awon pastor tun po yin ninu awon imam so fun pe ke ma lo pa yan nitori pe o to suna e ma lo pa yan loruko Olorun Olorun wo ni o so pe ke ma gbejo won Olorun lo mu je seri ai loye ai ni la kaye ohun lo mu ki opolopo eyan ma sise emi o le pastor le ti emi ntiku ti o
3: se an pe pastor na kan lo soro wi pe orilede wa Nigeria Olorun o da wa pe ka ma se awon technology nkan kan pe ka kan wa fun revival spiritual revival la wa fun
2: omo keke awon omo kekeke la na mo wo television awon omo kekeke ti won se won se awon ise ise won ro irin awon omo kekeke awon omo bi omo odun mejo mesun awon titi wa nibi won se yawo se bi lose to koja la n soro omo kan to mu omo egbe omo Jesu to mu omo egbe to lo du lorun o fe fi sogun owo omo Jesu to omo Jesu ba ti mo ba se sogun owo e wa awon generations to wa waju won bi merin si marun di waju won bawo ni country se fe da afi ta ba gbofiro eni keni ki se pe ko tu kowo joba nikan ko oja na pe ohun wa moto ko oja ina pe ina de duro oduro e won gbere ni nigba ta ba fi tabafi ogunna tabafi ra won nimu kaluko aki asowi agbejamo wa ati bajeju
1: lo leji ati bajeju o ko royin kara dogbon mu die gege bi bagudu se soro pelu iwoye ti won lori eto oro aje ohun idagbasoke nile Nigeria won soro won ni ta ba ni ka wo agbekale eto isuna orilede wa Nigeria on lo kereju won ni kikere yi gan o fe je bi faseyin fun awon se dagba soke
3: ninu the garden na
1: omo se de the garden na mu ti dako o se eji awo lori awon eto suna wa bawo la se na owo je akoya wa wa e lo gan ni won wa lero wi pe bi o ba je apapo isuna fun orilede Nigeria ni fe gbe kegbe pelu awon orilede agbaye to seku e lo ni yo je e lo la ba ma na iye ta so ku kere yi nje an bo ta lati kako yawo pe lodun iye ta na re iye to seku re ontu re ile ise ajo asobode oni won pe ina lo re je
3: awon file nbe
1: awon file nbe yi
2: be npe olohun o wo mo re
1: ami olohun
3: e ja doju di oja na a nbo a wa su pere pere a wa fun ara le na ni anfani lati dasin e kan ta tu fm le ngo e ko kale

0: together.
1: Bobin bale fopin soyun orisirisi oro lawon eyin o ma so bi a tin naka be na ma kun sira won leti ama saju ko to soro iwo na koko ri daju ko fi re sipe n to fopin soyun awon agbalagba bo won ni omo buku o se le fe kun paje opolopo idi loro mo ko bi o fopin soyun airo tele lopo gba o se se ko ma koju isoro eto ilera abi isoro airije airimu be lo le kere koro mo ye to si nda jagun e idaju awon ara ilu lori e ti o ti eda abubo rara lopo gba ni palara iti e mo wa latodo awon to ni gbagbo si julo baba egbe okunrin olubasepo re ko to di peyan gbegbese kan nu aye labe gbese ki gbese te eyan ba gbe itan kan ni lati ro mo itan aboro eni ta ba gbo anilo lati seju anu si dipo imo benu atelu eja soro bo ba je woni omo ri obirin anti re abi okan lara ebi re obi kilo to se iboju anu wo eni ikoni mara o re mi la idaju ati iteyesi ni lo fa ti opolopo obirin fi n gbegbese to lewu e mu iji anu iyato si idajo lati ba wa soro 0902 7770 177.
2: Baba Fendo de
3: Ekabo pada lato judi oja 32 FM 94.9 royin baba Fendo te se waju baba Fafemi Fakunle
4: sori tori asiko wa to ti lo eni ta bi loje ti o ma wo se yoruba ni yoruba ye yato siyen keyan wa laye ya ko ya ko ma le ya ko wa le fon ko ma le fon ko wa ni fon na fon su ko fon na tan ko to gba gbe su eni yen mo se oda mo se o ki n se nu bagudu to je minister fun budget lo e ka ti ma gboro oro yen e le ma fi orilede wa we orilede mi ti won mo nkan to ku nitori pe awo iru Brazil ti won fi wa we yen Brazil economy won producing economy ni consuming economy nti wa awa sa nje nti wa ngbe mi bi kalokalo ni ko si nkokota nse ki bagudi so fun wa kila kilo nje to ba ye leyin epo kilo generate wo fun wa gbogbo awon gold nkan kan to ye ko ma generate wo fun wa o na ni won para won le lori lo nko awon bandit lo nko wo country lo nko wo country to tun je wi pe ijoba apapo gbe won kale fun ara e iru gold to wa ni San Francisco ni ijoba Buhari o lohun fun San Francisco state kan ma yanju e sugbon mo fun awon ara Niger Delta ni epo to wa ni Niger Delta so any economy ti o ba ti produce
3: lori nkan ti
4: ko le baye bo se ye ko baye
3: nkan ti bagudu ti won so kilo de to je pe awon nkan yi na la ma nfi wera won lo to ye ka ri be sugbon won se je ka wo wi pe o da o owo osu awon osise lorilede Nigeria
5: abi ni Brazil ti won so yen na elo ni won elo
4: owo osu to kereju
3: owo osu to kereju igbaye gbadun awon omo orile oju opopo na etu eko etu abo kilo de tawo se ife gbe
4: ti awon kan
3: won
4: yen ti won
3: ti amo pe laipe yi ni won seje so pe ki won se afikun owo osu osise awon omo ologun lorilede yi
4: owo osu osise awon omo ologun yen e compare si ti Brazil
5: ikan ni won ti e ni pe 3000 to yan jan lojumo
4: 3000 to ni Columbus ke barista Yomi Ogunlola ni jo ti won so ti oro yen jade barista ni okay to ba je pe 3000 naira ni won tepo o to jeun lojumo ko wa se beyan kan niyan ko wa wo baba iya atomo omo meji o kereju ko wo yen leyin yen ko wa shiru e ni osu ngba won shiru e lo osu o je 90000 naira fo eyan kan pe lojumo o awa shiru e o je 90000 losu e lo ni minimum wage 70000 wa ko ma soro wa ro pe amukun meko
3: won ni asafikun owo osu na won ni asafikun owo osu na awon ta ni nle sa salaye ba se na
4: o don la so sa to be sa na
5: that is here de gbagbe budget odun ti a wa yi o da bi 16 kankan ni per dollar ni per barrel 64.0 kankan ni but epo ti won ba yi ati sile re nko ibo lo ma wa bayi
4: awon ni won le dawun o
3: ejoba apapo ti e so pe asele ninu owo ti won fi pamọ losu kesan won ni won toju 6.97 kini ko billion won wa so wi pe ijoba papọ fe gbe owo ye kale gege bi eyawo fun odun meta fa won orilede Nigeria ti won o ma ja owo yi fun odun meta
5: eja kan sa mara le ojo ti lo
3: 0705 5949 tabi 08097949 plus 234 906 2049. Hello.
5: Ekaro.
3: Ekaro.
0: Ekaro gbogbo ile o.
3: Oruko yin.
0: Abrahim lo so lati di kan. Ten do wa.
3: Angboyin.
0: Baba wa fi wa le lati jo won lo won wa le mo. Won se wa ni aki won ni o. O ti ye ba won.
3: E seun ki se pe won wa le mo. Won bo.
5: O se na ni.
3: O se na ni mo di layo won ti miss baba nu. Hello Ekaro.
6: Hello Ekaro.
3: Yes ma.
6: Ekaro anti bi se mo ki fa nla.
3: Ekaro orogun mi.
6: O si ki baba wa ton wa be yen na. Lati che pe mo ni jona.
3: Ami Olorun.
6: Ya reset la to je ni. Ejo, se ijoba won la nse lorilede. Won ti fi iran. Iran ke do gbon. Won ti fi wa yawo. O de to ari mo lara re lara oribe. Olukuluku jiya bi arufin. Tori bi arufin le se jiya. Nga ti yan ba ji ti o ti eri kankan se. E wa lo para won. Se joba yin. Se joba won se yin. Awon wi ta yi, awon do joko si bi kan. Awon won na se joba ka so. Wa mo ri le ni ka ronu. O tun tin bo bayi. Tun ti ga o ti to wa.
3: E se o ma. Adupe. Hello e ka ro o.
7: Hello e ka ro.
5: E ka ro.
3: Sa oruko yin.
7: Boki oruko mi ni ajitun bi mo ngula ta yi gan le yo
3: eh ashem
7: boki fa fi be mo ki fanla o de ki abayan la ka yin da ba de ni kina bo ba ni eyan meta ni ma de gbeje alakoko ni eni ti ko wa ko ranse elekeji le n je pe ton ba ti soro yi I support eleketa le ni je pe oni fi owo odu se ti ma se be loro awon omo Nigeria seri tori pe nigba ta ba ri bi ti ati nje wa ta wa so ko mo wa kon se di bebere e a gboro file ke se do be lu mi se o mo ta o mo wa to fi ta file ke ti wa fi a je wa to ye ka je bo ye ka na tun ori wa ro pe ta da ba yo leleyi a wa na gboro wa na pa yo tori pe ta ba wa na ba yo to pe rice ton go no fi lo fi npa de wa ta ngo ta njo njo la ma wa ni ton ti fi owo omo omo omo wa won ti yi won ti fi yawo se mo yi ke nigba ta wa fun ra ba wa si na kai wa sile
3: awon
5: na sa ni won le ti awon fun ara
3: la
5: bi ajera wa
3: awon ti won fi inox gbe rice wa sodo won
5: an ti ba contract millions ba yo an ti sin pe rice fi ti won tele mo gba yen
3: rice ti tan
5: be kini
7: karo
5: e karo
7: Anshola ari ansha ti bi gbe ni abandi shola
5: bi n pe mi ni o
7: ifa
5: esun
7: era za oloye aji ti omo ni lati lo ka patagba
3: e ka ro sir
7: se ri nkan to so wa da bayi olukaluku wa lo ogbon ayini ki ase ogbon ayini pada lati ku oro jo iwa to ti wo pe se ise awon eyan nilu iwa mo gboro yen la re mo ko be ti wo pe ha nibo la lo lori lede Esa mo ki baba olukulu e karo sa
4: e seun
7: e ka se ku sha sa
4: yes sir
7: e jo sa owo to dupe lo pada ya yi se won ti se gbogbo ito ya tele tele se won ti salaye bo se na fun wa ko to to fe lo gba owo mi bayi se joba na la nse baba e de ka wa atunse orilede yi
3: e seun
7: so to ni lo le beta orilede yi o
3: e seun e karo
7: Hello, Ekaro.
3: Ekaro. Oruko yin ati bi e ti pe wa o.
7: Mr. Adebayo ni lati Ring Road.
3: Yes, I'm going, sir.
7: Mo ke ni mama wa se n baba wa nle. Yo da wa fun wa. Awon ko ti pe saju la ro e. Won ni baba wa lo dake si oke oku. Ko wa le. Igba to wa nle kini han benefit. Ko si nkan kan na. Ko ko ju ko ba se joba lo nbe a benefit nkan kan kina be ko wa se fun anga to ba wa ni Nigeria o se nkan kan na o da so yin fun the economy
3: are
7: wa pelu wa
3: ami
7: awa la fi are ni mo so
3: yen o ti ye wa iwuro yin si wa nko pelu awon ise takuntakun eyi ti are nse e o se ka are no ni wo de laipe yin wo de laipe
5: awon wa le fun ominira
3: ah be ni hey gege gege gege in lawyer port ire pade o yo
5: o lo pade
3: se ameyo kan ti won ni amu kan won se iya baba wa hello
5: e karo
3: e se o ma
8: iya dura ni
3: e se mommy
8: o dara fun yin eyan mo mi
3: amen
8: ngba ta won o gba ijoba yi won ni ati yawo atoko won won ni awon lowo de bi tan na de pe awon toju wa se won toju wa bayi pelu owo tan fe lo ya abi won fi ya je wa olorun agba wa o
3: mi se mo mi e de ba ti gbo ya adua na mi amo gbogbo eyin te ba wa da si eto
5: ya me kan si e karo
3: hello
9: e mo ku te mo ku se
3: yes sir
9: olorun yo ni fi gba kankan daru o
3: abi oruko yin o
9: baba afa ta pe la tamlo ku baba wa re yo da fun ye pe fun nkan ni se yin e ku se o wallahi awon ti ye le lo po gan o olorun ta ku mo je ru won de be mo o in to ku ni sin pe la ja la won ti o ba daada na won ta ku won so la ye gba won wa nbe ja le
5: o ni ka gba won dan
3: olabimbo mama wa rashida atadirin to customer
5: dada afa banise adekunle music
3: ima fuji pizza gbogbo eyan e se adupe
5: festus okereke
3: ojogun okedi ran ba tunde kafa rapture
5: alaji mufta ogunrin de
3: salam aleikum alaji
5: wa aleikum salam ara ni yaya ogbeni odeyemi
3: e seun
5: omo tosho wale to
3: customer dada ni awon o si tun share ni won se dada gbogbo eyin te wa pe te ba wa da si gbo bi te ti rowo ra card gbagba no ni wo se
5: yi amen
3: awa ni jogba pe ibanu je lagbara
5: lowo lo jesun
3: baba oluwa femi olukunle e se ajinde ara yo ma je
4: eseun
3: abdul salam adigun ona lo pe wa wole ton awodide bayi titi ago kan lo so ta ti pade lori royin kayefi ibi oni sele lo je wa olubi n pe fatoye lo ko mi ire o
5: emi ni kunle faniyi ifala e ma gbo ta 2 fm laro losan lale e ku kale
10: Iwoye ati erongba to jeyo lori eto yi lo je ti eni to soro ti ko si ni nkan kan se pelu iwoye tabi agbekale ikanni 32 FM 94.9 Ibadan
11: Alaka lo lagbada mo riwo lo logo mo

0: oldies.
1: Ekude de asiko yi ni bi gbogbo jake jado ti e ba tin lori ofe lati ma gbo wa bayi atun gbe nkan mi de laro oto be si ni ma ja gbo kan si nbe tori pe n to ti kale to ti kakoni e ti ma gbo nipa CDCare eni le se kan ara oto to je pe won ti mu ki ohun gbogbo ko de rorun fun gbogbo to lori telemu ta ba nsoro nipa kanin kan gbogbo ni oniranran ta ba nfe lo ta mo si dukia yi se mu maworan television ni abohun yowu isoko atawon kan mi ti e fi mu ki ayo derun fun ni sugbon ta nwo bi pe bile aye se ri lode oni nje ona ati ri awon kan won ni rorun wa be ni yi ni dahun sugbon won ni enu onikan lati gbopon lojo ni alejo kan be pelu mi ti won je asoju ile ise CDCare ma fe ki won na nbe fun eyan ara ile ko kale
2: e seun olotu e ku ohun ni ataro oruko mi ni Okunola Abdulhakeem gege bi e se so ni ekan CDCare CDCARE application ti o so ala omo orilede Nigeria di mumu se nitori pe oni o fun wa lanfani lati ra gbogbo nkan ilo nu le patapata ti o nwa ti afera lati ori inu yara mattress lafera ni o afera fan ni o AC ni abo si le dana afera gas ni o pot ni o microwave fridge ni afera freezer ni o ati be lo leyin ati wa bo ori pe ina se mona mona bayi ta fe ma ra bi solar in ba tan kankan atun ta ni CDCare atun wa ko lori e irinse loku ta fe ra omo mi tin kose tailor mo fe ra sewing machine fun e mi fe ra keke mo ru mo fe mo fi sise so gbugbu awon kan bayi lo wa lori CDCare app te mo ra alakoko nbe ko si ele kankan lori re elekeji ni pe iye ti won ta loja latun wa ta fun yin eleketa ni pe e ti wa lanfani lati ma san die die elekerin to je papa nbari ni pe e ni ti san wo tan te fi mo gbe lo anfani ti a fun awon yan ni wi pe won le ra nkan ka de mo sanwo die die lati osu meji titi de osu mejila to ba je pe ose na fe mo sanwo ni won lanfani ose merin titi de ose meji din la adota 48 weeks ni yen tan ba tin de ilaji osu tabi ose ti won ba mu CDCare mo pale gbogbo nkan ta ba ti la won fe ra yi won mo gbe wa si ile won tabi office won ko si tumo si pe won ra nkan yo kan lowo won o lanfani ati ti ra nkan mi o rara o ti wo ya mo ra mattress lowo mo o pe okay mo fe ra gas cooker ele mu ati be lo te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu nkan ta CDCare wa fun ni nkan ta so pe se won ta moto be ni se wa ri to ni moto de ohun e a ni e lori app nitori wi pe a fa won yan lanfani pe e lo wa ru moto to wu yin ke wa so fa wa ka wo wa lo ba yin sanwo duri ani to ba ra moto wa fun wa lanfani ki won lo odun meta lati sanwo e to je 36 months so to ba ti wa de ilaji osu ti won mu tabi ose ti won mu CDCare wo pe eni to sanwo ki osu kini osu keje osu mejo lo mu eleyi serious a je pe oni bi kan to wo tin jade tori gbogbo to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati gbe igbaye gbadun bo n gba 70,000 so ki ma le ra washing machine 200,000 nigbati mo ti mo yi pe ma mu osu mewa ni ma de ra san die die mo le mo san 20,000 ni osu ti ma de ti mu osu mewa ti mo ti de osu marun CDCare o de pa le washing machine wo gbe wa fun ma tun mo san wo se ben ti ma so fun wi pe mo san wo die die ni so to ba de je pe oso ose le mi fe mo san wo ti mo je bi iya loja ma ti ra mu ye ose to ba ro mi leun lato se merin titi de ose di meji la adota that is 48 weeks ti ba mo se mejo ti ba ti san ose kini keji keta ke ni CDCare mo pe a eni oni bi ti wo tin jade a gbe oja re fun yo de tun mo san wo lo nkan ti CDCare wa fun ni ko wa so wi pe a n gbe apa bi kan ni Nigeria a le ra oja o gbogbo bi te ba mo gbe Nigeria te ba ti bere fun te ti download app wa lori Play Store tabi App Store CDCARE te ba ti download e te foruko yin si te fi phone number yin si e ti ra awon yen wa ti mo ki yin ka bo CDCare o wa ni so pe ke sanwo si account kankan o gbogbo nkan te ba fe se patapata ninu app yen li e ti se te ba ti download app yen ba aye te mo fi owo yin si e mo ri nbe bo se nwole bo se njade anfani tu wa fun yin lati pe ile ise wa lori app yen te ba ti download abi ke chat lofe ko si bi te le wa
1: Office nigba to je pe ni epe kakakiri
3: office wa ni junction veterinary ni Mokola ni Ibadan junction veterinary gangan le simari office wa e le pe ti Mokola yen ti 07074543005 ato ni office ni apata na ninu lepo sanctuary filling station opposite Fairwell supermarket e le pe ti apata si 07074603911 bako na ato ni ni Ogumoso ni shop 3 and 4 Free Mall shopping complex opposite former Nitel Oniyewa ni Alajiki Road Taki Ogumoso ele pe wa si 07074857555
1: oro le ti gbowo re yan gbogbo eyin ti en fe lati ni dukia kan abo mi to je pe e tin ro bi pe bo le se se ba oni kini awon se bo si ona na re e tele won CDCare o di gba kan na e seun
4: CDCare there for you
5: oh yeah.
0: replay the greatest hits of yesterday. Today.
4: Cut it. Cut it. And if you think about it, even tomorrow. 32 FM.
0: 94.9. From the hottest gist to the coolest stories.
4: Hook up to the latest on everything entertainment.
5: We know what you want.
6: All my favorite songs.
0: On 32 FM, 94.9. After the tactics comes the play.
7: It's Friday, what are you going to do? Oh!
0: After the play comes the goal.
7: Could be the match winner from Lionel Messi. Ronaldo! Aguero. Aguero, that'll do it. It's a terrific goal.
0: After the goal comes the uproar. It's sports on 32 FM, 94.9. The best players in the world and their best plays.
8: My kick again.
9: Messi through four.
8: Brilliant!
9: Threads it in.
8: And there's the goal from Pedro!
0: It's sports on 32 FM, 94.9.

ta enji olobe be mo mi se be ngbohun lenu mi emi ni basiru sola oloye ajere adabo nani ankunbe ina ju eyo ko nlo kukute mi raji tokuni tobi tomode tagba e ma gbo radio 32 fm ile ise radio alalu barika beyan ba wa ni ibadan ni bikibi to ba wa ti o ba ti gbo radio 32 fm ko ti gbo radio emi basiru sola oloye ajere ni mo so be

Loka loka omo ni jegun gbede gbede omo ipoye ade afun iba olodi meso lojo to nlo soja abode ewa wo babalaje nigbati nla gogo aje tatan ibose o ati gbegba aje deta oye papoda ajana moje elegbeje apote won ni kegunogun wa jebo kebo le ba fi won ni kakala magboko wa jebo kebo le ba da oto lagogo ndun gbagagbagan nile akaje o be la de tun gbadugbadugbe akengbe lojude okondo amo gudugudu ke wa sojo gba bata owo lo nsiwaju jo bembe lo nsiwaju awon ilu lelu eni to ba peke ilu ko gbodo momo bi won tin peke ijo be eni to ba tun peke ijo ko gbodo mo peke ija na idalu ni selo egun ni gbowo obode lo sogbo eto gbele gbo ni yi etun je ajogbo oloyin oladun popo o ewo ewo ma to ko wa gbowo nle to wo lu tai wo lo to wa ntele ni basu basu atoko wa gbowo nle oni on fe joye loke doni o sakolo ba kolo ba lodo apena o sakolo ba kolo ba dodo oluwo igba to ya lo ba lo gbagbe ipilese lo ba gbagbe ise mbaye won ni atoko wa gbowo nle o ya wa takiti la fin o ka to fi ojo ye lojude okondo won ni ko wa takiti la fin ka to fi han loju gbogbo ilu boya olojoye na atoko wa gbowo nle ntakiti lodi lodi lo ba npo ye loju kan o o takiti kini o subu o takeji o subu won wa so fa toko wa gbowo nle wi pe ko le joye logido won wa ngba sotun won ngba sosi o ma se o atoko wa gbowo nle leku meje o pofo o ti ko sinu omi ko ni pe mo ti o fi mo kigbe otutu mo gbe yen ti awo gede ngbe bo ni se ba nsise eje aba won se o bo lona ba yena eje aba won yena na akoko lo jinne kutukutu to fenu gbedo beja ba nwe mi eje kalakan mo se polo oni kaluku lo gbodo nise to nse ise logun se aso logun otutu tepa mose ki wona o doga tepa mose ki wona o goke agba osise ijoba to ba nsise dede to tun koju mose tin se wo o tepa mose ni bo pe boya o nbo wa doga koni pe koni jina ti o fi mo pase ni bi se to wa ye o omo se o doga oga patapata nbo wa feyin ti lenu se etun wa me ko se to foju sise ti o san bi se to n se daada lodo ga e o n bo wa doga opolopo omo se ni o wa labe ti e na to ba ya o ko lo gba be etun wa mo lewe to koju si eko e gbogbo gba lo n feti si n to lu konko ko kegbe kegbe ko se se ku se ko wuwa kiwa o gbeko ile o gbeko ode omo bayi o koju ma n ti n se ni ojo waju e lo nsise le fun o di dadan komo be ko de yan pataki lojo waju o di dadan komo be ko de yan pataki lojo waju o di dadan komo be ko goke agba omo mi gbo temi o eyin mo de wonyi egbo nti obi yin wi egbo nti obi yin ba nso iba wi ti won ba ba yin wi lojo ini eko nla ni fun yin bo ba dojo ola bi se lo fe ko tete ko se yanju te pa mo se iwe lo fe ka tete ka wi o yanju ko jade bo jo se se ijoba te pa mo se ki wo na o doga ko logo ki agba nbe kolade alabi so tunde omo ba lode osogbo oga oga akomo lede odu amo wole jegbin ni bi ate agun omo ba tin gbele se bi oba ajagun ma fete ban se niye awi fun ni ko to dani agbalagba ijakadi isede lojo lo fi nwo me atogbangba loye mo jaya lolo aya lolo ko sun anigba ote baba mi le lowo lowo ki ya mi lesin lekan mi o ni gbojule won o ise temi le mi o se baba mi se se ti e lo fi kogun ti ejo iya nbe fomo ti o kawe ekun be fomo to nsa nbi se igbeyin ni ma yi oloku adasi omo to ko ti o kawe atomo to ko ti o ko se yanju ateyi ti won fi si di oja ti o mo ja ta
ato si se joba tin shambi se bo pe boya onito mpo wa je ka ba ma o enyo lolu va eto ye mutun gbe to tenende gbogbo wa pata oya se ka jo yi keke eto latun latun le mi pede oya oh

egun edile eje ka fi kogbon gbogbo wa opolopo ni egun edile nda la mu ti won o mo bi afefe bi ti fe lu won ti won o mo bi ti won ti fe se ko iyan ogun odun ni yi a mo jo ni lowo fele fele ohun te yan ba degbin ni o ka atile aye yi na lo ni kaluku o ti mo gbadajo nkan to ba gbele aye se egun edile

igba to ya Gladys tun loko mi won tun jo ngbe sugbon gbogbo igba ija ni sa won le dede ma jeun lowo ti mo de ni mo ti nfaja onti o to nkan lo ma ndede faja won to je pe oko Gladys le na ti o se lese ti won baja leyin ogbon seju loju awon mejeje o ba tun wale ti kan ninu won o ma sunkun teni keje o de ma be ai mo ye igba ni won ti ja toko Gladys ti gun ni ko igba mi ana dalapa Gladys loyun osu meji abo lakoko kan to se pe nigba ti won ja loyun e baje o

igba to de pe ija won yi wa npo ju tin di gule gule won je ko di mema fun won wi pe o nto nsele yi lasan ko bo se de pe awon meje ijipin ya ni yi to ni kaluku ba ti e lo koda lojo ti won pin ya baba Gladys gan lo wa mu ko lodo oko e yi wi pe ko mo pa omo ohun o o ti e folopa wa mu oko Gladys ko to di pe won pin ya ngba na bayi ni Gladys se gba le sita to ngbe be o mu bi odun omo e sodo won jo ngbe ni Gladys wule jangbata mo wi pe o fe loko mi gbogbo awon to nfe won gbeju le ni

ẹyin kọ e báyìí ni Gladys se n ba yi titi o fi pe ẹni ogoje ọdún 40 years o si se ijọba ni Gladys ohun ati bi ọdún ọmọ ẹ won jọ n gbe se igbagbe won jọ n gbe ni bi ọdún ọmọ Gladys yi ọmọ ọdún 22 ni mo so be lekan 22 years ile eko gbogbo ni se pole lo wa ibi ta wa nlo lade yi bi ọdún ati mama ẹ won wa ninu ile lọjọ kan ile ti su ẹyin kọ ibo se di pe bi ọdún wọle toya eniye o nibi to sun si e ni ki lo se ohun to se na ni wipe o ba ye se po ni tipa tipa

bi odun yi omo to tobi to ga to si gbanle ni o don pe baba e lo fi jo be ba pade e se bi o ti le logbon odun ni e o se bi boyo o ti le leni ogbon odun soke bayi ni ile iwe poli lo wa ti won fi le ku oni be won lo wa ninu egbe okunkun ni nigba na bi odun o gboya e mole tan o se tan loju e ba wale o dajoko iye na wa nbe kan to nsokun wi pe edide o ibi ti mama e tin sunkun lo ba lo do ba le o nbe wi pe ko mo binu ise esu ni.

iya ekigbe titi ko seni to gbo nipa ti omo yi ko ti o gba to fe sa jade bo se de pe o de se boya eniye to de gun lo be lapa niye ba panu mo oni ko wa se nti o se bayi ko wa se nti o se bayi bayi lomo yi to se bayi e se po igba to se nti o se tan oju e wale bile ojo yen ti suto iya e filele o jade o gba go olopa to nbe ntosi won lo lati fin tin sele to won leti nbe gbogbo nti Gladys nba won so won ni ko ko le ni o leyi ti won pe ni statement.

emi ti yin toto oga olopa ni ki won lo mu omo na wa won lo fi handcuff gbe bi odun ninu ile on to wa se oga olopa nka ye fi ni pe won ni bawo ni o se jesse gladys o ni mama mi ni o n lo bi mi ah se lo to lo se nti won lo se o ni he o to ni ah inu bi oga olopa yi o kokko dagba ti bo leyin na o ni ki won fi pamọ sinu cell won gbe gladys lo ile iwosan fun itoju nibi to mo ti gun lo be bo se di jo monday lojo aje won o je ope won tete gbe bi odun lo sile ejo

wo gbogbo akoko ti won fi omo yi pamọ sọgba ewon ise ni ya nsa sotun so se to nlo bawon eyan nla nla lati bi adajo pe ko mo mo fi sewon igba ebe po adajo siju anu wo wi pe ko ma lo won ni ko ma tin se ni iya omo yi o fi le ibi to n gbe le o sa ku oni le fun omo yi ko ba gbe le mo ko ma to lo ki mo le ninu ile nigba to ya awon eyan lo wa so fun Gladys wi pe o n to n so mo yi lasan ko won ni lasan ko o won ni ko tete wa nkan se si ni won ba mu lo sodo baba onisegun kan ti won n pe ni baba ologun

don dodo baba yi wa nbi pe ngbo won lo se bayi o se bayi se lo to ni o ni he ha e wo ni a ki baye ni la se po lomo yi ba nsun ko pe o n ki ma gba temi kemi ma wo nu ohun ni o ni ma to n ba ti setan loju ohun ma n wa le ni baba yi ba mu wonu ile kan lo bi won ti denu ile kan oni ko be wo le o fun lo se dudu kan ti o fi we oni ko duro sinu opan nla kan ni pelu ni ko we se omi ti bi odun fi wa we yi ni baba yi fi se ajo fun o so fun ye wi pe to ba di jogeta ko pada wa.

ẹwọ wọn ni ki Gladys ko siju wonu omi to wa ninu gba to gbe lowo o wonu omi lo to ise lo ngba pepepepe nigba to won to wa nbe o bo ti wo ni baba na wo o ni ha abajo Gladys nsoko nigba to so di abajo na fun baba yi eyin ololufa eto yi o ohun to sele ni wipe Gladys yi omo odun mewa lo wa ti mama e fi salaise odo baba e lo ngbe omo odun medogun ni Gladys wa wa ti baba e fi nba lasepo ninu ile tenikeni o de mo titi to fi fun loyun ti Gladys fi loko to de ke oyun na mo oko e lowo oyun yen ni won wa

baba ni paga abajo iku ton pa ode o wa ninu apo oni abalajo iku ton pa gbe bebe ona lo wa baba ni ologun ton je omo yi ogun atilewa ni baba ni egun idile ni nte danwo yi ewo nla gidi ni beyan ba ba omo bebe inu e lasepo tomo na fi loyun to fi bimo awon nkan to ma nfa ni yi aye omo na ke da aya fe ti won ba tete se tutu fomo na ni o ko to de pe yo dagba baba e wan be gladis wi pe nbo baba won na wa won ni o wa nilu won won ni o wa ni dubule aisan nilu won lowo lowo bayi mbe ti won ti so lowo atese mo bi kan won ni se lo ngbo bi aja awon ode man to fa saba bi bi baba awon ti ngbo yi won ni awon ti toju baba awon titi o gbadun won ni nipa to su gbogbo awon la won se party be ati wi pe won to so fun awon wi pe ka won pa baba awon ti wi pa awon o gbodo de be mo wi pe iye se baba awon lo nje o

ayin ko e baba e wa so fun Gladys wipe ko mu debi ti baba won na wa igba ti won debe baba onisegun yi o ba baba Gladys nile looto ti won fi seke seke de lowo atese mole nbe kan ohun gbo bi aja ni looto o ko si nte le ba so kaka ko fesi se ni o ma gbo bi aja eyan se wa gbo bi aja bayi baba ologun ni o ma se o oni ese baba won lo nje lowo looto o oni awon alujanu lo nba aja ati pe gbogbo eleda awon eyan to ti se lotun lo si lo nfi ya je baba ni ko seni to le wo son oni awon alujanu lo nbinu si oni bi o se wa niyan ti o fi ku

ewa mo gbo omo mefa ni baba yi bi okan o si laye mo ninu won okun meji ato be meta la won to ku laye awon obi meteta yi ko se yi to wa nile oko ninu gbogbo won okan ninu won ni Gladys to loyun fun baba yi o to de fi bi mo to nje bi odun gbogbo bi ti Gladys ba ti one day on ti won so fun be ni wipe ogun to nja egun idile ni gbogbo bi gbesi aye e se baje ko seyin baba e won ni oni nti baba e fi se ni bi Gladys se witi e tan okan ninu awon omo baba e to nje Tayo lo ba menu leti e na oluwa

Tayo n so fun baba onisegun yi o ni ewo ewo baba baba won te n wo yi baba o si ni ko ye leni ta le pe ni baba adoju ti ni gidi ni tayo ni on ti baba o fo yi se fe gban mi gladys be lo se fe mi na tayo ni omo odun metadilogun ni mo wa ti baba mi fi n ba mi se po o na lo la mi loju oge to disvaje mi Tayo ni gbogbo gba na mi o mo boya o nfi nkan ba mi lopo ni o Tayo ni o to emeje ototo ti mo loyun fun baba

yon msha la ye oni otu a meji ototo ti mo loyun fun baba mi to je pe mo lo yo oyun na danu ni bi be ko emi na e ba ti bi mo fun ti o deda bi tegbon mi Gladys sugbon nipa to jo mi la ni mo se sa ku onile ki baba yi ko ma ba baye mi je ko ma ba ba yo mi je tayo ni sibe sibe igbesi aye mi o ti lojutu gbogbo bi ti mo nde ni won so fun mi pe ogun ni o won so fun mi wi pe egun idile ni kete ti tayo wi ti e tan tolu na so ti e ilekun o.

tolu yi leni keta won gbogbo bi baba won se nba lasepo tolu so o o na so yi oyun to ti se fun baba e baba ologun ni ki gbogbo won da le wi pe on pa won sise kan itutu nla ni lati ba gbogbo egun yen je baba yi ni leyin ise yen gudugbe kan o ja bayi ni baba ologun se se tutu fun gbogbo won looto leyin ose meta hey bi odun omo Gladys o sun ni o jima o won o de mo to fa saba bi e igba ti Gladys fe mo sunkun fun ti ku omo e tin je bi odun baba ologun ni ko mo sunkun mo o oni etutu ta won se lo fa saba bi ku bi odun baba ni ohun ti so tele pe gudugbe kan o ja leyin ta won ba ba egun yen je oni gudugbe na ni ku bi odun o oni etutu ti gba ise ti down oni gbogbo won ti bo ninu ide oni egun idile yen ti baje o

kaabo lati ka polowo oja ile ise 32 fm lawa 94.9 Ibadan belegbo loko eto te ngbo yi pelu Kolade Alabi omo oba lode osogbo eto nte sowo waju eyin ololufa eto yi eje amo yi keke eto lo kan pe mi ile oko lo wa oko e ma nfe ya je lojojumo ni o ti loyun le meje toko e na toyun toyun to mo yi o de wi fe ni keni omo yi ni ko pe ta won se gbe yawo gbogbo aye lo gbo gbogbo eyan lomo oni on ti bi omo eyo kan fun oni bi omo odo loko mi ti nse mi ninu ile ko se mi ni se yawo sa o ewo omo to ko we si mi yi o fi se letter te jise lo fi se oni daddy e gba mi kini ki nse gbogbo gba ni mo nda sun kun ninu ile oni awon eto yin ti mo ma ngbo lo ma munu mi dun ti won na ba je ni to wa ninu ipo yi to wa nile oko to ni fokan bale ti a nje nibe gbo nti won so fun eyi gege bi iyanju temi o opolopo lo ngbo mi bayi to je pe iya to nje lodo oko e to fe ko se so sita koda ko le so fa won obi e iya de nje nbe gidigidi o awon asefe oko kan wa to je pe asise nla ni bi yawo e ti fe idi niyan o ti mo fi ma nso fun wa wi pe oja okunkun ni gbe yawo je eleda nikan lo le yan te yan fun yan elomi igbeyawo sile ko fi yawo e lokan bale lulu ni sa bo ti ngba loju ni o mo gba leti eyan gidi kan ko ni suwo na yawo e yawo won o ja mo nkan kan ni waju won o nfe be pa o nfe ya je bi omo odo lo tin se yawo e yo ni gbogbo n to nba ti se fun asegbe ni elomi ti ko yawo e la ya je o ti po yawo e ni funpo

to ba nlo to ba fun e lanfani lati mu omo to bi fun lowo mu bi o ba te je ko mu fomo na le pomo ba ti dagba yo wa ya e kan dandan niyan beyan ba ku o nile oko to gba le won lo ewo oko o oko to fe ni o fi olokan ba le so de gba to ba to po sinu ile ni koda toko ba ko ni obi to bi ni ko sale ko ni keyan pada sodo awon obi e ko ni fokan ba le nbe loju temi o sanju ko wa nile oko e pelu ibanuje to nti pa yin keke lo to ba wa wo wi pe awon omo mi o mo ti bimo sibe awon omo mi o eh beyan ba ku awon omo saye won won o de bi ti won fe de ku o lodo digbolugi to wa mo je ko ba ti e je ko to pejo to ba de je pe o lobe o de le bi kankan to le lo ba to ba lowo to fi le gba le lo gba ko lo fokan ba le nbe to ba ya wa pade oko ti e ti o fun e ni fe ti o fun e ni dunun ti o de tun fun e layo ai ma ye ni to ti bi mo kan tabi meje to tun gbe yawo se lodo elomi ti gbe se aye e to de yi pada logan eh toko tuntun to fa yi to de tun fe tomo tomo eko eleko legba elegba enikan da fanu enikan de ko bi ti e na yo se je niyan o to ba ti je bi oko to fi sile iya na ko le je ogbe

mo bi yawo mo ni ngbo se looto ni yawo ba kunle o ni looto ni sa e ba mi be sa e jo e sa mo ba mi be yawo ni ile ti mo nko pamo o ni bo se je won ni mi o gbodo je keni keni o mo si ni tin tin ma ko ton nje ta lo so be o ni pastor wa ni yawo ni mo fe kile yen yanju tan ki won a fi ya oko mi lenu ni o na ni papa ma ko kile on le lowo ti mo ba ti ko ton

ẹtun wa mo gbọ yi elekeji esun ti oko ẹtun fi ko oni ojojumo so si ni sa koni akoko fun oko e ninu ile mo oko ẹtun feso kan pe nigba ta won kokko pade ko to wole o ma nso ge daada o ma nfi nko sete ama lojiji loyi gbogbo e pada to ni ese ni jesu o fe o ko yawo ni gbogbo nto nse niye to mu ke fe ko yo le mi sa o ti mu fini mi o se mo abalo babo mu be oko yawo mo de ba yawo e so oto yawo na de gba po nje bi o okunle o be oko e o de mu oko e de gba ebe to be o olotitan ogbe ni gba yawo e pada yawo tete se atunse o tele ase ti oko e ba pa ninu ile ile tin ko lowo lowo bo ti ko le yen tan ati wo ile ati ki ile ohun o ko le oko e lowo oni wo oko mi gbogbo nti mo ba ni iwo lo ni mi iwo lo ni dukia mi o

akasan eni akojopo royin agbaye lede yoruba nikari 32 fm 94.9 ta kale si lafta house rio kitchen ti premier mokola ibadan peter olashupo lune royin saju egbo awon koko to wa ninu royin tuni de Nigeria ti lede ti UAE ni ati ngbero ati ni ajo kan papo ele ti o mu ki okun eto ro aje ko tun duro re ile se omogun ori omi ni ati bere si ni kilo tako atelede igbani sise aye deru kan ele to ntan kale kako labala iroyin le okere ile se aseju ile okere nile yi tin pe fun idajo ododo latari bi ase se kupa awon omo Nigeria meta kan ni South Africa lagboro yere daraya eni to ti fi gba kiri je balogun iko ilere daraya atile England yen dalaglio ona ni o ti se tan lati ta awon ami eye kan ile to gba ni bi idije ife eye agbaye lagbo amuludun hospitalintin no na lo ti soro latare ikun sinu ohun fa kaja tunbe laarin won ati bona boy iroyan re lekun rere orede Nigeria ati United Arab Emirates iyan UAE ni ati setan ati jo sise papo se idasile ajo alajumo sepo kan ti o mu ki ibasepo to damoran tonti doko woko waye ni gbogbo eka jeka iyi nejo di mimo latenu minister fun ole okere benka odumego ojuku leyin ipade eleyi to se pelu igba keje olotun ile ti UAE iyan se Ik Abdullahi leyi to waye ne babun pelu apero ipade ajo isokan agbaye to waye ni New York Bianca jo dimo ipe inu ohun lati se pade po pelu igba keje olotu ile UAE eni ti to se minister foro le okere iye fun ni UAE ta won pade ni New York urilede Nigeria ati UAE ni jo dimo ipe okowo to nbe laarin won bi a ba bere si ni so ni yowo nse ohun na lo to bi billion marun owo dollar le okere ise omogun ori omi nile yi ti kilo fawon araalu lati yago fun ayederu iwe igbani sise iyen DSSC ti an fi sita to nlo kale lori aye lujara eni ti se alakoso fetoro yin ifule ise ologun ore mi iyen Captain Abi Folonso lo fi kilo un sita ninu atejade kan ele tun be lojoko aye lujara loni Folorun so jo de mimo wi pe ikede kan eleyi ti fi n polongo wi pe eto igbani sise omo ologun ti DSSC Costati ona ni ati fi sita to nti gbigba awon yan leka to ni se pelu ti eto ilera imero ofin ayelujara ati awon eka miran ni jo de mimo wi pe atelede na ko wa lati le se omo ogun ori omi leye o wa jo de mimo wi pe eto igbani sise omo ogun ori omi ona ni ko ti bere lasiko ta wayi lagbo oselo alaga apapo egbe oselo losisowo iyen All Progressive Congress APC ojogbon nentawo iwada una ni o ti kilo fun awon oludibo jake jado apariwa orilede wa Nigeria pe didibo fun Atiku Abubakar tegbe oselo ti ADC tabi Peter Obi ti egbe oselo NDC bigba chaka fe mu ki ise ati ose ko tumo tan kale jake jado ekun apariwa orilede Nigeria ni iwada ti se alaga papo egbe oselo APC lo fi kilo un lede lasiko to ngba lejo awon omo legbimo sufin ikule eleti won wa lati inu egbe oselo ADC ni Jigawa Plateau Taraba ati ipinle Zamfara wasolo ile egbe APC nilu Abuja wa kilo wipe awon egbe alatako ile ti won se ileri pe gbugbu awon atunse tunorin ti are Bola Tinubu ti gbese to tun se pelu yiyowo ranwo ori epo
leyi ti awon alatako so pe awon da gugu nkan pada si bo ti se wa latayin wa bi igba ti an fe ko ba apa ariwa orilede Nigeria lati mo le ri owo gbo bukata tonti idagba soke tolore ile to ye ko mo waye ni apa ariwa gege bi alaga apapo APC si so oni awon oloselu alatako ona ni won bere si ni se ipolongo chamu iromo lati si awon oludebo lapa oke oya lona nipa awon ise ise rere eleyi ti ijoba tinubu ti se leyi ti awon alatako ti si yi oro na pada lokaya awon oludebo lapa oke oya

0: ogunlego iwoye awon ara ilu lo tin tesiwaju ninu atejade kan ti gbajugbaja ojise olorun to wa lolede wa Nigeria apostle Joshua Seman ele to fi sita to je odi mimo wipe ohun rina wipe ogoro oloselu kan to je ilumoka lolede wa Nigeria lohun ti rina si wipe yo dagbere faye porigba ose ojise olorun Joshua Seman to je oludasile ijo Eternity Network International ona lo so irina na lasiko ito adura kan ele n to se fun awon eyan tun kojo awon opinija ilera lojo Sunday ojo ketadinlogbon osu kesan odun ta waye o salaye pe ohun lo se ilu kan to je ilu mo ka ojini nile yi ona ni yo dagbere fa pori gba ose o ti awon eyan o si pejopo nibi eto isinku re ogise olorun ohun bo tile je pe ko so oruko oloselu ohun bakan na ni ko so ipo ti oloselu na di mu tabi igba ti yo dagbere faye kodi igba ose be ni awon eyan bere si ni soro nipa iroyin ohun ti awon eyan si nje kodi mo ipe irina eleyi ti ojise olorun ohun ri nse lo deru bani nene iforowuro teni pelu awon akoroyin wa ni kan ni 32 FM 94.9 okalara awon olugbe ile Ibadan tun ko re nje ogbeni awojudu ona lo je kodi mimo ipe oro to je jade latenu awon ojise olorun bayi ona ni eyan gbodo sora fun nitori pe opolopo ona lo nfe ki awon eyan mo ohun tabi lati ri nkan lati pase awon nkan ti won ba nso sita
1: Property by this global record well because the majority of our own property is no so much infrastructure don't live what they were. You are saying we're not the massive serious color push and work for you. Color for one.
0: Lo tin de se ti gbo yin lati kare 32 FM 94.9 ta kale si after house rio kete te premier mokola ibadan iroyin le okiri asoju orilede Nigeria yen ni Johannesburg na lu ti pe fun idajo ododo latare isekupa awon omo Nigeria meta kan ninu isele ototo to waye jake jado ile South Africa isele asekupa awon omo Nigeria ohun tan si doruko won Kenechukwu Olaniyi Olatunde ati Christian Inaimika ipapoda awon omo Nigeria ohun lo waye laarin ojo keje dini ogun si ojo kokanlelogun osu kesan latari bi awon yan ti bere si ni soro ipe abo awon omo Nigeria iyen lo lede South Africa ona ni ko peye lasiko ta wa yi asejo orilede Nigeria iyen ni Johannesburg ni South Africa oke uche iyen lo ti soro to si gba awon alase ile South Africa lamoran lati ri daju pe won se idajo ododo ki won si ri daju pe won wade ohun to sokunfa ipapoda awon omo Nigeria meteta bakna loro awon alase ile ohun lati daju pe awon eyan to seku pa awon omo Nigeria meteta ohun won foju kata ofin lagboro yin re daraya enikan to ti gba kan ri je balogun iko ilere daraya fun ile ti ni England iyen Lawrence Dalaglio ona lo ti jodumo pe on ti gbaradi bayi lati ta ami eye gbogbo to n gba nibi idije ife eye agbaye ti Robi to 2003 leyin ti ati kede wipe o ti bo sinu gbese gege bi o se jodumo pe eni odun merin le ni aadota ohun ona lo ti fi opolopo awon ami eye to gba lasiko to wa lenu ise lo ti gbe sita lati ta ni gbanjo leyi ta tire awon ami eye lokun ojo kan awon fi eye to fi mo awon fila gbogbo eleyi to ti gba ninu idije ami eye ife eye agbaye eleyi to gba lo je pe bo ba ti ta yo mo ri bi egberun lona adota pound si egberun lona 80 pound yen 80,000 pounds nigbati won ko gbogbo re papo yo mo ri owo to bi egberun lona 80 pound nigbati Dalaglio to je okan pataki lara awon to ti fi gagbaga to si ti mu ki ohun gbogbo lo leto iyen fun ile ti England to ti gba ami eye nibi idije ife eye agbaye nigba ti on koju ile Australia lodun metale logun seyin lagbo amulu dun speed darlington o na lo ti je ode mi mo wi pe o nse tan lati ni ifese won se idije abeseku pelu gbajugbaja onkorin ni iyen bona boy leti awon ojoja ija ajaku akata ti o ti fun ohun lanfani lati le koju re latari awon awo kan tin be laarin awon mejeji speed darlington lo soro ohun jade ninu iforowuro kan to se lori ayelujara nigba tun daba wi pe ki ija ojo kini osu kewa eleti o tin soro nipa ija ti o waye laarin ohun ati kata efe speed darlington una lo fi idunu re han si bona boy to si je ode mimo ipe ko seyin igba ti ohun wa laamo o fi kun ipe ohun nireti pe awon ti o se to ija ajaku akata ohun pelu kata efe won tun le se ru ija ohun lojo waju laarin ohun ati bona boy be baniru yin ya je ya jokan abomi te fe fituwa leti ele fe atejise yin sowo sori 0704 700 4949 abi 32fmnews@gmail.com iroyin oni jubai lo losan tuni lede yoruba iroyin on je kikojo lati wa kinwale aboluwade peter Olashukwu lutinroyin e ma ya se o

0: e ko ja o
1: e ka bo
0: iya bi tin sibo ni kan
1: ah baba oko mi e ka bo eti e wa mo rin bo wa ni lataro
0: wo owo ajo todo re mo ni kin wa gba ka le ko papo soju kan ka ko fa awon tin ba wa da
1: baba oko mi ke si mo wo oju ori yin to be bi bo se wa yin ti ta nkokon lataro ini mo ti e ta mi ready bere lowo mi papa
0: kini to de o polo oja re ni
1: mo polowo ere yo wole na ni I ti ere ni bi mi
0: awon bo ni wo tin polo oja re ya bi tin sin
1: baba oko mi ko si bi ti mi o ti de ki radio kan se dele loni loni itu ba won debe lati lo polowo oja mi
0: iya bi ti sin iwo lo so ja re lofo beyan ba fe polowo oja ti o gbo pe lori e radio 32 fm 94.9 fe yen ibe la wa ganu si nibe la si tin gbo pe won na ba wa fe riri se ki a ko lo polowo lodo won
1: a je pe kemi na lo ganu si niyan o
2: FM 94.9.

0: Awa se ti de ba se nde nu.
1: Olorun lo ni ori be.
0: Ojo ko le da wa duro.
1: Ba yo do Olorun lo.
0: Ago ko da wa duro.
1: Ojo le da wa duro nitori pe.
0: Ehe.
1: O ko mokanle logun lojo nje. Awo gboro ko
0: me ta. Loju oko Facebook yin 32FM 949 fenyin e ina lawa bako na ti YouTube 32FM 949 fenyin e te ba tu wa fe mo gbo wa lori awon itakun aye lo jara to ku ele ikoja si Mix Delar bako na ele ikoja si Radio Garden eh tunedin eyan ba mo
1: to e
0: tunedin won ya
1: to den de kara abi do den
0: ni ke ngbe ni lori ti o de

0: Hello.
1: Sari, sari, sari.
2: Sari, budom.
1: Ani damu, aze yopi wala gba olo.
2: Ami, ami.
1: Kya wala si lenye wa.
2: Mwakukumbo.
1: Ola la wala kwata. Ila vila lila si. Ta uda la ti beronka. Te yeronka.
2: Angbo yi, babami.
1: Ba matan.
2: Mwakukumbo yi.
1: Mwakukumbo yi. E yini balo.
2: Ah.
1: Question.
2: Ekan ba mi pari owe ina ni.
1: Ah, owe la no owe ton lo.
2: Me ko se nkan kan.
0: Oh yeah, mu.
2: Le ekan e ri po we na lo bade. Mo ni alagara ti fowo di akara. So, awon fun wa down. Eyin na in to jo mo ba na ni wo fun yin. Alaro tin daro nko.
0: Eh ya.
2: Alagara n fowo di akara le kan ni. Ni isin alaro na tin daro nko.
1: Alaro din diaro.
2: Ara diaro lohun ni.
0: Eh o. Awon aro night.
1: Obe alaro din diaro.
0: Eh o fe se kini.
1: Obe ta so lo so yin.
2: Yeah. Yo obe ta lojo ginu.
0: Eh o ba se lo so to yo ba gbe loja oje.
2: Abi gbagi.
0: Abi no be yeruka ni o gbe ni.
2: O da ko buru.
0: O buru. Hello.
2: Yes, sir.
3: Kalalo,
2: Baba Fajobi Olutayo. Yes, sir.
3: Mo kiyan wa ti Mary.
0: Baba mi mo kiyan mo ka so.
3: Ekuta se waju.
2: Yes, sir.
3: Ibere keji la lodo Auntie Mary.
2: Okay now. Saint Lord Adoro Saint Mary. Okay. Okay.
0: Ah, mo fe ki baba o je.
2: Eh, o wu mi.
0: O ti toku odun.
2: O wu mi.
0: O ti toku odun.
2: O wu mi.
0: Ah, o ka mi lara.
3: Mi ta na.
2: Eh, baba ko afọ mo ni
0: ese. Eh,
2: o ko awa. O ko adroti wa.
0: O ko adroti. Eh, mo fe ke je ni.
2: Eh, ni se lasan.
0: Amina ya la.
3: Amina.
0: O da ibere ke lo le mu ba mi.
3: Ibere ke jira.
0: Aha. Ti Yoruba ba so wi pe won ta aga ba mi. Ki lo tumo si? E wa fun mi ni nkan meta ta fi le ta aga.
3: Ta fi le ta
2: aga.
3: Aga.
2: Agia aga.
3: Aga won fi ba le le nkan ni.
0: Won fi ba le le nkan bi o e salaye dada.
3: Ba le le ni.
0: Oda awon ko melo la fi awon e daruko nkan meta ta fi le ta aga.
3: A ma lo kala hun. A ma lo kala hun pe a ma lo owo a ma lo eweko
0: ba mi.
2: Okay, okay, okay.
0: Ko wa gbona be
2: hun. Okay, okay.
0: Hello.
4: Sare budo.
2: Sare budo.
4: Sare budo.
2: Yes, ma.
4: Rogo.
2: A ngbo yin. Se yin ngbo wa.
0: Hello.
2: O ti re.
0: Hello.
2: Eka san se.
4: After wo to ba je yin le draw question na wa e ka ti ne ko ni. Ona e to pa pa si Olorun lo mo yin won bo se ma kere ko.
2: Se
0: boy Mr. Ade lati apata e fo kan bale ki lo de.
2: Hello fo kan bale.
4: Question yin o lagbara. E ma se wo e fo wa ka ta o. Ade lati apata.
2: E ka bo sori tu baba mi. Tale fe ba na ja lo san yi.
4: That's only number 2.
2: Lodo ta ni.
4: Lodo yin.
2: E kan ba mi daruko orilede kan ni ile Africa. Awon ti so do toto ta wo lo kan ikoja.
4: Ethiopia ni o.
0: Ethiopia ni.
2: Okay.
0: Ala won ti so du kojo fun 2020 kila n lo ina
2: 7 went to 2027
0: Ibere ayelujara.
5: Ibere ayelujara lekan si ani pe kiloruko eni to hang Nigeria professor to pa awon mo Liberia meji o so won ro Bishop Brown Atakowe ni Cotton University ni odun 1971 ni Liberia oruko eni na to so won ro Olanikeda loju opo Facebook wa 32 FM 949
0: eyin. on gbori wole si Facebook o da be pe o fe otutu fe mu o fe mu otutu fe mu down hello otutu lo fe mu down 0705 50949 0809 70949 ah ojo komo we order obi ni tabi 0906 20949 hello
6: Holy Mary.
0: Holy Daddy, I'm a castle.
2: My father, she
6: Yeah,
0: yes,
6: Baba, sir. Baba, I'm a
2: Yes, sir.
6: Yes, sir. And there's a valid of a two-caller.
2: Okay.
6: I serve a money badge upon the journal of our journal of my career matters. You are you. I did the ball of Bawalati, Leona, and it got the same call.
0: Ibere ketala ah oda ibere ketala nbele digba ni se ngbo mi
6: alawo mo ngbo yin wa
0: papapa ni o kini iyato to wa laarin iroyin ati iroyin
6: iroyoye
0: iroyin ati iroyin
6: iromi
0: iroyin ati iroyin
6: Iroyin ati iroyin.
0: E ti mu baun.
6: Iroyin ni ni to sele ti won fun yan le gbo ti won so fun yan.
0: Mhm.
6: Iroyin ni iroyin ni iroyin ni e so fun wa.
2: Oda, baba da bi ogbon.
0: Oda bi ogbon.
2: Na ma bum baba.
0: Eni eleni. Hello.
7: Hello, Akimeri.
2: Erina won fi wole. Ka dupe lodo Olorun. Mo mi abibu no.
7: Ama pe ni baba mi.
2: E ka bo sori eto.
0: Amen.
7: E ka san.
2: Gbo le ko.
7: Akimeri.
0: Ma.
7: E ku ise.
0: Yes, ma.
7: Eh, bra ba mi e fun mi ni bere kan.
2: Okay. E yo do mi loni.
7: Hello.
2: Mo le ya do mi loni.
7: Hello.
2: Hello, ma. Se ngbo mi.
7: Hello.
2: Ha, emi de ngbo yin.
0: A mo ngbo yin o, mo mi abibu. Oda oju opo oni be ba lanfani e le pe pada. 0906 20949 0705 50949 tabi 0809 70949. Ojo kerin ninu osu kewa ta nwo lokan yi. Bere lati ago marin role ba mi.
2: Beni.
0: Laughter first. Eh. Laughter first. Ti koni aderin posonu ye mo bere. Eh? E wa kon lu si badi.
2: Eh, ni bi ta ti tu keke idunu ati e ni keke
0: se le. Se mo bi pe lara nti meme e ni
2: gun. Loju apo.
0: Eh o.
2: E binu eyan ba nu emere ogun.
0: Lara nti meme e ni gun.
2: Ago ara o ni alaafia.
0: Beni.
2: Ilu agwara to lalafia ni emi nbe
0: yes o
2: agwara ti o ba lalafia emi o ku nbe oluwa ri si laye mo nu olo mo ti pe odo bayi
0: amina
2: tori na ejo ntore olo eja turaka
0: lara won dosage la wa ti yin to to
2: niko
0: ni aderi ko so nu la tun fe bu le fun yin lo fe ofe ni o ko sowo wole ni race course to wa ni adama sin gba bere lati ago marun e o irole ojo sunday ni
2: we ti oruju ko ise pe mo nlo bi se ko sele
0: eh
2: e la nfani ati sin me daada
0: a se da leni
2: ara wa faji re se ni o
0: daddy o gbodo pe mommy daddy ati mommy gan ni ojo wa
2: be faji nso ni o
0: eh oda hello
8: hello
0: hello e ka so
2: Ah, be ro Olorun ba. E ka bo si reto ya mi gbogbo le nko. Yes, pa.
8: Oh, na e o si ti tu yen ni a gbo wa wa gbo yin ni nigba yen.
2: Network ni e.
8: Eh, network ni e ku se sa.
2: Yes, ma.
8: Ati gbogbo awon olugbo wa lagbara Olorun ko ni re won o.
2: Amen.
8: O ki yin o ba mi.
2: Amen.
8: Ba mi sin dakara.
2: Abi ko Olorun sa nu mi ko.
8: Lo e ka kara te de yin le je o.
2: Amen.
8: Amen.
0: Yes, ma. Hello.
9: Hello, mommy.
0: Yes, ma'am.
2: Good.
9: Yes. Mommy, I'm coming in there.
2: Hello.
9: Ilu
2: Ethiopia. Ile ijoba re won.
9: Eh, ma o e so fun
2: wa. Wa mo lori ke to to pari.
0: Ngba won pe todo wa la so wo ki o ye ke
9: ma. Eh, ri e ma gbaje mi o.
0: Eh, o ti ye mi mo mi abibu. A ko lo won ja ni papa baba de pada. Sare bu don te so wo waju.

0: Eka bo kwada lati ojude oja. Sare budoni teyin ba se ndara ko mo wa lati ko ni aderin ko
1: sonu. Hello ma'am.
2: Hello
1: Eka. Eka sama.
2: Hello.
1: Hello ma wa ngo yin.
2: Eka ro.
1: Yes ma Eka sama.
2: Aku ya leta e ku eto.
1: Yes ma gbogbo ile nko ma.
2: Adupa Fatima Yusufu ni.
1: Okay ma Eka.
2: Aku ojo Eka. Ojo ana yo tu ra.
0: Ami.
1: Ojo ye dodo yin.
0: Odo mi yale bi o ma do mi yale
2: bo do je egbe nkan lo mi yale to ni ko dodo wa
1: ore mi to wa ni adu ekiti o lo je ododo awon a se jo so
2: ah ododo ati awon ara bi ara e na ni ododo wa
1: e de lu won lo bi so fun mi pa pa
0: ke dodo wa
1: e
2: de lu won e de lu temi na mo bi so fun yin
1: o lo je na dadu mo ni e kilo wi na o je na dadu mo le o ti da o sa do mi yale
0: o do mi yale adupe
2: o de be o
0: ta le be ba loja
2: baba e ke ba baba mo ta aja lori
1: o jo na dadu
0: o do mi yale ba e mo jo
1: ibere le kele le
2: ike e je mu kesan
1: ike san e kan ba nda ko orilede meji pere lagbaye ase awon nkan kan na la wo re
2: ah Oi, ase awon kan fa na ni. Mm. Oh. Mo won en koja badan.
1: Ewa, ewa mo ke to pari loni.
0: Na
1: o. Ojo na da donu.
2: Ani ha, ewa. Ewa ye ba lo be di
0: ha. O wa ye mo. O ye ke mo.
1: Gba won obu mo.
0: E o. Nje o fun mo. Ka
1: ga obu mo ni mo ba mo.
0: Esa ojo ko Facebook ko wa tun bere mu tori awon idahun ti mo wo yi ko bo soju e o
3: eh arogo ibere aye lujara le kan si ohun na mi ti fe kebun lo le ede gba egba
1: e tan ba gugu e dada won ori
3: egba ani ki loruko eni ti o hang Nigeria professor to pa omo Liberia
1: o sokun me lorun be ku
3: fefe be ni eni to so won ro Nigerian o so Nigerian professor to eni e o pa omo Liberia meji on lo je kan so won ro oruko won to de pade ni Bishop Brown atakowe e ni Cuttington University ni odun 1971
1: oruko professor elelumi da be
3: ni odun 1971
0: mo ri nkan to njo angma esta hey hello hello hey hello e ka so
1: hello yes sir yes sir Eka bo sori eto ta le fe banaja.
4: Ba ma ta ibere kejila.
1: Ibere kejila. E kan ba bi daruko orilede mefa pere lagbaye. Awon o ni soja kankan. Won o ni soja. Laye tin tin wa. Tari kan ba se he won mo to ara ni.
4: Eh lu mo Saudi, Saudi Arabia.
1: Yes.
4: Relax.
1: Oh, yeah, Olorun ni so gbọ.
0: Olorun ni o.
1: Wo fọ Olorun so le. Eh?
0: Ah. Ada.
1: Awon ti fọ Olorun se lenu. Olorun ni so mi oyan.
0: Oni gẹza yokufu.
1: O ko baba wa kan Olorun ni so mi oyan.
0: Awon eyan fọ Olorun so nu.
1: Na fọ Olorun so le.
0: 0705500949 papapa ipe meji si ka to ma lo. Hello.
1: Ejo ti lo.
0: Hello, Ekaso.
1: Hello. Tom.
0: Hello.
1: Hello. Yeah, hello, yes.
5: Hello,
1: Ekaso.
5: Hello.
1: Ruko imi da ji gbe o.
5: Hello.
1: Hello, sir.
0: Oju opo ni oto o. 0705500949. Awon ojo opo wa loni 08097009 tabi 0906200949. Hello Ekason.
5: Ekason.
1: Yes sir.
5: Oruko temi ni Adeoluwa to Julius lati Lakoto.
0: Lati Lakoto.
5: Adebode ni Ibadan bi.
1: Eka bo sori eto ba mi.
5: Yes sir, ba mi.
1: Eh ta le wa fe banaja nu okunrin kan to bere kan.
5: Eyin baba mi na ni mo ke bere to fun mi ko ni le.
1: Oda. Mama
5: sa lo wo ni o.
1: Eh number 1 ni ibere ele kelu.
0: ariwo wa nbi te wa o si da be pe gba akoko won lori sare budonu e dakun be ba ti pe wole e mo ku oni di ariwo ka le gbora wa daada na ni e su ko ndi ariwo e lo
6: hello
0: e kasoma
6: oya lati Norway Mary
1: mummy wa ni mami lu ebo ni
0: awon mide ibere ke
6: oya ya papa
0: oya so itumo meji ti esho to le ni lede yoruba
6: esho a esho ta fi nse esho sara
1: ni esho de ni
6: awon esho to nse eyan o nse awon ile
0: ni le yoruba awon military nobility
1: so lowo nikan ni ma so ni
6: eyi so lowo esho ba ru wa ta ni
1: e ba lo de ladugo
0: ehn ada se esho wa ni titi orun ni abi osho
1: Hello. Hello.
0: Yes, sir. Hello, Ekaso.
7: Yes, sir.
1: Number 10. Oduwo. Oni obirin koko gbe ina ere idaraya Olympic lagbaye obirin okunrin ni saba gbe pe todun ta so obirin lo gbe.
7: Hey.
1: Hey, yo, go be say,
0: Olorun 980 loju opo Facebook ba mi mo ri sirisi oruko
1: okay.
0: Mo ri President William okay.
1: William Talbot President Liberia ni
0: mo tu daruko William Talbot na sapa oke okay. Oda angma laturi lapa ti mi so wa boju e bayi
1: ero
0: oya
1: eje won fun ani bi down si bere mu
3: idahun si ibere ohun ohun na ni manipala gbeli awon ni o awon ni won so Nigerian professor ohun ro lodun na lohun
0: manipalia
3: manipala gbeli
0: ah oda ati fi ko sowo a fi ko sowo nu
1: lodun temi bi eh tori ijo mi won ni alagara ti fowo ni akara ko je fowo wa
0: eh
1: o je fowo
0: wa
1: se siri alaro tin daro na owo ara re ni re e bo woni mo bu aro nu omi ti o fi mo jipo
0: airoje
1: ko to se aro aso ta owo ti a
0: denu
1: e to tun dabi re baba e gba Ethiopia o won gba Ethiopia o awon orilede lagbaye ti o si ni soja kankan won ti e po Palau Samoa Lucia Solomon Kribaj Tuvalu Kodiel Kolonka awon orilede to pe asia won jora Cote d'Ivoire Ireland Mali Guinea ojo mi lagbaye ojo keta ojo kejilelogun osu keta ododun ni o ti o ile ijoba re Nigeria ti ba nja soro ti lu Ethiopia mo je Jubilee Jubilee Palace ni tun won
0: ke so so so work
1: igba gogo to bi ni ko gbe na ere idaraye Olympic odun 1968 ni o ko bi ni o na tun so njo mi
0: o da je adide lapa ati bi eja fi gbogbo idahun si ibere to ku ka fi pamo ko so la
1: ojo ti lo
0: a ro gbo lowo gba awon to satileyin fun sare budan ina o ni ton won yin le droit okay bayi na lowo yin o mo ba mi titi dola ta tun mo pade oluwa mi ri omo ojo loruko temi
3: Esther Falade omo ojo dadi ti o kola
1: ba mo ton ademola dejumo yi

0: ra kumidi rukale ewure tura se atari ajana kuta yo won mode le dayaka oro badi ti ka gbo safefe ka ma tan ra ni baba ju baba lo
1: FM 94.9.

0: ti n de
1: lowo lati tobi re lone ile ori oda olomo sayonda
0: alama amen
1: la la la
0: wala kwata
1: hi la bila
0: to ba ti gba rore ta nko pelu ogo pelu ogo
2: ire o
0: ani ko ma wa wasun to ba ti wa wasun yo yo ko olomo
1: shi
0: o allah gbo to ba gba mo lawo yan re lara o ah olohun ta ri akirogun a wo tan mo fe fomo beni loko
3: Aseju ni ka gbe radio mi 32 FM ti wa oke Bobi yin ba le fopin soyun orisirisi oro lawon eyin o ma so bi e tin naka be na ma kunsira won leti ama saju ko to soro iwo na kokko ri daju ko fi re si pe n to fopin soyun awon agbalagba bo won ni omo buku o se le fe kun paje opolopo idi loro mo ko bi o fopin soyun airo tele lopo gba o se se ko mo koju isoro eto lera abi isoro airije airimu be lo le kere koru mo ye to si nda jagun e idaju awon ara ilu lori e ti o ti e da abubo rara lopo gba ni palara iti e mo nwa latodo awon to ni gbagbo si julo baba egbe okun olubasepo re ko to di peyan gbegbese kan nu aye labe gbese ki gbese te eyan ba gbe itan kan ni lati ro mo itan aboro eni ta ba gbo anilo lati seju anu si dipo imo benu atelu eja soro bo ba je woni omo ri obirin anti re abi okan lara ebi re obe kilun to se iboju anu wo eni ikoni mara emila idaju ati iteyesi ni lo fa ti opolopo obirin fi n gbegbese to lewu emu iji anu iyato si idajo lati ba wa soro 0902

0: Arale akin pe kabo lati Georgia. Sorry koni wa 32 FM 94.9. Ojura won lo. Mo gbe se gbara won kedun si atomi ole igbe won ba kan na. Eje bere ni ka won royin ta ti ma kori e tele. Won update ipele Bauchi. Ibe ni won ti soro to nje jade lati enu ile ise olopa won nibe. Bi pe iyawo ile kan eni odun meta o le logbon toruko won je Awa Aruna. Won ni won ti pa orogun won Jamila Adamu eni odun meta o le logoji. Won ni a jan lodokoto ni to si wa ja si ku ojiji. Ni ile igbe olopa ero ti tafabale wa to nbe ni gboro lu Bauchi. Won ni sele waye ni ojo Aiku ta lu tan. Ojo keta di logbon osu kesan ile ise olopa ekun keta ni yabe ni amoro jade nipase alukoro won ni ati beun. Abibu to je alukoro je odi mimo pe isele agbore ni ela ni orogun meji o na lo bi la sigbe ti won si okan to si gbemi ekeji inu wadi ti an na se won ni yawo keke ti an fe Awa Aruna eni odun 23 oni won ni bi igba ti yan si ranran ni lo ba gbe omo odo lo la mo iyale re ni atari yun Jamila Adamu odun 33 won ni waju ori lo ti jamo won ni oni ti bi won lo si lule ni o yira pada mo alukoro te waju pelu oro won won ni akole fi die mule pe won gbe obirin ohun lo sile iwosan awon akose mo se kan nibi ta awon yan ti so fun won pe o tututu ki won to gbede bayi won ni oku re won be nibi ti an si oku lojo si lati se ayewo leyin iku to pa onitohun olopa to je alukoro lo wa so di mo pe afikun oro latenu oga agba olopa nibe Aliu Sani Omolori ni pa lase fun awon ka won gbe esun orogun ohun lo si eka ti otelemoye kan le mo on to pa olugbe gangan yato sodo
1: eh iroyin to kaye fe leyi o ni se pelu toko ti yawo oro ko pelu iyawo oju oluwa lo le to titi jum jum kabo agberin iya
0: agberin
1: nura
0: sakawe
1: tell shut up
0: can't news
1: you know can't was we can't tell news
0: ah oda ti nuclear ta be tin bo ma ti la
1: ben
0: oro pa ti wai lo
1: bo bo ti won se dunle si loje won oro
0: la
1: won ni abi nkan ti won poruko re ni Bola Tito na lo ti gba ile ejo kokoko lo itin be nilu Ibadan wa nbe to joko si mo po won ni won so yi pe ki won tu igbe yawo itin be laarin awon atoko awon kaiyun alagba Olajide won ni nitori wi pe oko awon gangan oni won pe ni fabulence bayi o won ni koda se na ni oko awon tun na ka ko to sawon pe awon pe o ti ye yin
0: o yan yan din ah ai fi gbanu soro o yan yan din won fe ya yawo e ba salakari le
1: won esun ni o won ni won fi kan won ni pe bikini ba nfo loju orun pe awon salaam aleikum
0: won irun pako
1: oluwa o se baba gba won pe
0: ah mi jesu
1: won ni Bola Tito na ni tun soro wi pe be ba wa ri ohun won ni lilu bi eni lu bara na loko ohun ni mo fi ya di awon o won ni koda o ti fi gba kan ri to fun awon lorun to ga lorun gagaga logan jo orun bi pe ki elekorun

0: koyara po lo fawon ni gangangan egba ati eni ti o je olupejo tin soro ni waju ile ejo won lo soro pe ke si mo wa wo sadede o na ni gbe yawo oloju arede won ni lodo loju obi won ni tori pe alafia ati idunun la won bere igbesi aye awon gege bi loko laya won ni sugbon leyin ore yin oni kini ohun ba bere si ni yingin gege bi alafia nu gbe yawo awon bo ti di suit ti yoro ni were were won ni to si fa o na ni wi pe logan to di wi pe esin daddy won lo sori ko
1: oluwa
0: ewo ni baranba
1: hey
0: kini
1: mama pa karamo mi olohun salekun anu e
0: ka salekun
1: ah ah salekun ki agu at
0: je wa ba o mo je se
1: to to ka yu ko lenu
0: ewo la lekun ya
1: alekun alekun ah je o kari le kari
0: ya ya mo da royin ah kini ah
1: Il fait quelque chose comme la yé. Il fait quelque chose comme moi. Ah! Ah! On a tué tout nous. On nous a rien à voir. On a joué hier. Ah! On a mis aussi des violets. On a dit, mais aussi, tu as eu un balance. Ah! Oh, il y a un autre. On a vu mon lit d'un gobelet là. On a dit, mais aussi, tu vois, d'un coup, aussi.
0: Et moi, d'un autre, il y a un beau jar. On y a. Rapidement, on a sorti, oui, mais logan. To ti di wipe esin daddy o ti bere si ni sori ko to di pe nkan ti se si
1: je koko
0: won ni ko le je abaro mo
1: se abaro le je koko
0: ah wala bi kire o
1: eni kalo mo olo if you hear mo dupe o
0: won ni atigba na lo ti di wipe oko awon ti yi pada to si je wipe oro gegere bayi won ni inu obi won wa ni won ni ti won si so di wahala ninu ile won ni koda eleyi gan ama yori si goya pe eyan fore eyan leti fi ya jera won won ni opolopo gba ni alagbo Olajide to ti lu awon ni lukulu won ni gba mi gan won ni won tu eru awon bota logan jo ru pe ba won dandan ko ba lo won soro nigba ti bola ti to ti won so bi pe oro ohun won ni won lo si ago olopa ko to di bi pe nti won na ra won jasaju ile orun won ni na ni ba soro bi pe edakun o nkan kan be to da bi asiri won ni sugbon wa lero bi pe ngba ti olopa se mo go bi yan ba ti de waju won nte lero pe nbe bi asiri e ni mo gba teyan omo kan won ni oro ohun in lo pada bo sita won ni eleyi to si je wi pe won ni oje edun okan fun oko awon nigba ti ana so pe dpo ti nbe ni igbonu ejo ohun won ni won so wi pe daddy pe ori ba kan pe o e iroyin yen pa ofe won ni bola ti to na lo sagbadua wi pe kile ejo ki won dakun gege bi ibere won ni waju ile ejo pe oluwa mi ki bada be ba ti e le dan si ibere awon o ka won fi le so padu awon gba bi pe ki won mu igbeyawo na ki won re ka sugbon awon sidreni ki won pase bi pe ki oko ko mo toju re ko si mo se eto bo ti so ati bo ti e won wa salaye oro pe alagbo Olajide won ni won agree pe je kaluku o ma lo ni lo re
1: olo mo tumi la siri o
0: ni kini
1: ha ha ti fi mo ba ti ko lagidigba to ti di fele fele laye eh
0: awon yo fele fele laye
1: ah la ru fi mo ba mo
0: ile aye yi fele
1: ah
0: ki lo de wo la ro ya to nda
1: do mi wo to ba mo gbo mo ki
0: o gbo mo ka
1: ah ah
0: o gbo mo
1: bi se tin bere wo wo mo fo mo dun merin
0: ah ni jawo
1: nta ti ari e ba ti ko
0: i am
1: eh fo mo mi lo wo mo ara wa su eh fo mi lo wo mo eh je dodo wa oni rice olorun mo pa generator shrine ai excuse me.
0: Ah.
1: Hello.
0: Omori.
1: Yeah. When I want to call someone, let's call Jemmy Mo. See, I just pay off for call. Let's be a jobber. When I see what bar, where I need Jemmy Mo, no, no, no, bye. We will come and say, rice, I tell you, pon. Rice, tutu. Can we find it only? Posi. When I enter our bedroom, and why, son? Don't you know what I'm saying? I want to call someone, Joe Dimima, pay. I want senior, son. Can't you call? Can't you? Salmonella. You call, bro, and you E. coli. Malebi koli won ni won ma fara pe won ma fara yi epo eyin won ni ti ra ba si ti bo sinu rice won ni looto inu a ma dun kokoro awon bacteria lai fojuri a ma dun won lara sugbe ko to di pe omi o gbona won ni ya mo pe rice a ma fa omi mu yo ti fa se ma samolena ati e koli yo ti fa won mo ra ninu en ti e nse won ni ka je ki eyin ko ma wa ni oto ki rice ma wa loto won ni ato si samolena ati e coli won ni atuma ba orun abi adidun o njeje ti rice ti eyin ba lo se si san lara ti tin benu e to ba toro sinu rice eyi lo ya jade leyin ti awon kan ti en so wi pe afefe

0: fa inu rirun ati igbose gburu te mo yi ba won lele si dule ba kidirin je gan me yan ba moju to won nitori ide yi ese yin loto ese rice loto ni emi ekuku je yin
1: eh abe awo dokita abe awon o tun ba wa salaye
0: to ba ti dola ola wednesday ajo to ri si pe ni ye jije ati mimu labdrak oludari won ni ipinle oyo
1: director
0: won bo ni ola o sai fun wa pa pa pon mo e ba nbere pon mo e ni damu
1: kini pon mo
0: se ah pe se nkan ko mo pon mo
1: a ti ebere pe se fake pon mo nbe
0: eye mo iru pon mo ta ro lu lana o se iyun le laisan lara mo ngba ta jade ta nbo
1: ta nbo ta ri ti an ti
0: ni no e ta sa bo gbe wa
1: Ah. Te bangbo alagbara bi ara. Alagbara bi ara. Bi ara. Alagbara bi ara o. Mo.
0: I do good.
1: Oh day.
0: Ah, mama.
1: Lai lai. Mama ta kata mi de o.
0: Oh day. When you day. Mama ta kata mi de. Omo ko je ko tun gbe be mori e lo le.
1: Ah.
0: Ah, mo yen mo ta.
1: Olorun ma bi ya je
0: bi. Bo se mo lo se mo.
1: O gbadun.
0: Won apo mo npa.
1: To ya da do.
0: Aga keyin na ru ata ni.
1: Egbenu o si danu. Ko mo je, won je ku je.
0: Stop talking.
1: Egbenu je sonu.
0: Egeye le. Olorun mo le di sonu e o.
1: Eh, ti gba ti pe mi ti di sonu e.
0: O to be. A so ti pin ma boil o ko abi en ti o
1: gbe. Ta ni pin.
0: A wa ni pin.
1: Nonsense bo.
0: O buruku ju.
1: E ko lodi mare ko mo le aka ka de do
0: ma
1: fi aje wa.
0: Ah mi je so.
1: Eni odun meta le logun ko 23 year old woman na bile ko simbarocha. Ni won so wi pe o padanu emi re logan to bibeji lanti lanti okun meji ni. Won ni nibuba ogun le nde kan ti an ni ko won si buba afini wo tin be nipele Benue. Nigba ti won ko royin ta wa lori ofe lati ka oko re eni odun meta din logbon 27 year old man. Alagba Mende Rochasi woni na lo fi iroyin ohun sita fun awon ajo tin se akojopo royin to kaye fi wi pe iyawo ohun o na lo bi ibeji lanti lanti ni rowo irose sugbon to si je pe laarin wakati meji to bimo ohun tan o na ni won sile ko ajule orun fun nigba ti n fi di e mole woni nigba ti iyawo ohun toro lu ipo irobi ti omo bere si ni mu won lo je dede owo agogo meji asale se kini ohun esi kuku fun yan lasiko pe ago meje lo won bere ogokun oru ni o bo ba ti de mo de bi o le loru ni o wa salaye oro won ni asiko ti omo bere si ni mu ina lo je asiko to ja pe awon eleto lera ti won be ni buba ogun le ndi ohun won ni awon na ti ka sa awon won ti pale si ojo na mo an ti koja le won ni eventually o pada bi mo ohun won ni sugbon o nilo itoju awon akose mose o eleto lera lati se ayewo fun won nitori pe logun o na ni awon nkan kan gbodi lo lagu ara re ti won pe ni complication won lo develop complication bi won ti call it a guessing nigba to bi mo tan dedo owo agogo mesan lo wa ale won ni Rochas ala yoro wi pe iyawo ohun won ni gbogbo itoju to ye ko lo re egba won ni ina lo lo re egba o sugbon nigba ti o bimo o na ni kini ohun o lo ye pada o wa salaye oro oni ko si enikankan gege bi eleto lera to ti e le so pe o da o ewe ijagba ni ke mu ke fi mo ti jogbo be ba se bayi fun o se se kikini ohun ko mo yiwo oni amo sugbon o pada yiwo won ni gbogbo ogbiyanju lati e ti le kan si awon osisi ohun won ni ebi igba te ebo to fenu oko so le ni koda won ni eni to je akowe agba iyun fun awon ajo e to ri si isele pa jawiri nipele Benue won ni James Lopo won ni last city di asiko ti royin je kiko ojo opo ti an fi nbi an le ri oro won ni won o ti e ti ri nkan kan won ni koda eni to je amugbalegbe won lori ero ga simi leti pe edakun nkan ba isele won ni so pe later awon omo dasi an ni koda won ni an tun fi atejise ranse text message leyin opolopo wakati won ni ko ti si bajade o se ni laanu tori pe arabirin ohun jade laye gbogbo eni tin be ni po push lowo lowo bayi e bi moyin layo atalaafia o eni te si ti mo ti ti pe ke push to diwa atese sinu e be layo omo oni ku iya oni ku a gbohun baba tawa na be ba ti wa bi mo e pe awa o
0: ka wa sire
1: e pe apa ati e wa si awa ojo kan
0: ka je kan
1: bo se pon mo to kata mi oye yin si
0: adewo ta meji ninu pomo ni
1: pomo ni mama sins
0: ah olorun ma jabi baba ri mi sa o
1: ah mi olorun Bale Ayoade.
0: Kara o le sa o.
1: Pomo ni.
0: Egba se e se mo jere se je pomo. Awon kuku mo npa eji. Se ka ko jere se te yin pomo. Oko mi de waka kan mo bi npe. Koni soro se fe mi ami.
1: Ami.
0: Koni soro se fe yin ami. Gbogbo te gbe wa nse ni rorun. Koni soro se te fa wa ami.
1: So ba te.
0: Ah, eku. Chim chim. Wash. Eku.
1: But that's it. No,
0: nah, what? Nah. Sensor. Tin tin tin. Uli. I just want to see Leko. I need more travel as this weekend. More Leko. More Leko.
1: Ah, more travel. Lisa, what are we?
0: Mori.
1: Ori.
0: Mori. Ah, okay. Me God we. E mi ba vito ko de yo.
1: Ah, most all on top by Zufu. Ogun buku buku be wa mai.
0: But I agree.
1: Ah.
0: E de won ofo ni
1: ogun bele
0: won le tan ototo yo ototo to po laptop e wo to mo wo lin lin ti pom a fi sayo da o ti wa le du se o ti gbe le du jo ti gbe okay okay e jo ka wo royin mi
1: e wo
0: ni lu eko lele o ti wa ko dadun saji olopa kan mo re johnson oke dijine poruko won ah oke ti dile o won le ti ja laisi leyin ti oko ko gba won tan to si to mu won gun lenu ti lenu ise won ti en ye oko wo ni agbegbe egbeda ni ipinle eko oga olopa ni ipinle eko ti jani fatai ana be oro na bode o enigba tan ba wo loyi soro lolule ise won lara won to ti sele ninu enu ise won ni osu kesan ta wa nlo oro won won ni ni opopona ti olugbede abi olugbede legbeda won ni awon officer amusa won ye awon kokoro ton lo ni opopona wo won loko lezo kan alafapotigun won ko number danimo re ayin won ni agbalagba kan mogun odun Olumide Olusola lo wa won ni asi gbeyanju lati da duro Fatai jo ti mo pe won ni oloko e won lo ti gbese le ijanu die na won ni sogini logidi oko tun gbe leyin na ni lo ba ho wi o ti ohun won lo gba officer agent olopa o gba won ni to won lo si to wo won die leyin to mu won gun nibe won ni awon ti o je oluworan aba won ti nbe ni opopona ngba na biyanju ati da awako nduro sugbon ni gbeyin gbeyin won ni le olosi je won ori mu amo sa won ni sergeant okediji won ni fara papo nkan baje koda won ni ori won fara ko nbe won ni officer ti ni fara pa won si gba gbe won digba digba o di lewo san eko imo isegun ti last suit won ni gba ti o de ba so won pe ah ah pe olore ti lo o oga olopo a jodi mo pe en to ku lara oku eni o won ti gbe lo si ibi ti en si oku lojo si ni lewo san kan ti en koruko re si ayin kan to le si ayewo leyin oku na won ni sugbon oko to gba won e amo ti ri won soro lori ko eni afurasi enigba ta afurasi soro olusola oni ke se pe o mo mo gba officer amusa oni oko oni yonu ijanu oko ni oda ko wo ngi lati mo mo pa olopa oni break lo failure
1: eya hey, mo je rejo
0: ami ati mi na
1: cha cha cha cha cha cha cha
0: o ti connection and country kan I hope I hope na so
1: ta ta ta ta ti ma ti be le fo eh isuasa o ma bilala Ah,
0: oh, ah, anulumi le seyin.
1: Awon agba ko nbe nbi an gbe nkan. Niyan ba debe bi an ba ni eyin o gbo weso owo. Sa mo mo wo ilo.
0: Se
1: adun won ra ma lo jeje. E ni rejo o. De we ki sa du awon.
0: Me ba le ti lo pe ka ma se eyin ati rice lo toto fun anfani awa ara wa. Olorun jowo gas
1: yo wa le. Doctor, ba le igbawo gan o ye ri yin.
0: E ya se ayewo polo fun mi pe.
1: Na, eyi oku le gbadun na. Nkan se.
0: Anbo, anbo. Anu ki chance wa gbe wa.
1: E o ye ki won wa si doctor fefe.
0: That's true. That's true. Yeah. That's true. Asoro.
1: Bale an kesi yin tag bang baba yi o.
0: Asoro. Mo yo baba lenu.
1: We are expecting.
0: Mo yo baba lenu.
1: Egbe nu ya dan.
0: E fun ba ka di bi
1: olu. Oya.
0: O fe dan asimi lorun. Emi ti mo fe di December.
1: Oni nisi eni eleni tin bo lati bi church dedication to lo gbo mo wo church. Awon olopa ti mu won sisi e won lojo mo gbe.
0: Pato pato pato pato goro goro goro goro. Gagan gagan gagan gagan gagan.
1: Bigger the boy. Cha. Krista, omo nbe lara re.
0: Omo nbe lara
1: re. Gege
0: gege. Omo si lara mi. Owo ni nbe lara mi. E ko ba mi. Emi. Me ya lo yo si ofin ese sinu.
1: Omo we ni.
0: Ola yin gbe fun joba ni. Se yo ri nkan mu lo. Odun so yo to su me san ti aba ti ma lu.
1: Oni ran.
0: Ah, se bi ke won su na mo mo lo. Bo se ngba na. Se yin na fe gbo mo lo nu.
1: Se yo gbo mo wa fe ji o gbo mo lo.
0: O gba bayi lo yo we. O mi embarrassment bayi. Ata to wa ni ata to wa ta. Be ni kan bayi lo yo nu yo fi re panu. Omo gbe ki oda ki.
1: Alright. Eh, bo se kaye Victoria na lo fi n jeroyin to kaye fi woni ni ipile Akwa Ibom. Woni arabirin kan na ni nbo lati shoshi. Iyo Isen Obong Iyang Adupe. Woni lo ti kesi pe eyin olopo orilede wa Nigeria. Woni awon kan be to je pe awon si agba kan won ni yan so pe won se o won ni tori wi pe eni to je bi mo lebi ati anti egbon eni ti won mu so sara mo won ni na ni nfo re pe e mo gba won o egbon awon to je pe na lo bi mo re won ni so pe oji omo gbe ni gaga mi won ti ko iroyin latenu iyangi ta wa si nka won ni won so pe lojo sunday e ta lo tan ni ije to de yi won ni anti re mami awon ati gbogbo awon o na la won bo lati shoshi nigba ti egbon awon lo re se idupe omo osu meta lati lo re fi omo won ji fun oluwa pe e ba wa ya si mimo o ti won pe ni dedication o salaye oro won ni bi ti an ti nbo ni igorita te pe eduo ka yewe oko yin wo won ni number ba won olopa won la won oko ba so pe ah ah omo ti nbe lo re ojo mo gbe ni iwo ko lo lo mo won ni niyan ba so pe ah e da ko se n wine ni mi ni omo wo lo nji gbe e wo o nre aworan re
0: particular omo re
1: o se particular sisi omo re won ni la won oko ma so pe no omo yi oji gbe ni so dia fo ntori ide yi eni so lago olopa won ni koda ko ti e to so bi pe won taari ohun o ni number so pe ki won bo mu phone ohun won ni sugbon anti e ja o ja
0: ko o so ri omo adugbo eyan bi pe
1: eh
0: bi pe sakiratu
1: o se na
0: omo yan omo yan
1: o so ri e
0: ko ni semi e fun mi
1: ajo suna omo baba so wi pe ke so wo omo go e mo pa won afa ngbowo ah baba be e so wo omo go anti
0: e so wo omo ka to so youtuber
1: allah allah
0: tori omo ti e wo ti ya re gbe lowo yi alubarika ti nbe lowo omo yi ogo ta qur'ani se
1: la ila la mu rasulullah sallallahu alaihi
0: wa sallam e ba se ka alubarika omo te wo yo se po si
1: kabiyesi lo
0: be ni ka se mo gba wa sawo
1: isi kabiyesi re olohun
0: awa isi afa jati jati ti ma nlo ile oninawo tori ti o je olohun ke wa mona
1: mona ka
0: sugbon be ba fe ki alubarika omo yi opo
1: e send owo si
0: e towo si awo yi o be
1: won ni iya olomo ko to di pe awon lopo gba phone lowo e won lo ti sare lo si oju opo to je ti awon omo lebi family group ti ati mo sat ni whatsapp won ni ko to so pe won mo te nkan won lo so je pe yo pe ohun akale le fi ranse awon olopa won ti gbe hun o
0: bye bye bye bye
1: gbadan pa mo hun o ni particular won ni eleyi na lo fa ti gbogbo mo lebi ti won si gbera leyo soka ni papa pa won ni awon mo lebi ohun ni ti so pe e ba wa ba won olopo won pe se edo le mo be ba ra won gbo mo gbo mo e tin ji omo gbe pe se you know sabi them you know know them won ni awa so fun pe it's very very annoying o and it's very very annoying ya tori idi eyi ki won ri wi pe won se iwadi to lorin lori bi an se mu anti awon so sa mo
0: that's fine
1: e ti o je agba ko
0: iru case ben direct from police college ni division won ran won soju titi ni to pe olopa to mo se ni to ti gbe mi gbo mo dani emi mo ni emi ko wa de bere evidence iru kere ngbe yo ni ko je ko won boyo nse
1: ki won se
0: korododo
1: se pa e ma so pe ko te so lowo
0: yo mu korododo jade so nse to ba je ko nse
1: be so yo kan mu jade abi ko gbe so mo
0: o le yo ti left footer abi right footer
1: ba so ba won mo so awa lo fo mo lasiko nkan to mo
0: ba o kuro bi bi pe to mo mo wa la de do ajo mo de
1: pa le yo ku fo ti mo mo
0: abi ki o ba se ko gba shot e gba go kick ike
1: ale o le pa
0: is it now?
1: There go.
0: Why you are laughing? You didn't lie. I don't know if I. Inna lillah.
1: There you go. When you give, when you go, so go call up one. Yeah,
0: go yeah.
1: When I believe your job.
0: Oh yeah, okay. Mami pe o.
1: Naam.
0: Mo nbe Olorun baba Suliya.
1: Area.
0: Gbogbo lori ilu Naija.
1: Okay.
0: Alawura orinu o de rokan ni. Eyi to se fe mi ti mo de ndunu.
1: Okay.
0: Ari beru e to fi temi toro. Tete da won lohun ka won gan ba fo bi aye. Delele kuru gbe. Pe guru, pe guru, pe guru gbo. O di jo Sunday. O di jo Sunday.
1: Hello.
0: O di jo Sunday.
1: La ma
0: bo ni race course.
1: Yes.
0: Laughter first.
1: Emma bo.
0: On the 20, on the 40.
1: Yes. Ojo kerin.
0: Ojo kerin.
1: Grace ojo to 40 o. Ojo kerin.
0: Ojo kerin osu kewa.
1: Yes.
0: Ninu race course amphitheater. Wa ba odise Olorun fi lojo ba sai do osu papa de.
1: Area.
0: Wa gba itusule pelu ori Fuji. Aye de ko ni ri ba kan na mo. Orun ashi.
1: Amen.
0: Bros.
1: Ko mo ge wa gajo.
0: Ebi yan gajo. Master blaster. Olorun ladun oju omo ge wa gajo. Iya bi pe mo ti romo yi.
1: Oju agbara ni.
0: omo pastor to mo fuji dubai
1: e pa mi
0: to je pe tin ba nse
1: re mi
2: Baby. Olorun ni je han wa lehun.
0: Ah, I like.
2: Ta pa gbogbo n ta je si nitori Olorun lamboro ti anti bi n pe.
1: Assalamu alaikum.
2: Olorun ni bayin nu je.
1: Amen.
2: Se wa re ise mi fe mu. Iyawo ti lo court, o ti so nkan ti sele laarin ohun atoko e. So kile won wa fe ko joko si. Oko
1: ni
2: pata oni ki won o tu awon ka. Nigba ti nkan se eyan ba joko si o ti ise mo ki lo tun wa.
1: Awon omo
0: se baba ni je baba la joko ti.
1: Omo legu obi.
2: Awon wa pelu wa o.
1: Ami.
2: Ani reso.
1: Ah, ami eran lai ko mo.
2: O ye ru ni latoyo.
1: Assalamu alaikum.
0: E se pe ni bi e ba mi lere. Bi pe ka to mo lo. Eh je aya si epe ka lo ki olojo obi.
1: Ah o.
0: Eni ni. Oloye Tawid Ahmed Akirogun Awotan.
1: Ah
0: baba ke pe o.
1: Ashe
0: ke pe alekun ore alekun daada e to tin dun yin lo ni dibanu je lagbara olorun e po raro o congratulations sir e wa ran alaja kan fi kula ran omo
1: eh be ni
0: bo gbara isi ta ko je kikida pa mo dede dede mo wa bi se two out
1: emi ati todo temi na
0: e nge se wa ni fun igba ti ba le gbe ran
1: te bo
0: se
1: ku
0: e wa
1: ni fun o
0: te bo se ku
1: rara re je ka lu ko so we lo toto ka mo ye re ta ma je ni
0: oda egbara bi pe ran
1: wa fi jise
0: pelu ogun olohun
1: mo mo na mo jeri e pa
0: a mi le jese e
1: wa mo ma
0: mo fon ti eni sia kasia
1: ene eh mo lawon alejo ninu kulu yi gege bi eh ati in le se sha like mo gba won nbe ni ayin pelu mi eyin alejo wa e ko yin o
3: Eka son lotu, eka san yarale.
1: Eka son.
3: Oruko temi ni Adekunle lati ile-ise Soft Sounds Property.
1: Alejo number 2.
4: Eka son lotu, eka san yarale. Oruko mi Esther Falade lati ile-ise Soft Sounds Property.
1: Odu ni ki se imo fo loko. Fanfani awon ti won ba oko n gbo wa fun gba akoko loni. E je ka mo nkan ti ile-ise Soft Sounds Properties. Ka mo nkan ti egbe dani.
3: Ise wa ni ile-ise Soft Sounds Property ni pe amba ni wale. Amba ni tale, amba ni rale, asimba ni shikini, amba ni wale ni ilu ibadon. Awan le sheton ba ni rale ni awan adudu to yaji, ni otiko igari yalo ni ilu ibadon. Eje ki koko ben lori awan property stani lo oba yi. Ani Apple Estate, inye wani aboloke, ni olo joro, ni ilu ibadon. Lono ayegun olomi, ofe ono secular o lati secular yen si ayegun olomi, ibiti idabasuke ti wani ilu ibadon. And a plot ni ben yen lo fun 4 million naira per plot.
1: Okay.
3: O lanta. Apple Estate wa ni Olojoro Ayegun Olomi ade ni Mango Estate iyen wa ni Akufo Ona Life Fort si Ido and ta ni 2 million naira per plot adan se kini asin ba won yan wa ile igbe boye yin o ti re ra le quality yin ba e ti le rowo ra le ba sugbon en wa bi tele fi orile ti e ma le sun orun gidi ti o ma le fin lokan bale an se property management no eyin landlords ten wa property managers to baba manage property yin lona to ma fin lokan bale ti oni si wa to baba yin wa won tenants to ma fin lokan bale ti oni gbe mi lo gbe mi soke ile ise Soft Sounds Property ti wa lati ran yin lowo lati baba manage property yin a ma baba scrutinize a ma baba screen awon tenants ta ma gba sile yin iru eyan ton je somo lu abi eyan ni won iru ise ton se so that o ma fin lokan bale won si pe ma gba yin kon sile ton a di pe a ma wa ki wa ladugbo so nkan tan se ile ise Soft Sounds Property yin eyin landlords ten wa real estate managers to buy mojo property in dada ile-ise Soft Sounds Property ti wa ni Lubadan lati ran yin lowo so e je keni keji mi ba yin so nipa awon en ti e ba ti le san owo yin lekan na te ba fe ra awon estate wa boya Apple Estate to lo fun 4 million ni o abi Mango Estate to lo fun 2 million te si le san lekan na awon ilana san je je na wa fun yin lati san
1: ko to di bi pe ma gba arabirin Falade Esther laye alagba Adekunle
3: yes ma'am
1: bi o ba je wi pe awon ti won fe gbe dukia wa si odo yin pe ke ba won moju tu bi won o ba si nile yi to je pe ile okere o ni won wa ona wo ni en gbe gba
3: en ko le rara awon numbers ta ma pe jade nisin o je WhatsApp number ti e ba si ni Nigeria ilu ta wa te pe okere le wa WhatsApp number wa ni eyin kan so agbegbe ti property yen wa
1: okay
3: e kan wa bi eyan kan se ma se video yen to ma send the sin eyan send the siwa a ma je wo so ta ba ti pe property ta le gbe sori gba ni a wa lo be fun rara wa a lo ye agbegbe ti property yen wa iru condition wo ni property yen wa ehn a jo wa joko a jo wa so nkan ba le ka se o den a ma take it from there
1: lei to tumo si wi pe ki se wi pe awon to ba ni property ni abele lorilede Nigeria ni kan le le ba mojuto to ba je ti le okere na agbara yin gbe lati mojuto
3: ti e ba ni property ni orilede Nigeria
1: o na ni mo so pe ti won ni property lorilede Nigeria
3: si lorilede Nigeria
1: ba wo si ni le
3: a le ba won mojuto
1: le ba won mojuto pelu ilana tele oda alagba ami iya wa Falade Esther
4: yes ma'am
1: bawo ni awon ile ti o je ti ile ise Soft Sounds bawo la se le ra bawo la se le ta bawo la se le sanwo bawo la se le gba ile wa baba sanwo
4: yes ma anfani kan si sile ni ise Soft Sounds Property fun teru tomo ti won lanfani lati kowo le lekan na ti won de fe di onile anfani to si sile na ni wi pe e lanfani ati kokko san 40% ti e de ma san 60% to ku laarin osu mefa ile wa to wa ni Akufo that's our Mango Estate tan pe ni 2 million naira yen e lanfani lati kokko san 40% to je 800,000 naira te de ma san 1.2 million to ku laarin osu mefa ile wa to wa ni ayegun olomi 4 million naira ni e lanfani lati kokko san 40% to je 1.6 million ti e de ma san 2.4 million naira to ku laarin osu mefa ti le yin de ma je tin
1: okay nibo ni ile ise yin wa
4: ile ise wa ni Premier Hill ni Mokola ni ilu Ibadan ni Onile Gogoro Street ti to ba je ko fe kan si wa fun lori awon ero ibara ni soro wa e le pe wa sori 0916461500 tabi 0911555005
1: Good. Alagba Adekunle awon social media yin ko
3: eh awon ojo opo ibanidore wa ni ile Soft Sounds Facebook Instagram and TikTok e kon te Soft Sounds Properties Soft kin kan ro S O F T S A N D S S O F T S A N D S Soft Sounds Property te ba ti debe Facebook ni o Instagram ni o TikTok ni o e ti mari gugu e nibe e ri ma je mi so
1: oruko yin le ko se ati le se te soju fun ke dide kajo ma le
3: oruko temi ni Adekunle lati le se Soft Sounds Property
4: ati oruko mi ni Esther Falade lati le se Soft Sounds Property
1: eh ko dun ko po Olodumare oba na lo ni lowo to ibi na ni ati wa ko iroyin kaye figunle fun ti to sey lase Olodumare atun ma pade ara wa pelu idunu e ma gbo 32 FM 94.9 lucky so mo so na lo amuju ero wa to npe wa wole tun ba wa gbe soke fun ti tasiko ta wa titi igba na ati leyin igba na a ni wa soko fura wa e ma gbo 32 FM kedunu kesi ma fayin olubi npe fatoye lo komi kan ni ojo rere

in baso fun imoran eyin advance mi nkan te ba so fun mi ni ma se otoni emi eyin ni mo fe ma gboran si lenu nsen nkan te ba so pe kin se faburo mi koda mo fe bere lowo yin gan pe October 4 faburo mi fe se birthday ti change ba yo si mi lowo se kin wa bi se abi kin wa bi ti ma ti lo jaye ru akoye yin ma ti ma kon ko few friends go yin ka lo jaye flooring aburo mi se birthday now aburo mi sojo bi mo ti ni nte ba so ni te ba se pe njo yen o eh kin kan wa nkan ra fun ki wa bi se eyin eyin le ma decide in si ma se fun aburo mi mo ki gbogbo eyin yan le kan si eyin obi eni kokorin kan nigba kan orin e ti pe mo fa korin yen fun yin kin to bere to ni san oni ati kekere lo ye ka ti peta roko eh to ba dagba ton ebo ni o ma pa igba nla dogi em to ba wo film yen laraba ati kekere lo ye ka ti peta roko so ba dagba ton ebo ni o ma gba awo bi ani sese won fun kini kan jade lori internet o lo poropo fun ati mi ti emi o do wa ndu mi pe a very very unusual of me ru nkan be mo de man save e lekokan mo fe ba yin soro e jo ntori olorun e fi iberu olorun ko awon omo yin awon obi mi un to ma ti elomi de hellfire ni wi pe ko moju to awon omo yin fine e fun wa education fine won je unje to da fine awon mo yen school to da na lo sugbon iberu olorun kuro ninu aye won mo joko mo se research mi atawa ta je kekeke atawa ta je agbalagba doctrine ati religion le fin ko awon mo yin e fi beru olorun sinu aye won won wa beru pastor se ye ko ri be si pastor lo ye kan beru abo olorun to pe pastor emi mo nkan ti mo nso mama ko si wa le mi lorun nsin ati to 4 weeks won ni ma oba biri ejo ma oba biri ejo ma e kokon te ba nse program e je ka ti e soro e je ka soro nipa ijo olorun mu ni mama ma ti mi lu babu aya o awon yo ma wa ngbejo ba mi eh ni church awon nkan si man so fun ni pe kon ijo anything to ba ma ta lebu ba ijo kokan abi anything to ba ma je kin soro si iranse olorun to olorun pe ngba ti mi isin nbe ti olorun oni ye nsi o ye nsi o ye nsi o kin lo baba so pe e meta ma mo bo je nsi loju orun ai je Samuel I can't do it but at the same time mashallah fi bo bi aso mama ye soro won fowo lule mama yin kin wo a lot of church marriages ton shensin ipele to ba lu odun kan to lo odun meji iyoko ati ya yawo jade adua ni won lawon ta won pe mi won losu mefa ni ni ta won won lawon laro awon ri olosu meta won lawon mo yin ko nko awon obi si na wo ni mo lobi to lowo to fe na ni yes she is it by force hello registry ede engagement e ko gbogbo eruwa aselalabode family afia alo church won gbon bless yin sike ran ko sejo nu yen insi awon omo won yi fin se nto wu won ko si iberu olorun mo ninu aye won muni ma se ba je ki mu enu le oro church ti 100% awon eyan ba gbo mi 90 oni lo church mo muni bibeli de se pe gbe ni fun eni ti ohun ko se ti se e ma je mo se ni killer ti se yen to ba kan wa lo ni baraba tori nti mo ma so gan leni pastor kan lo fi lo mi mu de ma se ni mo se bere atotonu mi beyen muni sin ba joko ma to ba je pe ele toju temi ti ri lawon churches mo lo ni mo fe fi se program le lo mi o ni lo church mo to ba de je pe le ti mo tun gborun lowo lowo na mo fe so lelo mi ni lo church mama muni boss ma wa suri afefe lati be yin obi lati be yin obi pe kejo e je ka fi iberu olorun ko awon omo wa iberu olorun
se romo to ba beru olorun to payo olorun ati misbehave at difficult fun e de wa omo ta bi nsin ko si le ton si o emi o mo to wa nkan wa da sita even awon te fi pe won gboran won gboran be ni tori pe elomi boya mama enikan lo ran lo school to je single parent a ma ran se bayi nle a ma se bayi nle yeleship ma se to ba raye tuka to debi to wa eni da momo won na fun kankan kiri lori internet arabirin yen sunkun badly gunsin arabirin yen sunkun badly nisin on sunkun oni ki okunrin yen bo n gbe kidney ohun ati 30 million ara ni iberu olorun ni o obi kan de lo bi ara ru arabirin yen bo se je pe obirin yen na si dagba she's of age fine on ke kiri bayi awon kan kora won jo awon abokunrin yen sejo lokunrin yen ni kan ni so okunrin yen daju pa nko ni o pade arakunrin within the space of 6 months o shume fa to fi pade e ara arakunrin yi o wa ya o sick se mo pe e le pade eyan laarin ose kan ke si yo fe o depend bi love ba se nse oni kaluku e le pade eyan laarin odun meji ko birin yan ma dimbo fun yin ko ba like yin lati bi de be yen ke de mamon yes e de le pade obirin laarin ose meta ko je pe eyin gan lai se n to so fun yin me pe ah kilo de ah oh my god lady love me go tori ife o se gbe pamu ararakunrin yi o ya won do le need ki won paro kidney e o need kan se transplant e understand bobirin se ni ah ife tori arakunrin yi so po on fe ni ko fu lara lara e ti e le mo iparakunrin ti ni yawo o look single o de pretend to a fault arakunrin ba lo fi le mama e arabirin ba lo gbe wele iya e lo fi yawo o ba tun bo si bi ise o ba tun yawo owo yen lo to the tune of 30m yeah 30m she understand o da o ibo won tin se won ba te ko leti lo di le ilu ton si fe se iparo kindini tori ko fe ki okunrin yen ku ife ade iyoku emi e asade ori igi ni ase yoku emi eye ni won se ntan ni se ararakunrin ya se mo lady yen pada wa ohun gba tara na ti ya o fokunrin sile o gba ye nbi se ni ngba to okunrin wa de pada to si de ose kini to de ose keji to de ko ba pe lady yen mo yen wa pe ki lo sele iyen ba pe o si block ye iyen ba fi phone mi pe lo ba gbe ah ki lo de o pe o gbe o ti de now awon eyan so awon eyan tori e won so so pe o ti de so fun mi se ku de e ko bere mi o ba so fun pe ah oh sorry gan ko ma binu won really appreciate nkan to ara buruku to nti laughter won really appreciate nkan to se fun mi gan mo mo lore olorun asun eleson re o se gidi gan thank you very much o se gbogbo sibisi won na ba de wa pade olore wa pade alaarun yen wa ni asao ki lo nsele ah e ko ma binu ohun sorry gan oju lo pon to nse puro fun in actual fact ohun si bimo omo merin ma ri di mo nu lohun ohun ti niyawo sile ohun si bimo yen wa ni ohun o ko tutu last statement yen se ko ma se pe boye titon nawo si lohun ko si ohun si bimo omo merin lohun ni pe ko jo ko ma binu ko jo ko sa dari ji ohun pe gba ti kini ohun sa jade at least bibeli na lo so be wa ti ko si bible nto ba ni lo fi gbemi e la se bi jibiti ni se bi jibiti se bi ro se bi ole lolo ni ka fi gbemi wa ara wa la ni bi lady se bo sori fonran niyan o to bere si ni sun pe kon bo n so fun
option B meta A B C lo fun. Option A ko bon da ki ko awon pada kon da ki ni ohun pada o B tati e mo ohun abi C ko fe ohun eyan ara le mo pada bo e ku kale.

0: Mario.
1: Veneton cleanser ni
0: jamisio le.
1: Veneton cleanser e bugi ateje si ti bado ti ara wo ya ja le won mele si won yebe yebe inu ton ku ton da ru gbodogbodo ko bara re iri inu eje amo na ti de o Veneton cleanser e bugi ateje si ti a fi ewi ati egbo se ni ona ti balode Nafdac ifon telu M1 Nigeria Limited ni won gbe Veneton cleanser jade telephone 08034051533 fun tita ati rira iwo na darapo mo wa Veneton cleanser amo tekun egbo oji ti ya gbogbo kokoro nu eje wele wele
2: 32 FM 94.9
3: So lekun seyin ara ile suka bo pada si kan ni 32 FM 949 ewo mi laughter house lawa ni premier him mokola badan oro ti mo ba lo eyin ara ile so ye ko ri be se ri ka ni pe ati awon mo wa ti ni iberu olorun ni eni so pade koda ko je pe o ti pade e o ti pe 100 years gan ko ki se ko fi ipalara ti e I mean nkan to je pe twice gan ani nkan kan ti won gbona gbodo ma se atawon nkan to gbodo se ko wa gbele pe tori pe o fe ran eyan kan lowo eyi owo nsin se mo won jo rin rin ajo ni gbogbo treatment won kan iwo lo gbe sile eyi kidney nsin iwo lo gbe sile at the end of the day o wa get to know wipe o paro fun eni o ti ni yawo ti e o ti bi omo ti e ah iru aye wo wa lele ina kilo de to je pe awo eyan a kon decide lati fe ya boya ika abi ka kon ma treat omo la keji wa just anyhow kilo to je pe ko si iberu en to laye ati orun lokan wa kilo to je pe akoko joko ka to da omo eye loro ka koko fi ro ara wa o nkan ti mu de fe se so da now olo le fe yawo meji igba to dem promise afori aforun ikuro lalaba ku ewa ko na to ro ko to lo ro re si gbese ko to lo fi iwe le mama e ko to lo fi logo ni bank to lo fi yawo eyan ara le awa obi awa mama awa baba iyaye ti doju keji na sugbon pelu agbara t'olorun si fun wa awon ti won o ti giran lara awon omo wa to ye pe won o ti ma ni ah mommy akilode eju mi sile na mi n so modern now mommy ejo ah mommy fi mi sile jare boya ka tete ibi ta ba ma morile ka tete mu omo le toro won ba je mo be je ka ma be won tori mo ti wa ri wi pe ma no e lo bu pa nkere wa ko fe ka won omo yi lara mo o un ti science and technology ti aye da niyan o un ti phone ti turn aye si niyan o to je pe ngba ta wa kere si o je sha wi si o ti alejo ba wole boya wa ni se mo palo la ma npe palo ngba na to ma pe ni living room palo ni ti gbogbo wa n palo ya kunu ya daddy sheri oju sa won mama wa ba shi soke lasan won ko shi oju yen soke ni ko to gbe eyebrow yen wa sisale kon to shi oju yen pada sisale gbogbo a ma pare ni bi ewe moin moin to ba wa ji alejo ton fe ko joko pepepe ton fe fun lomi won kon ma fowo luwo bayi ni se mo wa mu wa te owo won bayi won wa gbe osule isumo e ni wi pe omi ninu cup sinu tray but to ba je pe alejo to n fe ko pe boya kan pe kunu we ma ti o ja alejo to fe ko pe kan kan se bayi ni fi nkan kan lo alejo yen alejo a wa ma jeun wa wa nonu si ko si laye igba si wa eyin mama yi e ti mu oro si o ye ka won omo yi ma da si e ti ko si won lopolo awon ebo e wo mi o gbadura ki eyin bo ti ilu e wa ko wa ni Yoruba ya ka won grandi si de nikan wa lu wa kimi mo ni wo iwo nbo lo wa ta lo ba nbe it's me grandma ba mo ti gbagbe pe kin se bo ba mi mo susu owo se lo da bi gba tin ba so French omo 12 year old o ba lo ba won egbon e auntie what is mommy grandma mommy and mommy no grandma said I should bring something go and ask her muni muni ko fun mi lo si si owo omo yen le wa se so fun pe bunch of broom
0: ah ko gbori ati fe ibo ko won ni fun po se fe gbo se ri omo si o ba gbo ide ya si babe o le gbe ibo ah e lo ko sile yeah she cannot be fluent ko le bo spelling omo si omo ti o le so yoruba ti o le se pe e ka roma mami ki le so mami ki le ni ki muwa to je ede elede ebo ele ebo ede elede lo gbo ti o gbo ede abinibi ti ya ti baba e ebo ele domoran eni mo paro kan fun yin be ni mo so fun yin e wa won da tribe wa now won koko ko ede abinibi si won e wa won oke oya now omo won kekere e ma gbo nagode so kalafia halakia e sonunku yari yan e ma gbo lenu won awon ti ya ma sebo be ni ma gbe mimi eh o le ma ti ma sele nseyin but to ba to sage kon e ma fi owo wa ide yoruba ni eyin obi te ko ta won mo yin o gbo yoruba be ni mo so fun yin e fi beru olohun si won lokan lati sin yin lo e wo ru obirin yen sin oni si da ko da kidney tati e mu pada abi ko fe ohun okunrin de fa ke kori olohun o le fe yawo meji oranbonbon.com so ye ko ribe awon mo yi o beru won o beru awo obi mo won o beru awo obi mo won a lo famia awon to se ye pe ngba ton ba serve ton to ba se bi ton ba e to ba wa lenu won boya bi to ti se yen boya ko ko roso mu to ba je bi to roso mu mummy e wo mo fe ma ma ni bi si mo ti serve odun won se pe wo yin opo but e je kin si ma manage ti ma fi rise ile ti sun won a lot of them ile ti sun won we cause it bibeli ni pe beru oluwa ni ipinle se ogbon doctrine asi religion la ko si won lopolo ah no That's why FM is my church. O be pa ma wegele wa meti ni. To ba wegele meti, inu Olorun o le dun, o le lojo ba orun. Sumo a je ko beru Olorun. E si wiwe ko ni heaven men, be ni mo so fun yin. Yes. A lot of churches o kin lo yeti, awon mi den lo. Be ni iberu olorun yen gan ko si ninu won o wa beru pastor mo bo mo kan moto lojo sunday ma mu nbo le mama e lati ma se pe pastor pero gbagba be yen ma je ki pastor miss bi sin isin na ni mo na ni mo ju to ti won se pastor kini kan ori e ise ti omo olorun ma ma san won wa o wa beru won wa beru oluso agutan olorun to ni aye ati orun won wa ri yen fin e jo je ka moju ta won omo won yi kini ko birin ise torokunrin ti fa ke kori pe pa to won o fe yawo keji o si obirin re ti so pe isida ko feun kini no nko mo nda pada ati owo ohun eyin ara ile gege bi ise temi emi ti se oju opo sile emi ti se oju opo sile ko to di pe ma wa menu sori eto temi gan loni rabaji gan mo so fun yin eto to ba mi o le tabuku iranse olorun kokan ko possible because I'm a child of God no it's not possible sugbon ti a ba ri oro to je wi pe o le se wa lanfani especially ti pastor ba fi oro lo mi ah mi ni se pe mi ni se o tori gba ton soro yen fun mi ah mo ni o lati je e je kin si loju lawe lawe bo se wa ninu ranse olorun lobirin be lo wa ninu ranse olorun okunrin sugbe ba mi gbe eke lele laarin iseju kan si iseju meji kini ki arabirin ise okunrin ti ni kon ma gbe n lo le ejo olorun ready ani pa to won o fe osi lo ki o ya o bo le ni fi si o hello
4: hello ma
0: e ka san ma yes ma
4: egbon nigeria
0: a be ra buro mi o pe mi lanti nigba akoko e ba mi bere lati be aburo mi
4: yo njo bede re e ta package kulikuli ati gari
0: e se fun aburo mi fun bede aburo mi
4: si mi e fa won alejo te fe pe sugbon ti yin e wa bi se o
0: ki wa bi eyin go nice
4: en
0: to ja pe di o country ma to ma wa ni titi pa tori bed dia blue mi
4: Hey, Bako tin to mi ye fe se o to ti mi ko tun ma bo nle ejo ko ma wule waste owo e ko fi oro re mo Olorun
0: na kan pelu obi si bi si owo yen ma 30m pelu le ma me to lo fi yawo bank
4: grandma
0: excuse me
4: no wole ori court money
0: ko buru
4: eyin lo so be Olorun lo be lesan Olorun o kuro laaye re ejo so fe da ju kidirin pada fun ni a se mo ma do wo pada se mo Oye eleyin o wa agba kan te o sori bed won tun pa clean din ehun yo. Mo le possible mo ja tanra wa.
0: Leyin
4: ko te sugbo gbo ona ni ko fi soro re mo Olorun lokan. Olorun ni o se dajo. Eku eto.
0: E se ma. Eku jo mexa ma mu mo lori ma. Ah o ti re beti. Hello, o ti re beti se. Ko buru. Hello. E ka son ma.
5: Ekwesu eri lewo lagbara olo.
0: Ami ese ma.
5: Opa lo yero ni lato.
0: E ma ku jo meta, se lo Canada ni.
5: Jo meta ni. Ah, mo lo Norway ni.
0: Ah okay, se dada le de.
5: A dupe mo egbon Nigeria.
0: A ma so lojo Thursday ejo, e ba mi ju green and white. E ba mi ju dan. Iro asi bu ba white gele green, aburo mi fe se best day.
5: Agbara Olorun o ka.
0: E se. Yes ma. Ami ma.
5: Seri oro teni ka dasin nbe lara debo nbe lo wa daru
0: kabesi
5: lo to be yan ba feran okunrin yan le play orisirisi sugbon yin ti poju se wa yo okunrin yan o fi ojo ale re sere to ba e ko ti bimo lo to esun ogogun to ba je ko ti lomo bi o si lomo esun ogogun o fi ojo ale o fi sere eni toju ba run lo eyan ma wo abo re ko birin yan wa se suru o fi ona olorun be yo ranu gba ba se nso lori eto se gbogbo wa nso yi nisin yo kuku ranu gba
0: ti
5: o si ni ba lagbara olorun olorun wo laanu
0: to se kidney e se
5: mo kokunrin yan wo eyin wo o wo eyin wo esan bo
0: e se mami
5: o pa lo yeru ni la to
0: e se mami hello Emini yen egbon Nigeria o.
6: Ti mo ka ti la lo mo su fun gege bi iya omo.
0: So se wa lowo yin ke send e si mi pada mi mo bi ti mi.
6: Ma wo ko mi ma send e si.
0: Send e si mi pada se.
6: Aladun yen piche ni e ti akia.
0: Ari osu mefa.
6: Osu mefa. Pa ti mi le yen ti won ba o. Ti o ba de sokun yen mo. Amo, akoye na ari ki sare pe. O ti fure se ko ready.
0: Se gbo to ko gbo lo, se gbo to se
6: ko gbo lo. Thank you, that is me. Ati ki ni omo ni ke fi.
0: Ni mo ti so thank you na, ki lo sun fe.
6: Amo ko gbo lo ko le ko te se da. E se ko to ma.
0: E se ma.
6: Ma wo ma send e fi ti ba shiri.
0: E se ma. E se ma. Mi mo se mi mo ami mo bo se miss lori phone mi. Iru nkan be yen mo de ma mu pa mo ni. Egbe eyin ara ile. Hello.
7: Ele ka suma.
0: Mo wa pelu yin sister mi e ka suma.
7: Mi ni sogun jo bi lati awon san.
0: E se ba mi da si suma.
7: Auntie Nigeria.
0: Eyemi
7: eku pale mo o.
0: E se.
7: Awon jo kulikuli o.
0: Kini leyin fe nti yin jare.
7: E ba park sinu.
0: Take away. It's all right. Awon lopo si mo so funa ngbo. Awon wife.
7: Yes,
0: la ma wa ma wa gi lo. Wife le ma.
7: Sari nkan te ni ka ma interest.
0: Beni.
7: E wo seri awon kan ma ro ko boya awon le yan yan je lorisirisi ona ki so ona kan na fin yan yan je e je ko fa si ko so olo bo lo court bo le ma hun e ada tun nawo danu e wo bo fe so fin yan siri mi yo idajo ona o ju te yan lo o fa si ko so olo ngba te olo ba bere si ni dajo wo ko na wo pe loso wo pe laje e ko eto
0: e se ma e se ni e fa ko tu olohun o hello
8: Hello, my customer.
0: Yes, ma'am.
8: Yes, ma'am.
0: Eshe, ma'am. Ami aburo mi lo nse birthday ni Thursday ma. Aburo mi lo nse birthday ni Thursday. Ma mi e se suru. Aburo mi lo nse birthday ni Thursday. Ko nse bi ni mi nse na owo. Aburo mi Nigeria.
8: Ko si wa la ma ma re ti package ma.
0: Okay.
8: Lori technical das lori oro tantin yen.
0: Be ni.
8: E ri won ti se mistake ju.
0: Ah.
8: O ko ri se pon le to level don se yen. Ah, like my ti ri awon nkan ko kan legbe won ni won ni se to level ni.
0: Ah.
8: A mo npo oro 30 million yen.
0: Eh.
8: To ba je pe rumi lo sele, sugbon ko yin o ba fe san lero Olorun ba gbo yo san lele.
0: Kabiyesi.
8: Ibi yen ma fi le fun.
0: Ah.
8: To ba fe san lero pe a ko pe o mo yan se o ba kan. Eh, ibo Olorun lo de wi ategbo, ile yen o fi ba ru efa.
0: Ah, mama ni yen ipe e ko la fun.
9: O ma so fa won omo mi be ba se juju ti won se won le ni kokoro yun yin lo
0: ni won se won se sister mi se suru ma sister mi se suru
9: ma won fun re o ni eko to peye ni ndi ti aye de duro yi teyan gbe adu nkan be yen fun okunrin ti o ti fe sile
0: ikuro alaba ko e wa na
9: mi ah o ku die ta tu se ri be se so story yen lo o mo mi ran ti ipon kekere kan ni ti odun me de gun teyin ko ti ipe rara bo mi ni da ruko be yen ni gbadan mo lo ba sister ni kan se olojojo omo ni baba yen wa pepe de omo okunrin yen ninu ile won o ma ran omo baba yen ni ke omo ọdun meji la ni mo ran ti daada o wa ran omo yen pledge dona ko mu wo yo sa lepo omo yen baba agbalagba yen to ko de gbogbo eyan be ni ah baba nkan ba baba yen sile o owo ola lo fi down loju e sa sile mo fe to fun yin gba te ni lo afa yen o ti to bi 3 months mo wa di sister ni pe ati lo sele ti mo to sele labule yin gba yen nkan be yen baba ni ah pe se mo believe pe ko ju ojo kedogun le tomo kun yen yawo
0: eh
9: ko rin wo ko lo fun ori daaro so ta opolopo ko ori ko le yan ni oje oni omo bi baba si se ni bi o si se o sugbon olorun ta si idajo fun ni na wo ru nkan be yen se won ma so la o
0: e ma soro e se
9: my sister
0: yes eno
9: ma ran ni lowo o
0: ami awon mo si o moju ta won mama wa ba mu wa jade lo ngba kan taba debe to ma ni ah e kabo se kon fun in rice a ma se pe a ti ro ati yo awon mama ma ni eje e kila no elo eje e bu fun won wa je a to be a je kini ko ma jo nje kan la je eyan ra le eje ma si binu si mi eje kin se eto seni tori mi fe postpone eto teni ko di ola papapa na ni ma se ma se you know in some reform daddy yi ti ba n pe mi emi ati won si ma n soro an kon da si program igba mi ton ba ra iwole tin ba se ton wa ki mi you know last week o wa pe mi won ni awon fe so age mi age won fun mi awon ni daddy mu ninu mi de ma dun awon ni ma ja won lo mu ni kilo fun yin impression yen won ni 65 year old la won 65 years old ah mo le na ti dagba o won ni si mo ba mo nkan ti iyawo awon fi oju awon ori bi awon se je iranse olorun won ni mama ba won sunkun ni ah mo ni kilo de awon omo yin ko ah won ni at age awon olorun se awon ti si settle down iwon ba ti jesu de fe fun awon ninu omo olorun fun awon olorun to fun awon de ba won wo awon omo yen gbogbo won ti settle down o si en to ti niyawo ti niyawo en to si wa nle oko si wa nle oko ele to sumo awon ju ta won le se pe boya ka won kuguri lo ba ko nsoro ni moto de anu awon ni some hours ka won so de be mo ni ki wa lo sele won ni ati to bi boya gba ta won ti pe 59 ni iyawo awon ti bere si ni yowo lo si bere si ni doworu won tori pe gba ta won 61 ni last born na won marry won ni gba ta won ti 59 lo ti bere si ni se bakan lo ti bere si ni ta won ba ba soro o le ni kilo de e be na long pe so long pe ah mommy she dem mommy ni and the pastor ma pe iyawo won iyawo nu ade pe oko won ni daddy ah mommy e oro ten so yi e ko ye ko o ye enu alaigbagbo enu unbeliever alaigbagbo unbeliever kilede e be na long pe won to ba tun se nkan mi tan ba ni mommy oro te da si ni church ton wa fi lo yin le kan yen mommy bo se ye ke so kan yen o wa ni se ka won ma tun so toro daddy eno se ka won ma pe oro so ton ba wa foro la won won ni be na won ti wa nki sara die die won ni service ye lo gbe lo je ka won tete retire you know pe ko ki se age so retirement a won early boya bi bi won sa so age yen pe sabi awon tete bere ise awon ro igba ta won bere ise ni bi omo 18 year 19 year ta won ma lunch relief awon eyan yen awon ro mo so awon tete lo ka won le tete ri e to awon gba ka won le tete settle down tori pe pastor la won awon de ni ijo ka won le fi gbogbo ara to ku sise fun olorun loju ojo won lo babirin mo ni your excellency my pastor won ni ba won se ba mi soro lowo lowo lowo at 65 awon la won lo soja awon la won dano awon la won ru amala awon la won fo aso awon ipe so ye ko ri be mo ni se mo mi sick ni oni ko si nkan to se oni ni kete ta won ti se igbeyawo last born bayi oni bo se bere aye oloba ni yen oni ta won ba ran ti daada kojo agidi kojo ebe kojo adura ni awon se fi o keta celebrate 68th birthday awon won lo de pa owe kan fa won lori dining table ngba ta won je o keta ipe ti ku ko tarun ko o last meal e lo nje yi lori oro lo keta de o awon se pe mommy a je kan in ba wo a je pe ni me no no ni daddy e mo pe ko nsa je pe so tori pe ni jojo bi yin won ni o keta awon je ni eve ojo bi awon se mo la ni eve birthday aburo mi nigeria nsen 30 years eve ko ye yin awon je ni eve birthday e birthday awon so jo birthday awon gangan bo koda ko je bayi ko daku abi ko je bayi ko ma pofo lo last me le lo nje lori o keta de o egbo abe egba na won ro bi you know she was just joking o kon fe create ko ye yin baby yeye bi awada won ni se mo fe gbo won la won ti 65 bayi won ni ko won la won won ni ko sin to njo o keta won la won lo ba olorun ngba ta won 64 awon sunkun so olorun lorun ko ti olorun ran emi mimo ko ti emi ko ti awon loda awon fe di iwefa eh mo ni daddy iwefa ina mo lo se nye mi ni o won ni se me pe awon omo to nsise fun Jezebel te ba ka Matthew dada Jezebel te won ni oda o so won di iwefa fun fun loku lo tara e won ni so ba won se n ba mi soro e awon ti di iwefa olo emi mo de gbo ta won loda ko si e awon se me boyo kunrin la won olonje wiwa yen nko won ni kini won ni gba to koko ma bere elo ni kin mu wa lo su ni se balagbara ki lo si wa ni oni se ba denu store won wi pe iwo olohun olohun lo sese koko to ni won stanu awon se ni wi pe ere ijoba orun yi individual race ni iyawo mi ajo ma se Mr. Mrs. Dorun ni se won so fun pe won se yawo Olorun ibi lo mo won lowo si yawo awon yo niye o asiran se Olorun won le si wo wa lo ngbo ka won ma ka ibi ka won ma rin kiri ki Jesu ka won mo be kini ka won so fun mun ni e de sure sai pe e se yawo yin won ni ko si nkan kan ta won se fun pe ton ba ni eyan nsin eyan ni aye yi awon sin awon tun si family won se mo fe gbo ko to di pe gbogbo awon jo kawe si won daruko teachers college ta won ti pade e kishemo awon teachers college yato si ti wa to je pe kiki obirin ni awon kan gan wa ni gboro badan to je miss school ni ya si baba be ni teachers college ya si baba to je atobirin atokunrin na nlo awa ni kan ni women's only the men's only wesiko wesley to je pe laye igba yen awon wesley won ko lele ko won ko lele ko njo business in the umc wa ko ye yin a ma fi won sako ah mc ah o sako ju ah long eh sorry mo ti wa carry the way ko ye yin ko to ni pa won tun wa jodo sin verse awon tun cho che degree won ko sin awon to ma ni ke yon sin eyan awon sin won ni ke won to sa won da bai ko ta ba wa fe lo soja o le nikan ta won ma ran ipe yen je bi omo ilu awon awon kon le se pe mommy busy e wa wala program kon awon sa wa nkan kan so awon wa fe niyan ni list eniyan la wa ba won fi moto e la wa fi gbe wa awon wa ni mommy dikinas kini tani kin ran won ni jokan ta won so be won lo lohun lo ni ka won sare fire pade e ka won pale kunde dikinas kini won di mo ni ran nche ko si ye yin la won ya sare fire pade awon pale kunde pe a Shuma bojumu. Ewo general overseer of a church. Kwa jo nlo wa mbodi ja oja. Kwa jo nlo wa ntasi to FM. Kwa eba nkpe bi nkpe. Bi nkpe. Elo la kpo resi. Elo la etara esi nyi. Ka wong mo jo wari a wong. Ni bitala baru timba wong bere si keti keti keti keti keti. Mwani ntoju a wong ri reyo. Mwani konfumi ni nomba a mommy. Ah. Mwani kinfi wong sile. Be a wong si diwe fa. Emi mo ti ti awon loda awon de fe sise ede biire mommy ji o ma se o ah e fe de ajorun mo to tori nti gbogbo yin se te nso ni pe kini akoko ore ofe la wa dispensation of grace la wa to ba ti fa yi e fun jesus to si gba loluwa to lugbala ijobo orun e daju won ton yin je idaba run yin wo lo sure fun yin en to je pe you are not broken at all leni jobo run yin daju se bu se ye ke fi take treat oko yin le nse lojo ale won lo lo ni ka won ti mo se se won ni se yin wa le ma nwa onje won won ni daddy e ma boda because nkan to ba wu emi je o le ma wu yin je won ni but e kankan to je pe boya ti ba ya rice nwa won je awon man si rice yen to ma boya gulukun ati abo boya ta won ba je ta won tun le je tun lale pe bo to ba ti je okele yen swallow no ti enu awon nikan ni mo ni ewa eyin daddy e ma nsha ewa sa lo se pe bere won ni mo mi se ni bi won awon kini e ma ra o ma gbe gara ewa kan wa sibi emailu gbogbo apo n ta ti fm ni sin na ba won da wo bo lasai won ni awon ewa ton ti sha you know na o ma lo ran ni so Benny, when I won't kill you, I won't kill you, Shaiwa. Daddy, Emma Binus, I won't be while I must say that. You see, daddy, it's rare in you when you fake by learning. To be ashamed by me, so a woman, a queen, and so sinu, but me, fake law, Belu, a queen, so sinu, fake by learning. So, Muso, my daddy, learning. Ah, when daddy, I'm never since I be. Ba bere si ni rerin mo make sure pe won rerin yen temi gan ni feelings pe daddy rerin kemi ati won ka to pa ero ba re ni soro eh emi fe be yin eyin iyawo iranse olorun ni o ta ba ri nti oko yin se fun yin orun le ma wo eyin lo na ko compulsory evu o compulsory eyin le ma lo but ejo e ma je ki se iranse won jona eni ese to wu kan se yin e ma jo kan ko e ma je kan kan ko tele yin lorun apadi evu owo eyin lo deyin o si pa yin e lo le ti sohun but e shanu won to ba wa ti omo ojo yin ba wa koru ejo be wa ba yin pe mommy ejo daddy la feri a daddy o si ne se o si ah o si eda mommy ejo yawo mi ni mo fa wa fi sun yi o e wo mi lati bi odun meji nsin o keta si de wonu le wa o mi ko bi a je mo o then emi ni mo nlo soja o emi ni mo ramala mo fe beere lowo yin kin to da ke kawun yan to ba mi ah sha won yan le da si sha eni kan soso lo ma da si akoko mi si lo mi de ni repeat e mo lola bawo le se fe dajo eni ah I five lucky fun mi jo fun mi ma je nko sile I five oko e lo loja ah alam ko ni wa be mi no nse se fun daddy niyan so de le gbenu yin e dro ni pe wada ben oni dajo aye nbo to nbe abe lowo mi bi mo se se abe lowo eyin na be sise e wo mi another fashion bo lola tori mo ti ni mi ni se me pe e jo mo se me pe won buran se lohun ṣugbọn mo fẹ pe akiyesi wa nkan kan sele ninu ijo olorun ta de fi pe bo se ye ka se niyan ti o de ye ka se be ta lo fe ba mi dasi tori iseju eye kan bayi ni mo ni lucky ti dide o ti joko ti mi bi malaika to npinre
10: hello
0: e ka sun
10: e ka nigeria e ka so ma omo bolanle
0: e se
10: atatere kweto
0: e se ma
10: e ri oju awon awon iranse olohun wa loju won ri o
0: bawo le se mo
10: be ni oju won ri awon je mo nse joju po obirin se ye lo lori oni tila
0: won be ni
10: e yo ni tila lori ti o de si
0: e se ma e ye se e je kin gbe kan lati apa bi oya 09062949 iseju tintin ni na ni mo fe fun yin mama o toro na so ah ta ba fun awon iranse olorun laye lati ma so nti oju won ri abi ta gba won laye pe daddy kini mommy nfi oju yin ri a lo so a oni mo se ni mi fe da soro ojo emi ti mi si e ki se iranse abi se iranse olorun mo ni mi abi igbodo so temi hello mo wa pelu yin last caller e soro soke ba mi be yin lati be yin hello
11: e
0: ba mi so soke my last caller mi fun teyin
11: waju an olorun le tun nle
0: ami
11: seri iya anti ko aba unle
0: ti pe
11: ati gba ti ati jo ni nkan papo ke ni ti ko won le kokan fun onu ile won ti aba won wa pe awon omo won awon omo ku ti ni mari
0: o si so fun won
11: awon omo won jo na won ti ala ye ka to tele ti won so fun won
0: ba awon mo le je
11: ko ri awon labajo bi mo fi se mo jo ni
0: ah mo ko fun won ko le je pin ti won ko le je
11: pin eh na mo so ha pa lo mi so ba ni pinu ti mo wa se se ku si
0: Eshima.
11: Ebe awon pastor ba ni so ni seyawo mi.
0: Lai. Ta na fe fijo. Eyan ara le mo mo lori ese gan ni. Eto mi sun do lalagbara Olorun. Omo yin, ore yin, ololufe yin. Oluwa ye mi si obobirire afefe. Eh color code wa fun ojo Thursday ti birthday abro mi. Eyin okunrin ekan wo agbada green abi dansika ti sokoto green ka ba mi fifi la white awo obirin. E je ka wa ro white ro asibu babi scaram blouse ka wa wegele. Ti mi ba fun eni access card. E ma wa si bi pari abro mi bo ti le je pe nti mo fe fi se gan na nisin. Ko ti yo sile. Emi pelu yin ajo ni pade ayo. Lagbara Olorun lola 08166716685 08166716685 omo yin oluwa ye mi si o so wi pe odola
12: oje ti ku oni tana egun ti dowo 32 fm 94.9 laughter house orioke tente premier makola ibadan

0: ka tu gbiyanju ewo ka wo nkan je o tun mu wa yin enu ta ma so ni gba ti dije te nba laya ti le adulawo ni bi ta ti mo kini nkan jo tu sele mo je ka gbegbe wi pe ifigabaga akoko ninu sori sori ati gba lo ni nkan bi ojo bi meji iyen se ma waju lo ni ojo ti jimo ni pato ni bi ta ti bori orilede to je pe o ngengen lo mo nkan to sele ele to nbo korin iyun ni abi besubo ni be na ifigabaga ele keji ninu sori sori ni bi ta ti mo lati lo re orilede ti guinea bisau to je pe ngengen eleke ninu sori sori elekejila tori da bubu wa te ba de nbe eyan bi meni ototo lede bi meni ototo iyan oni nbe ni abi ibeyan sugbon jo gbe lo na ori lede guinea bisau oni nbe nbe lori keje ndi latara bo si je pe mo ori lede ti tanzania ele je pe nbe ni awon je pe won ma gba le jogi na un dasiko ohun mo ba to ba ti di onu odun tin bo to de mu pelu ama yo meji so wo olodo ngengen lo fa to bi je pe fi wa lori oke keke ori oke tente tabili yun ni abi be sugbon ni meni oluko ni aruche o ti pada si alakale iyan awon gbe bo je pe mo bere gino let's go ti mo bi bayi sori bi ga ba ga on o ti bere na a de ti ri oju opo gege bi awon gba bolu mo ni ko wa won bo se ma wo bo se ma to layo kankan yun ni abi besu bo ki temi nikan o ni mo wa mi ba mu gino on a mu bale fun asu bo jeje bolu ko ni awon o pada yi owo pada o pa ran gba bolu kan o gbe awon kan si o de bi awon mi o fi bere yun ni abi akekun mi la gbo
1: ekasan ekabo si ori ni sinu fese won se laarin ko orilede wa nigeria ati ko agbe agbabolu orilede guinea bisau ile ti won ma gba orilede guinea bisau ni ati beyen fun iko orilede guinea bisau labe sakoso en ti so loko ni won iyen miliano ti o ti paro nkan to lo ninu fese won se akoko bo ti e ule je pe merin meta meta to lo ninu fese won se akoko na lo lo ninu fese won se le latoju ile e o na lo ti lo fernando ebamijide lo lo gege bi asole won bakan na ewe lowo eyin o lo jeffrin engeda to won ati upper sangate to fi dori Victory Fino ati won ati Adamana Kasama oloko sowe yin lowo arin lati ri Dalko Ronaldo Vieira to won ati Renato Nahaga lowo waju lati ri Mama Baude bakan na ewe Beto to won ati Facundo Galaduju o na lawon agbabolu ti oluko ni orilede ti Guinea Bisau ni won ko lori papa ninu fese won se ni
0: okay na ka ti bi bayi na ka ti mo ti bebere leyo kokan ejeji tori tin boko ni kino ohun tin lo si boya bi seju bi meji bayi ti ko wa won ti ati bere gege ba ti so tele ti olo won tele ri pe gogon be ti oluko ni ohun ta pa so ni pa ti oluko ni wa eru che ele ti je gbo gba biara boya ka mo lato wo yin bruno oye ma chi kevin basi ati se mi lo ya jari pelu bread osai sam amerin ti mo ka lei awon ne nbe lowo yin bakan na ni owo ani gbugun be ti se alakale re last go na ari ademola dupon ari iyun ni abi be bakan na we fed indidi je gbo gbologbo eyan mo gege bi gbo mo kun na o se ribiribi iyun ni abi be yen sugbon ti nbo ko lori sisi awon nkan mi oni member ati ro ati roye ta wo awe ni yi to e pon gangan o lo le waju ni abibe pelu ti ako adams ele je pa gbo je gogoro awon eyan ne ti wo tele gbe omogun ina ko da bi opolopo tawon eyan gan ti ati mo ni pato gege bi pe oruche ele je pa omogun ina ti se tele tele bi opolopo eyan bi an ti se mo anbo yun ni abibe e mu awon lakale ohun bi o ba se wa ati bo ba se wa si sugbon ni bare ka mo ifi to wa le ti pe kini owo ti nbe iyun ni akata egbe bolu ti guinea bisau le je pe ni bare awon owo de won gbo da wi pe a ba mo koni le tayo nti agbara to le ka tori ani le joju awon mo le gege bo si mu wa si e ti gba tele tele gba won gangan oni ele ke sori ele je pa wa ninu pin inu pin ele keji la in group l bi ori bo se da wa se ja mo won to le sele so mo to ba je odun ti ba mo je gbe gbe idijo ohun ele ni orilede meto totọ ini won ti da kini ohun ni abibaru gande se kini ohun o nbe ni ojule wa nigba tori le super eagle ta te orilede wa nigeria iyun ti awon ko super eagle won do se kini ohun ni ba mi mbaka o fe yiwo sugba dupe lọwọ stanley wa bala se le pe opolopo eyan lenu ti kun latara bo se pe bi ti se se lato wo ni ba pa julo bo se ko se jogo alakoko te bi tawa iyen tori re ti madagascar te po opolopo eyan gba pe o da bi amuyanyan re o lo fa vitina e te po lagbara ko to ri pe awa gba bolu meji ototo te koko pa ti gabaga won fun gba koko fun ede wa nigeria fun ko ti super eagle gan ni pato te wa do la wa nu fi gabaga o so ni ba da bolu ohun o nbe lowo awon so le lowo gba bolu ti guinea bisau ni abi ba mo je ka pe guinea bisau awon na ni agbe bolu kan je pe o se po ki wa waju lo to n ta opo nile ege si mo so n gba ta bolu lo waju won iyen beto te bo ni sakoso ege bolu ti everton me lo wa ni ti mu yekete ohun ti ti mu lowo orilede ti guinea bisau o na ni opo ohun ini nbe ni asiko yi na
1: lati owe lati odo en ton se agbabolu lowo eyin won ona ni won ti fe le bolu ohun lati nu lasiko ile ita wa yi won si ti le kini ohun sowo nu won lowo bi oro se nlo sugbon iko super eagles orilede nigeria won ti ja kini ohun gba lati owo arin gogun ona ni ko super eagles orilede nigeria ni won ti ja gba fun igba akoko ninu dije ile lodun ta wa ninu e aso funfun ona ni ko super eagles orilede nigeria won lawo fun ifese won se eleyi ninu ifese won se orilede ti guinea bissau aso pupa ti won ohun la won ko si fun ifese won se eleyi ti an gba lowo lasiko ile ita wa yi orilede guinea bissau agbabolu won lowo iyen kan sama ohun na ni o ba won le ball ohun sowo nu lile ti o le ona nu lo le si sugbon agbabolu lowo yin fin ko super eagles orilede wa nigeria kavin basi o ti fese tari kini ohun so na nu adare o si si fo fere pe ki orilede guinea bissau ki won gba agbele gba ofe ni ati beyen
0: to bi kini ohun se nlo iyen ta ba so ninu papa sede je pe tin gba kini ohun ni lu bissau gangan ni pato estadio di 24 di center bro to je pe ta ba ni ka mo karu veru eyan ati awon awoye te bi won mo wo ori papa nu lo si bi egberun me dogun ye 15000 spectators one ni ori ofe lati ma wo kini ohun to ba se ye to ba kun denu ni o sugbon to ba ti wa se ti pe o kun denu ajabe ka mo won to ba se le ni bayi na o ni fi han de bayi nigba ti ori ofe nbe fun awon orilede ti guinea bissau lati lo agbelegba love free kick won ta lowo lowo eyin laarin ara won ka mo wo on to le sele sugbo oju le wa ni kiyonu lo da bi egbe itin ba wa fira na o kini to le sele won tin le won pada si owo eyin ta ba sun pata gbo owo eyin won de jon tagino loloko joko sugbo wa gbo ball da ko waju awon na mo okere ta ba sun gba ti ta awon ni agba ball je pe lasiko yi na ogoro awon na wo wi pe esese to fi ri be tori pe ifarapa ta ba sun mo ifarapa to ni se pelu victor si me olofa ti evidence pe gbe ko me ni abibe ne ko wa bidi ibi ti alafo ohun to ti yo kale sugbon yo lo tabi ko ni lo be ayo ohun si nbe lowo ti awon agba ball to rilede guinea bissau ni abibe yen o ti ku nbe
1: owo rilede nigeria ni ball wa lasiko ile ita wa leyin ti en ton gbe agba ball lo waju fin ko rilede guinea bissau yen facundo galdade ju to gbianju ati gba ball sugbon ball ohun o pada gba agba ball lowo yin fin ko super eagles orilede wa nigeria yen bruno yeme ti o ba lo ta orilede ti guinea bissau na si le ball won le sonu lasiko ile ita wa lati odo en to je agbabolu lowo eyin won yen jespin encounter olo le kini ohun sugbon lile ti o le owo iko super eagles orilede nigeria ni kini ohun bo si won gbianju ati le sowo nu sugbon agbabolu lowo yin fun iko orilede titi guinea bissau mo so nipa victor ofuno o fori kari kini ohun sowo ta bruno yeme ti ni oni le ball fun iko super eagles orilede wa nigeria o ndi kini ohun mo we ni re ti o le ball ohun fun lasiko ile ita wa awon agbabolu mo bi orilede guinea bissau won duro gogogo lati ma je ki ball ohun aye koja ona eyin ona ni agbabolu ohun pada le kini ohun si o le lo sodo ti si semi ajayi leyin gbigba ti se mi aja yo gba owo agbabolu lowo yin fun iko orilede ti guinea bissau yen opa sangate ohun na ni kini ohun ba o le kini ohun lo sono no gbianju ati wa beto sugbon ball to gbile sodo beto kavin basi o duro ti beto dada ball ohun si ti bo sowo ta
0: to bigina ohun se nlo bo se ja gbo bo sowo ta ka mo won to le vese tori afani tin be ati ori ofe fun ko orilede ti guinea bissau lati lo fi owo ju gina ohun yen ta mo si toyin ka ma wo nkan jo sele yen ti en kan da agbabolu lowo eyin won boya yo fi kan won lo fun tori oju oluko ni oni abiyan de yo gege bo se wa fi la mo sugbon ka dupe lowo agba bo lowo eyin wa iyan de won bi ere le farabale e mo sa lo sugbon agba bo lowo eyin wa won ti dola kini ohun jo wi pe gun orilede guinea bissau won fi yan de gange idi ti o fi orilede tanzania ti o gba lejo kini ohun ti o fi na patan pele amo e meji so wo olodo oju ademola lupon oni afi yan de agba bo je pe nu fi gaba ga koko ta koko gba ko se bi opolopo eyan be ti ro pe yo se boya ka mo won to le sele ni bi bayi na kini ohun o do wa laarin laarin ti ni wọ́n ti nà rú ẹ̀ sọ́dọ̀ tẹ́wọ̀ wọ́n ní ìyún lọ́wọ́ wájú erégete eré tètè gbọ́ agége kíní ọ̀wọ́ lọ torí pa àwọn agbábọ́ọ̀lù ìyẹn tábà sọ́dọ̀ ti rovino agbábọ́ọ̀lù ọwọ́ ẹ̀yìn torí èdè ti guinea bissau ó dóòlà kíní ọ̀hún iná lẹ́dẹ̀ẹ́rẹ́ ni o wọ́n ti fi taari ẹ̀ wọ́n ti fi kàn wọ́n lọ́fún o kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀tò
1: guinea bissau ile to se wipe ifesewonse ti won bori lopin ose to koja ohun na ni ifesewonse akoko eleyi ti won bori ninu ifesewonse marun eleyi ti won gbase eyan jo bi eni wipe owo waju won leni o duro darede meje ka gbagbe pe fun igba eleka ohun eleyi ti iko super eagles orilede nigeria atorilede guinea bissau ta ma koju ara wa igba merin eleyi ti iko super eagles orilede nigeria ta ti koju orilede guinea bissau tele e meta ototo ni iko super eagles orilede nigeria lati fi aje iko orilede guinea bissau sugbon ke baranti wipe ninu isori idije afcon lodun 2024 orilede nigeria koju iko orilede guinea bissau yi tande to je pe a fi ya jewo pe lami ayo kan sodo ni bi ti opa sangate to je kanu agboro to bere fese won se ile ni fun iko orilede ti guinea bissau o mi awon o gba bolu sinu awon ara re bo ti e wule je pe ni odun 2020 2023 papa julo ninu osu keta orilede gidi bi sa won fi aje iko super eagles orilede nigeria pe lami ayo kan sodo ikanu awon agba bolu won to bere fese won se ile niyan mama baude ohun na lo mi awon yen lodun na lo nilu eko sugbon ninu fese won se won gbe na le iko super eagles orilede nigeria ka ma wo boya nigeria o le ri nkan tun se ninu fese won se ile ni bisa orilede gidi bisa o
0: to bo se je pe gini o tin lo si bise ju bi mewa bayi baba shika tori gbe gini a nbo ni abibe lati wa wo nkan to ba sele ni bi ti enje yen kan gbade laani je mewa ka won eyan wa nbe ni abibe lati le benu lu sugbon ni benu bolu tin be pada iyan ni oju le won o gba to je pe o nbe lo wa so le won o bi se lele be ni o de finanse so do ti e kanda yan gba bolu lowo egbe lodo won sugbon ka dupe lowo ti awon didi pelu pelu ko lowo ti nwobi ohun ati frank oyeka te nbe laarin yen won o je gini ohun won ojo ni ratayo nti agbara le ka krista ele ayo ti di seju mewa bayi eri aya iyato kan tabi eru pe nkan kan be tin be laka awon mejeji
2: fun nkan ta se nwo na owo gini bisa o si nbe lowo oke pelu nkan ti an gba boya tori anfani pe won wa ni iwaju ta todo won sugbon egbe agbawo lo super eagles ti se bi eni fe pese anfani kankan ile ti an le toka si ni gbogi ni won ba seju mewa ti won ti gba
0: eja ma wo bona e ma ja gbagbe ni pe laarin bi seju bi o wa yi ori ofe si nbe fun seju mewa o mi to lo si bi meta seju mewa mewa lo na meta fun won lati le fi se nkan mi ti en ba be fi se oju oluko ni wa ni afiyan de ri chao lati mo mo nkan to le sele mo ya baba wo nkan mi to le se ni sugbon bo lohun o ti lo soju le wa o lo palebe ni se o ni palebe ni sugbon ka dupe lowo ti aso le wa iyen stalin wa bali nigba to do la kina o ti bere o agba bolu lo wa ju orile de ti gini bisa oni ira mole kutokuto odun ayo
1: atokun
0: pelu tin boko ni bayi nja le pe wi pe atun yewu abi atun gbe si yo kuro ti oluko ni wa rijel to se ninu bigabaga akoko tori da bawo da awon ta wa oni yi mo ti egba rara yin ninu ti bigabaga eto koja lo bakan na oye ka a oroye re ninu bigabaga eto koja lo nje ri anfani kan ti gbe nbe tabi o ku die ka to
1: mi pe anfani ti mo ri pe o lo oye ka to je pe o je ki iwo bi ko le susu waju sugbon nkan ti iwo bi nse first match gan a ti ma ri ni match eleyi boya ti a gi so pe bi ibese won sese bere and awon waju wa yen won really fun won ni bobo bo ba latayin ni won tin la si waju ki won fara balẹ ki won jo gba bolu sira won and be akide so ko be a to bi fide se nta ball lo nfa ti won se cause ko ba gba ball bayi to ba fe control bayi bo mi lo nta lo sugbon ki won fara balẹ ko ba won play nisi bayi bi ta se play ko jo bi pe boya a fe gba won nisi bayi pressure yen gan bayi si oriwa lo wa so ki won nisu ko fara balẹ arin yen o ti wa okay ki wo bi ati lokman ko connect ko de ba won to wa raju sise
0: oda boya ka mo paju aran lo won nile nta ke se be na ti gba o ti dagi o ti fe gi ko gi ko gi aso le won iyen ta pa so badjo pada do la kino koji oyiwo tayo ntagbara ko le ka gbugbu ena ka mo wo bo kini opon nlo laani awon mejeji won de jo ta lowo eyin o apo buruku tin be lowo e kan de bo ti pada saarin wo sugbe awon travel oye ka gada do la kino a ti kemi de la ko
1: atowo an yo na lorilede titi gini bi sa oni won tin ti ballu sare lasiko ile ita wa lati odo en to je agba ballu lowo waju won lowo egbe mo so ro nipa mama baude o gbianju ati le ballu ohun sinu kulu iko super eagles orilede nigeria sugbe en tin se aso le wa stanley wa bali o gba kini ohun mo si don lati le ballu ohun so wo nu odo ti bruno yemechi o na lo le kini ohun lasiko ile ita wa bruno yemechi agba ball lowo yin lati nu olympiacos ninu league orilede greece o da kini ohun padara sodo ti alexander iwobi iwobi na fun se mi ajayi le kini ohun so wa rin o le si agba odo agba ball lowo rin go fun iko super eagles orilede wa nigeria yen fan kon yeka sugbon bigba ti fan kon yeka o gba ball ohun won je omokunrin ohun mole agba ball lowo rin gogo fun iko orilede ti mara orilede ti gini bisa na lo je kini ohun mole ninu fese won se
0: to nje osele re eja doju oja na ka lo hin pelu obi mi lo kan ka to pada de super eagles yo ti je meje e fo kan ba le bola ko e mo sa lo super eagles odo gini bisa na odo e ku kale

0: ti yi water yon ti agbara le kalenu gba da loju oja nigba ti fi kepa ga ohun to diseju bi medogun oni ni franklino lo ti pada fi kini ohun to fi si ala ile ti agbe ndi nboko ni ba o ti di ami eyo kan sodo latowo ti oni e ti gini bizao lati mo je ka mo gan idigan te fi no de tanzania te fi na papo lomo meji sodo atawon di to fi je pa fi leke lori tabili yun ni gutawa ndi nboko ni sugbon lo ti mo fi nba yin soro yi o e me ti pa e me ti mo kan ku nbe tori fi gawa gan ohun o si lo si bi seju bi merin o din ni ogbon na ni aye si nbe lati je kurede wa nigeria ko le na wo papo lomo bi meje seyo kan tabi ki nkan mi ko tu sele tayo kan ta opologun eyan ti en ro akikun mi dalapo
1: atowo yin ohun ni ko super eagles orile de wa nigeria o nothing to ball ohun sugbon ka ran wa leti wipe fakulundo galade ju agba ball ile to mi awon iko super eagles orile de wa nigeria ninu fese won se ohun na lo mi awon akoko ele ti ko orile de ti gini bisau ti won mi koju orile de tanzania ni en gba ti won gba ifese won se yen ifese won se won lojo wednesday koju orile de tanzania omo kun yo hun ele to se wipe inu ku egbi agba ball charles bosworth orile de turkey ohun na lo tin gba ball leni odun meji o leni ogun ifese won se ele ka hun din ni ogun ele ile to ma ma gba fun iko agboje orile de ti gini bisau ninu fese won se meta la ile to de ti gba sayin ko to di wipe won wa si won wa gba ball fun iko orile de won ni odun ta wa ninu e gangan ko ti mi awon kankan fun iko agboje orile de gini bisau sugbon laarin ifese won se meji agba ball ohun o ti mi awon meji lera lera lasiko ile ta wa ina towo egbe ona orile de gini bisau not si gbin na le iko super eagles orile de nigeria lati owo en to je agba ball lo arin won yen dausio o ti kini ohun sowo egbe lo sodo ti mama baude o gbe kini ohun sinu kulo sugbon wi gbe to gbe kini ohun owo ota ohun na ni ball ohun lo
0: fitina alagbara o da bi epo ti nsele sawon mo ri dede jo o awon mo ti super eagles ni pato tori pe ni bayi na o ogoro won ni an fidi kale be se fidi iwo na kese oke ruve ru eni kan to sele ti franco yega ti kase ko sugbon ni bayi na o ngobi na lo tu wo lule sugbon o ti dide kese nkan to po tayo nti agbara to le kejo mo won kan to le sele awon eyan bere pe kini kan to le sele ejo mo wo bo na awon eyan be nu kulu mi ba ela balu ti sele ni sin ayo ti di ayo kan sodo nje ri nkan kan te le so bi en to oluko nilo lati se labale le keji bo ba lo bayi
2: bo se ngba lo lo ina ni me awon kan ti en so pe boya papa se contribute sin kan ton sele sugbon awon agabolu agangan le mo fe le so pe boya won o ti je opo to mi de ti e ti nkan to spectacular ti ko super eagles se ta ba fe se nkan ba o ye kan mo akan to bo yen nile to gbogbo oke ti won fi bo yen si ko ni bi kankan to yori si ati pe ni go eyin e gangan la la bi asole o ye ko se dadaju in to se lo nitori go akoko yen in te yan wo wole bayi ni ko kese agabolu kankan to bi di pe go yen le sugbon bayi ki won se mo ti o ba si ju eyo kan yi lo ni abala kokko mo yi polu ko ni special lo waju ewo bi ta wo ni iwa gogun won wa yen ko mi ti emi kankan ti won se lo waju yen boya to ba le ri awon agba bolu mi ko gbo wa si bi owo waju yen kan ti e fi le ri nkan re se ni ninu ifese won
0: se yi to e ja mo wo to le se le ni to ba je pe fi gabago ohun to be se pe o lo te ba boyo nbe lowo oluko yen ru jan lati le yoyan abi gbe elomi wole boya ka de pe awon agba bolu to je pe won mi awon fun wa labala kokko yi le je pe fi gabaga ta kokko gbe ja mo bona ajo un be loju le won o ajo le won olura se kini o lo ni je ke o ti na ru e sita sodo ti kazama yan gbe bolu se gbe gbe bolu lowo eyin won ni abi oju aso le ni bi yan de bi kini o bi se nlo were were bi an ti se to were ori o fe ti me bayi tori bolu ko gbe ko ju iyan ta ba so gbe throwing o na lo me bayi o ti o se isamre to gbe lati bi na ro re o wa ni re to le lesi ni o iwa je to ti le o ti le o ale sọrọ ta wa oni se ti mi ke ti yele ni won bi ka ka ka ka ka won tu pada fe se gba se fit not of very lagbara so wa ni de ba o se sa mo tu ti beto yen pada kini to sele lo wa nidi nidi ti na ro re so wa yin kan jo mo se le yan kokan na so mo ti fi tari gino won ti tari e wa so do won bi fe ta lo be fun ta le ni nbe o ti pa so won ke fi basi gbo bo lo be yin wa ido buruku lati nu ko gbo bo lu fun am ni le gesi won ti fi shock fa so do ti lukman biribiri ni yo se ke se bilisi ba akoko mi do lapo
1: Ademola Lukman ni won le ballu si agba ballu ni to se wipe ko le pari ifese won se ile to orilede wa Nigeria ti agba koju orilede Madagascar nigbati oluko ni exoko che o to yo omokunrin ohun ko ninu ifese won se leyin to omokunrin ohun o fi be ri ballu gba agba ballu ile to se wipe ni Santa Wai ko wule ti ri ojutu si owa ara re ninu iko Atletico to tin gba ballu to wipe go kan pere ohun na lo team ninu ko Atletico Madrid ni Santa Wai ninu ifese won se meje ile to ti gba ni ati beyen sugbon jo bi enu wipe ko ti ri ojutu si owa ara re na ninu ko Super Eagles orilede Nigeria lasiko ile ita wa ina fun apo ye ka agba bolu

0: awọ re gan oni nbe bayi on wa ni re to le le fun latara yin kitin eleti wo bi to mule ti branko ye ka to de ran lowo gbogbo ya kon le gora won sugba no mo golibu gogo mo lo go to ba ti govili mo kusi o na la yodi owo dule won o na ni ngba ballu yen lo o ti nta le o da bo ti be fi macaroni va generator sugba o yi wo ti pada da lo si bi igun yin agbele ko gba lati bi asewa iyun ta bo so nipa ti ko na keja won to le sele bi ko na ki gan mo se mura fo de wa nigeria ti fe gba sile won boya kadara le ko ti le fi sowo sinu net kiki ni ohun ko le je bi eyo kan aduwa de je mo fi ti o oju ademola lupo na bi yen de gege bi agba ball to fe gba kini ohun ko na bakan na okan ti a ba so nipa ta so le won te mbaje okan re se kulukulu o ti fi nse won ti fi nse won ti fi nse ku die ko lo ojo olohun ni lagbaja ayo ni o ta ta bo se gbo aso le won o ti kini ohun pakan o de weni to le lesi la ara we jabo bi olesi o o ti le somo ti frank you know sugbon ni ba na won ti gba pada o tun ti yi won ta yan tagba le ka won fi ro wa o won fi ro wa o won fi ro wa o won ti mu lo won ti mu lo ben na we sugbon gi na o oga ta yan tagba le ka
1: mama baude na lo jabo olugba lato wa rin fi ko super eagles o ile de wa nigeria o de gbe kini ohun sumo iko ile de wa nigeria dada renato nahaga o gbe kini ohun sumo awon agbabo lowo iko ile de wa nigeria ko to di wi gbogbo kunrin ohun o gba ball ohun so na ofurufu iko orilede wa nigeria na ni won gba ball lati asiko ile ta wa ina won ti le o asole wa le sugbon lile ti asole wa le owo orilede titi gini bi sa ona ni kini ohun bo si won de tun gbe na le iko super eagles orilede wa nigeria sugbon agba ball wa lowo iyen semi ajayi o ti fese tari kini ohun so wo ta iko orilede titi gini bi sa lasiko ta wa won ri agbelegbe ofe lati bi asiya wa ede maje ka gbagbe wi pe nigba ta koju iko orilede madagascar lopin ose to koja agbelegbe ofe akoko ti won ohun la won fi mi awon iko super eagles orilede wa nigeria ka ma wo nkan to orilede guinea bissau ti won fi kini ohun se lasiko ile ita wa awon agbabo lowo eyin fi ko orilede wa nigeria won bara won soro loju pona lati pe awon duro wa mu wa mu lowo eyin lati ma je pe ki nkan ri wa se sugbon lasiko ta wa agbabo lowo an go fi ko orilede guinea bissau mo soro nipa danko ohun na lo sumo kini ohun lo de se tan lati gba agbelegbe ofe ohun lati bi asiya wa
0: oju stanley wa bali ni fi hede gege bi aso le wa pelu paribiribi eti konu fi gabajo ohun bi se ngan mole ti ngan loke ojo agba ball to fe gba kino mo so gba ti bade o pe awon omo ojule re lati le mo kini kan to fe sele ibo ni ngba si sugbon won ti so kino won ti so ojule wa sugbon nibe won adari ayo ti bi pe enikan ti lo re se ase mo se yen ta ba so nigba ti sangati agba ball lowo eyin won gbo o ti se kino ti se nkan ti o ye ko se ball ohun ro fe ti nbe fo aso le wa yen ta ba so nigba stanley won bali lati gba kino ohun gege bi viking gbe won ti se stanley won bali oni pe agba ball lowo ani pe ibo le fe to si ige ni ngbe si tali wa bali ni so be won gba saya re ni oju aru je oni fi yan de bi se wo pe ah ah e se to fe le to bai to won ti bota won tu ti sa kini ohun won ti sa adu osa ni e ma fi ro won lowo bi kini ojo ngbe awon kini fe taku kale sori de wa nigeria won fe taku si wa lorun ni o oye me to ti gbe ball ohun o de ti le si ndidi indidi o ti fi ranse somo ti franko ye ko franko ye ka o wa ni to be che kini ohun ti o se ti pada padi e so do ti pressure san samuel adu galo be se so de be ko de be awon gbo ball ohun eyin won do la kini ohun la ran won ti pada so won ti orilede ti Gini bizarre. O ti na re waju o odo beto lo de duro sugbon ka bi basi odo la beto kojo le koja tagara le ka
1: ka bi basi gba kini ohun lowo agba ballu lowo agba ballu nigba kan ri fun iko everton ninu rije league le gesi agba ballu to se wipe mo so nipa beto to se wipe o finu ko everton le ni sata wa lati lo darapo mo iko florentina ninu league orilede talo lasiko ile ita wa ina o n gbe na le iko super eagles orilede nigeria lowo waju o ti o le je pe ninu fese won si akoko to orilede ti gini bizarre ti won gba omokunrin ohun na lo se iranwo akoko ti won fi mi awon lasiko ta wa ina nigeria ti jakun won de wa nu ku orilede gini bizarre ademola lukmo lo le kini awon laruga o gbiyanju ati gbe sugbon asole fun iko orilede ti gini orilede gini bizarre mo so won nipa fernando embajide o gbe kini ohun o de tun se tan lati le awon agba ballu won lo waju won ti duro gogogo won do de ballu ti asole won ti o le o njo bi eni wipe iko orilede gini bizarre aso sana fe ma ba iko super eagles orilede nigeria se to wipe ni gbogbo igba ti iko super eagles orilede nigeria ti won ba jade tan won fi awon agba ballu won o kere tan meji abi meta sile lowo waju lati le je keke won le fi yen gbe na le iko super eagles orilede nigeria sugbon lasiko ta wa en tin se balogun fun iko orilede gini bizarre ninu fese won se o ti sun le lati je pe ki awon eleto le ra kan wa ye omokunrin ohun o lori bo se je ko ti ni ifarapa lasiko yi
0: boya won fe ma lo wi pe ogbon eran ni nje won o jeegun epo ni nje nje su ni o ye me duro na e mo sa oju ajo le won ni fi yan de mo so npa te ba je latara se ribiribi e ti se ndo la kini ohun loke ni ndo la re ni sale awon eleto lera won lo nye arakunrin to sulule tin yi kitokito won wo bayi o jade ma la lugma ni bi ende jawi be kini o ko be ye be ka de so popo pa se ri ohun ke mo won lara bi opolopo eyan be ti se wo ni e melon ti gege bi aso gege bi akoni mo gba to le de ti kini bi sa oju re na na bi ende o de n ba wa gbo bolu so ro pe e ja se kadaka de ka te kwen kwen won ko je nta le na bi kemi won gbo nbi ko se eyan be esun mo won ta mo sa Adojo on lo ti oluko ni won tin ba won so be ko sin pa ko sin jo sele e ja mo to le sele ni ba ni won foju ti eru chem gege do oluko ni won fi yan de na won ati franko yega won jo so ro ti ye wa gba laarin ara won
1: lasiko ile ita wa ina n ti se balogun won ona ni won fi block ni won fi dse re mu lasiko to rojo bi eni wipe agba bolu ohun o ti ni ifarapa pelu bi nkan se nlo olu e to je pe oni balogun fun iko agba oje orilede titi gidi bi sa lasiko ta wa mo soro nipa mama baudi agba bolu lati nu ko brest ninu league orilede france ohun ona ni won yewo lasiko ifese won se ohun boro se nlo o ti di ogoji iseju o le kan lasiko ta wa iko orilede gidi bi sa won si leke iko super eagles orilede wa nigeria lowo pelu bi oro se nlo atowo arin gogo na ni ko kini bi sa ni won ti le kini ohun so waju won le sodo ti beto ninu kuro beto ti jawo beto gba bolu ohun sugbon gbigba ti beto gba asole iko super eagles orilede wa nigeria stanley wa bali oduro ti kini ohun da ro si je ki bolu ohun ko lo si ona talatiko lete awo eleita wa agbele gba so nu ona ni asole wa ni ogba atunwo foran ohun re won le kini ohun lo so waju ni lo sodo ti beto beto lu agbara fun se mi ajayi ko de ki se mi ajayi ri mu mi nbe ko to di gba bolu ohun gbigba to gba o gba mo stanley wa bali o de pada ba beto ara lo so wota agbele gba so nu ona lorilede nigeria ogba lasiko ile ita won de si gba kini ohun o odo franko ye kan na le kini ohun si lowo arin o fun alexander iwobi iwobi le kini ohun so wa egbe lasiko ile ita wa ina iko super eagles orilede nigeria latodo ti brighton sai samuel won gbe kini ohun sinu kulu sugba agbe bolu lowo ye orilede ti guinea bisau mo so nipa enkanda o le kini ohun so wota orilede guinea bisau to si gba bolu lasiko ta wa yi o won de pin kini ohun laarin won latowo eyin ona ni guinea bisau ni won tin fi bolu dara lasiko ile ita wa sporting crystal o njo bi eni wi pe ilana ti oluko ni super eagles lasiko ko ta wa yen olukore se ko je o to lo lati lu agba bolu meji to je defensive midfielder meji o njo bi eni pe ohun iko super eagles o le di nigeria ninu ofese won se
2: e ko si te fe pe awon to wa laarin yen te pe won boye pe won central midfielder be pe won defensive midfielder oruko mosaics ko ki n work bi ko se pe ise ti kaluku ba se won da pe jesse lasan lo wa lorun awon people o de mi o le ti fe conclude by wi pe to n gba o se apa kan jamo e ba se sumo abala akoko chan gbe gbese to kan a le lanfani ati soro dada lori nkan te pe kelu yen
1: ka tesi owo waju lasiko ile ita wa to orilede guinea bisau won tun tin wonu wa lasiko ta wa e boya ka fi asiko ina ka fi sumoju oja ngba ta ba de ka tesi waju e ku kale

0: to e ka ba pada ajo pe pe ya wa pelu wa odun
1: atokun
0: pelu tin be nle ni sin bayi o nbe fun oluko ni looto lati mo ro fe ro agba bolu to ba fe lu sugbon ti mo ri ni pe eyan meto eyan meji ototo ni mo ba le so wi pe o nbe ninu mokala kokko je pe ninu fi gabaga la kokko won fe bere rufe ni tawo awo ni ile tan ni pe nigbati o si me ni farapa bi ko wa dudu bakan na franco yeka kiku agba bolu meji ototo le to je wi pe ise kan na ni an fe iru franco yeka we ve ni di amo pa won agba bolu je pe won ise agba bolu ti ma jade daada je pe a le pe ni bi blocking for on ni won kiku won si ori papa bayi ademole lukman to ye ko dola kini ohun a mo nkan to nsele si o tori awa ko ni ani ara re o jo pe ademole lukman ko ti fe ri oju opo re daada emi ro pe bi gabaga akoko to gba gege bi oluko ni to mo nkan to kan se a o ni elomi gan ta le koko gbe si ka fi bere ka wa gbe ademola pada wole instead of je pe ademola bere ti o connect yi
1: go la won agbabolu kan to ye pe ko si ni bi won ba se nse abi awon ma nro ati se bo won emi pe be ni mo ri fun iru
0: ati ma se bo nu bolu
1: go be ni so to re ko sta re pe oluko ni to ba mo kan to nse ni a ri pe arakunrin yi ko wa form be ya ko ti e gbe joko pe ko lo first part once ba se bo share experiment o dey work out clear de pe gba leyin pa to experiment yen o so wa gbe awon to experiment yen o gbe won joko ile ni kan na ko so ko ni ko ma start lo ni ta wa wo ni yi bench le ko wa se njo to wole ni koju Madagascar so se nkankan ku gba won kan
0: ayo ti n da fi logo to
1: ti amaya won ni to wole ni time to wole de ko de to ma se a se mo so so na wole je en pa to mi awon ni so o ye ko start le ni kan na ko bench tawa wo ni yi nisi bayin sin ati ni di winger kan sin nisi bayin lati le gbe lanle wo so be a o ma pada yo oye ka to fe fi block scores go block it down blocking nonsense bayin ko mu eso re kan jade wa so awan lati attack ko be a ko ma add enikan mo lukman to ma je pe wing mate be a chukwu wi zabi mo suzo ko de yo kan nunu awo ni ati akon adams
0: ajia ohun ti mi roye ni wi pe opon ti o ba wole yo go keeper gaga o le mu go sugba won gbianju kan won wa ti aso le ba se igba mi owo re le kan igba mi owo re le mo kan e ti o ba go yo go ko ba foju be lo se roye pe starle wa bali se ko ti tobi ju super eagle lo loju ara mi tori idile leyi o te ba wo bi gabaga igbesi akoko ta ko gba kojure de Madagascar bo se le pepe mo le na lele ife gabaga le keji na le ni bayi won tu gba ballu si o tu le mo le ni eyin ti e mo gbianju bo yo owo le kan tabi ko ti e ti mo ni tabi ke ti e ri ko se to bi je pe bi ba te ko be eyan wa bi ba ta re yin o tu ka daada
2: mo gbọ ni keeper le mu go
0: eyan gba be
2: ti o wa nti o score na ni o score sugbon nkan to wa nsele yi ko ye ko jo wa lo bi gba te yan ba kan so awu tun ya san ni enikan na de lo fe nikan laye ko se won ma de ba ti ra advantage kan ti wo kan ba ti wa miss you say to emi expect pe to ba ye pe mi ya so le wa keji ma yi won ba du ko koye to ba gbe yin tete de mi expect pe stanley wa bali o ma bere o ti e ma bere fe so looto igba da ba ballu ide ameni me days ni won ni lati fi train pada pe okay laarin ojo meji sojo meta te pada gba ballu sugbon ta ba so pa stanley wa bali yi lele yi pe e kan e ma je ka ma tan ara wa je e pe iwa kan to je pe yes o ni savior la ni ati mi ru
0: baseball we si ti ma wo
2: be le o mo kan so ni looto mi si bai but okay ti o le mi ta ba ti wa so pe pa awon to ti en se dada ju se ba ni won ni ato opopo nbe igba sugbon ife se won se yi gangan fun ra e odun emi o le bu oluko ni mi le bu oluko ni pe ki lori to bi start standing wa bali to e pe ife se won se meji pe na la e to de ti de papa se e to de de gbagbaraji oni won ni won ko ara fi sori bi pe iwo ni ko wa duro sugbon agba wo lu igangan abi ki laso le igangan o gangan ni ka lo yewo ipe ki lo wrong pelu e pe ki lo wrong pelu e ki se boye bi oluko ni pe lo ohun to gbe so sugbon nkan to nse yi lele ko ye ko jo wa lo pe o ti nse re tele tele
0: o ti di ma ni ma
2: ito ya la fun ni pe okay maduka okoye ohun na la wa gbo sugbon maduka okoye gan le jo gan fun wa ni eru lati so pe okay iwo igan wa start game
0: Akikimile labo so ron be lori
3: e mo ni bere ti mo fe bere lowo awon to yenun lonni tori nisin bayi a gba pe asise ti waye ni abala akoko emi o je ti e wo odo asole mo ti mo nkan ti o asole wa to tele tele ko to di wi pe ifese won se yen bere mo ti mo nkan ti asole to mo de mo nkan to le ma se but now lo waju fun nkan super eagles ninu ifese won se ni abala akoko iko super eagles orile de nigeria agba shorti meta pere eyo kan pere lo lodo asole iyen shot on target eyo kan a de gba shot meta ninu fese won seyin lowo waju yen ojo bi pe nikan kan o connect ta lo luko ni fe gbe wole bayi to ma wa change ba se play waju ta lo de ma jade pelu ba se play tori midfield ati waju wa o connect mora won mo ranti pe ifese won se akoko ta gba koju Madagascar labala akoko nikan ati ni boya bi 9 abi 10 shot on 10 shot bro no shot on target your camp meji na la ni ko to di pa pada score but still ati gba shot to po ta na fe yo ninu awon to awon aju yen ati laarin yen to le mu won connect ta le fi ri nkan se awon agba ball orile de ma ngini bi sa oyi
1: eh mi ma ni pe la kokon lo waju yen mi le so pe enikan lo lo gbe won ju ninu akara ngba ti ta wa woni sugbon olukan ni gbudo yo eyo kan lara won ko gbe boya ilenikan na wole abi to la roko dare ikan nu agbudo wole and lower rin yen won need enikan to ma le support iwo bi tabi to ma le ma le gba wing boya ki won yo Frank Oyeka ko gbe boya Chukwueze wole abi Moses Uzo to ba le pe ko be lo wing ni ara get mi mo be won pe dele basu o na yo le fi o na si so emi pe atuse meji ti ma ni pe ko lo nikan ko se niyan
0: Elia nkan temi ti e wo ile e roye bi igba to je wi pe Iwadimola Lukman yi bayi ko ye ko ba won wole kuti ni nkan kan pe ko ma ba mo wole boya tan ba fe yo enikan boya kan yo even to ba je pe mi wa wa ni po oluko ni ni ko si n to nje pe Taiwo ni o Aquadams ni o Ademola Lukman ni o enikan kan ba won wole na mete tai
2: nkan to wa nbe lo to ti mo expect lowo oluko ni bayi bi pasipayo meji si meta ni mo expect sugbon bi ti mo re pe oluko ni kokon ma be o na lo wa ri to epo owo arin yen gangan lo ye ko connect mo wo waju and then ka ba de tun so pe lo wo waju ba en ti wo so pe yes but ye si move there so wo waju la gbogbo awon to ka lo waju yen o na ni ademo lo to ko ni productivity eyan kan le wa lori papa ko je pe yes o la ko sa gbe o sa n lo na ni ko si o ni result o ni nkan to sele Ademola la Lukman sugbon pe o ba fe pada wa ri place o bodo wa bi winger kan ni te to je ko ti e le pin bo to ye ko ma se n gba ball gan le e ma pe ball oke ni won gba to ba di pe e fe gba cross gan crossing gan ko wa successful ito wa wa be bayi pe lowo waju yen lele won si fi ade no emi o expect pade ka Ademola Lukman ko gba 90 minutes sugbon bayi mo se pe ye ko ba won wole sugbon laarin yen o ye ko yo ikan ninu Frank Oyeka to yi pe aarin yen gangan ni o glue o ye wa le wa mu Chukwueze wole ade lowo waju yen lele mi expect even to ba le se pasipayo awon mejeji to me lowo waju yen ta wa so pa to e ta wa wa ni ati Akwa Adams te pa Akwa Adams na lele en ta mo tele ni sugbon ohun na o da wa ko ohun na ti pa na ta wa na de lele form lo ye ni season ta wa igan go be lo ti score lo to a se pe ara tin dara agba sugbon da pe baba yi na e oluko ni na mo fe lo po boyo o sasise lata epo start ra agba ball yi
0: o da laarin iseju aya kekere bayi won tin to wole osese laarin iseju kan ki won bere abale elekeji sugbe je ka mu fun wa nibi tin kan de duro ninu sori elekeji eyan nibi to le da wa Nigeria Guinea Bissau Tanzania Madagascar si waju asiko ona ni Tanzania ti Madagascar tan ti gba ami ayo eleyo kokan le to je ko fi yi wa bayi pe Tanzania ti Madagascar ami ayo eyo kokan oni ni wa wan po sugbe ma je gba pe Tanzania o wa number 1 o wa number 2 o bi tori o wa ohun ti e o ti ni automatic qualification ti e won qualify ko so lori e o kan ku laarin Madagascar Nigeria ati Guinea Bissau eyo kan ninu wa lati lo re ba won gege bi elekeji sugbon ni bayi na Nigeria do be ni po elekeji pelu 3 points Guinea Bissau to na Nigeria lowo o nbe pelu 6 points ya mi mefa ototo o de jere go to jere ba ti no si bi meta o je gbese go eyo kan Nigeria bayi nisiyi inu go meji ti a ti gba wole ati je gbese go meji bayi awa le so boya le ri go bi meje si nkan ti nbe nle a je pa ma fi go a ma fi jagba ni abi ibe yen ni oju oluko ni Emiliano ti oju oluko ni ti Guinea Bissau oni a fi han de bi nkan bo se wa si ni ira abi ibe yen na 32 FM na le ngbo 94.9 ni ori oke tente mokola iyun ni lu Ibadan ebe na le wa te jasi o si kokon ti nbe nbe ju wi pe etuge o na lo mu wa fun wa lati je ka mo eyan wa to ba nbe lenu ise tabi ise mi nbe te se lowo ti o fa yin le fun yin lati je pe ke ma wo bolo won lati nbe sin le sile de Yoruba lo ni pambele Yoruba commentary lati je ke mama yo fe run kan tin bo ko ni be ba nsi ojo yin lowo eledio yin elemiti komo do tatata oju ti Moses Simon o na ni e bi yan di agba bo de pe lani ti ke ba ga ta agba ko ju orilede ti
3: Moses Simon lo njo bi eni wi pe yo wole lati wa se awon pasiparo kan fo orilede wa Nigeria ninu fese won se ile itan gba lowo lasiko ta wa pelu bo se je wi pe abalele keji fese won se laarin ko orilede Guinea Bissau ati ko Super Eagles orilede wa Nigeria pelu bo se je pe abalele keji fese won se o fe bere oluko ni fun ko Super Eagles orilede Nigeria o ti fe gbe Moses Simon ile to se wi pe ni opin osi to koja nigba ta gba ifese won se koju orilede Madagascar lo gba ifese won se ogorun e fun ko Super Eagles orilede Nigeria kamo bo se ma mi awon si fun iko Super Eagles orilede Nigeria to ipe leni ta nilu awon ohun lo luko ni ohun lo fe ke si sugbon ninu fese won se ogorun to ti gba tele ko to dite ni omokunrin ohun gbianju agbare o mi awon 12 be ni goal 12 ninu fese won se ogorun akoko to gba fun iko Super Eagles orilede wa Nigeria ki wa so nikan lo fe wole tori pe Moses Uso agba ballu ele to se wi pe ninu fese won se to gba lopin ose to koja o mi awon fun iko Super Eagles orilede Nigeria koju orilede Madagascar ohun na wole ninu fese won se ninu coil sk to de tin gba ball ni sata wa ninu league orilede Austria o ti mi awon meji o de ti se ranwo meta ifese won se akoko to de gba fun iko Super Eagles o mi awon ka ma wo boya Moses Uzo to won ati Moses Simon won le se nkan kan fun iko Super Eagles orilede Nigeria pelu baba lele keji ifese won se laarin awa to orilede Guinea Bissau orilede Guinea Bissau pelu bo se ti bere yi
4: nigba ti en ti ko awon Moses mejeji te ti ko won le ka ma dupe boya o se se ki won le ko ba dele leri ni o tori won ti ni ki Franco Yeka won ni o se pele pele na o wa ti taiwa wo ni yi won ni ka mejeji ki won jade idigan ni en te fi Moses Uzo te fi gbe wole ati Isaiah Moses te gbe awon mejeji si oju Ademola ni en fi yande gege bi agba bolu ti n jara mose lati mo je ki enikeni ko le fi anfani ati asiko ke sofo tayo bi o se ri sugbe bolu ohun o be ni kulu ti Guinea Bissau nigba ta so le won weni re to fe le bolu ohun si lowo onita si won ti fi so ko bayo o si ti pade o ti pada so wa gba bolu lowo eyin wa lati ara bo je ko se bi ogbon gba kini ohun loke nigba ti agba bolu ye beto idaburuku lati orire italo sinu ko ohun to lo se asise nigba to lo kolu ti Kevin Bassey ni onaito kakakaka bolo won be ninu kulu tori lede ti Guinea Bissau be won de ti la kini ohun won ti la sita lowo onu be sugbon ko obada so won ti beto ni o ijaja kadi laarin ohun ati Kevin Bassey agba bolu lowo eyin wa to ti si ojo re ni orilede ti le gesi nko ti form gan ni pato won jo ni mara won pe a ma ri be oju o ti mo ni ni ko pe ohun o mo ni ri nigba ti beto to fe bagiri to fe gba bolu iyun oni owo ti Kevin Bassey won jo di mara won be o do fe ala le gbe o tun ti pale folede wa Nigeria won ti se gina won ti se ni arin ara won Semilo ya jari oni bolu ohun nbe lowo rife gidi o ti le sodo ti wobi wobi o ti fi rose o fi bolu ohun rose e ja won to le sele ni abibe ya so le tu dola re
3: Alexander Iwobi lo le bolu sodo ti Moses Uzo ninu kulu Moses Uzo si gbianju lati wa elomi ti o le bolu ohun fun ninu kulu iko Super Eagles orilede wa Nigeria sugbon ni kete to le bolu ohun na ni asole lati nuko Sidi Lungo ninu league abalale keta orilede Spain iyen Fernando Mbajide na lo gbe bolu ohun lo gbe kuro ni ati be iko orilede ti Guinea Bissau lasiko ta re won ti gba bolu won si le sonu lasiko le ta we won ti le o odu agba bolu won lowo iyen Jeffrey Nkanda na na le kini ohun si ball ohun ti pada so water adari ayo don dari ifese won se yi o na lo nsun mi lori bamu bamu yi o njo bi eni pe mo ku yan won ti gbe sare dada ninu ifese won se wo iko Super Eagles orilede wa Nigeria o na ni ball wa won le sodo ti agba ball wa lowo yi mo so nipa Semi Ajayi agba ball lowo yi lati nu ko city ninu dije league le gesi o na lo le ball ohun so wa rin lasiko sa wa le sodo ti Alexander Iwobi Iwobi le ball ohun so wa igbe lo sodo ti Moses Simon to sese wole sugbon rigba tan le ball sodo Moses Simon agba ball lowo yi orilede ti Guinea Bissau yen Nkanda o yo ball ohun lese ni sugbon owo orilede Guinea Bissau na ni kini ohun si wa won le lo sodo ti Upper Sangate lowo yin Upper Sangate o ti so wa rin gugun lo sodo ti Ronaldo Vieira Ronaldo Vieira o le so wa igbe lo sodo ti Kasama lowo igbe lowo yin Kasama o le kini ohun sinu kulu Moses Uzo sugbon Moses Uzo ja kini ohun gba o si fun Alexander Iwobi Iwobi le so wa igbe o le fun Moses Simon sugbon ball to le sodo ti Moses Simon ko dona bi to ran orilede ti Guinea Bissau won ti le kini ohun so waju bayi won gbianju ati wa beto sugbon ball to le sodo beto agba ball wa lowo yin Kevin Bassey o duro ti dada agbelegba ofe ni oje forilede wa Nigeria
4: nigba ti beto ti salugo idigan niyan tawon adari ayo ti gbegi beto won lo salugo sugbon ball ohun on be lodo wa bayo ti pada sowo ti wobi wobi weni re to le fun oro ti di ba mi mbaka laarin wobi ati nidi iwobi tu ti fi rese o sodo ti Moses Uzo sugbon gini ohun ko de odo Moses Uzo iyun ni abibe sugbon ball ohun ti lo ta bayi orilede wa Nigeria be na lo wa I don't come off in a water, you know, or the Nazi be said, you be a daughter, said Dubai, or dear Yorker, Larry, be about Gatorin, the one in Gira, at Guinea Bissau, Tim Bendler, a Jama Ogino, Tibara. So what, Kevin Bassi, or Tim Nasak Bender, and Yasodo, Tibrat, or Zay Zambe, near Bibaya, what don't I know, Larry, I want to Tibara, so don't will be the same, Lena Yorker, Yatolotti, Mosisamo, Kilovashele, so Musawani, or Tiela Laruga. And Bade, or do like you know, call one local year, call on your labour, call on your other. So what's going to be busy? Oh, I don't even know what be. What be to the Vinassa? So do Mosisamo, Oti Wamara, Oti Waka Samara, oh Wamara, I don't want to be Nasita, Kaka, oh, good year, oh, that guinea go gay.
1: A shale ko rile de gini bisa o tun gbe ballu ti omo kunrin Moses Uzo to gbe to le lasinu kulu won o tun gbe kini ohun lasiko ta we o njo bi eni wipe asise nla gba o na lo luko ni wa se lati gbe agba ballu sori aga tele Moses Simon lo le kini ohun sinu kulu o to di pe asole won yo agba ballu won lowo yin na pada fese si kini ohun ko to wa di wipe moolu ohun pada lo sodo Moses Uzo sugbo lasiko ile ta wa iko rile de titi gini bisa won tun ti le ballu ohun sonu o bi won se tin le lati gba ti fese won si ohun ti bere sugbo lasiko ta wa ti won le owo ta lo lo agba ballu wa lowo ibuna ye mechi ona ni o si le ballu ohun para so ri papa lasiko ile ta wa yi o gbe ballu ohun dani o we ni reti o le ballu ohun fun agba ballu wa lato we yin ona lo ni kini ohun mu o we ni reti o le ballu ohun fun lasiko ta wa o ju ona enu loju si kini lasiko loju kini ohun si lasiko ile ta wa yi o gbiyanju ati wa ko adams ni lowo waju sugbon lasiko ile ta wa yi ballu ohun agba ballu lowo yin fun ko ile de gini bisau won tun ti ja kini ohun gba won de ti da pada lo so we yin lo so lo ti victor ofino lasiko ta wa o fun asole re na di kini ohun mu o le sowo egbe lo soro ti si enkanda lowo eyin enkanda o di kini ohun mu gbianju ati ge Moses Simon o le soro ti dasio lowo eyin dasio na yi kiri o yi bi o da kini ohun pada lo sowo eyin lo soro ti victor ofino o fun kasama lowo eyin kasama le kini ohun so waju agba ballu won lowo arin lasiko ile ita wa yin ere neto haga o si gba kini ohun gbianju ati gbe rin sugbon iko super eagles orile de nigeria won ti da omokunrin ohun mole adare o si ti fun fere
4: in bad yenda bad day ya gba ballu to fina ti fi gbe wa wore ti an da mole ya ta ba so fe ti naga jare tan da mole patan e ja mo nkan to le sele na oju naga oni e fi yande gege bi agba ballu je mo na ko gbo ko gba inu diji ohun kini olaye kokan ninu o tu diye ka ka dupe lowo stanley nu abali ballu ti gutan o ti pada mu o nigbati kini nkan to fe sele tori gbe ayo won ti nbe lowo stanley won ba lo je ti fi ranse sowo onita ni abibe eh elea kini on ba ko ja pe ti lo bi se ju mefa bayi in lo daada bayi nje ri ori ofe ati imu dotun awon agba ballu ti e ko si
2: bi gba pe te mo ko ti awon agba ballu ba se gba ballu ko leyan wa ni ah so lu ko ni se ki se ka se lo se to bi bench awon people te pe ma je kari laarin igba to gba awon agba ballu mejeji iwole e ri bi won se lo sowo waju o dabi abala akoko te ari gugu ladros and then ta tun gba ori ko ma gbe soke lati bi owe nkan na ti ma gba soke bo se wa bayi lele e ri nkan ti mo zuso se ti ba ye boya ko ri yin gbara boya la ba ti ni go sugbe je ka wo chance mi je yi ta ti ri abi kin ti eni bi ma wa se push forward lati bi odo iwo bi so do mo si sai ma ti mo si zuso yi o na la fe le so pe yes won se won ti se dada ni abala keji sugba bayi boya won se dada mo se dada goal oku ta wa ta ba ko ri goal lati mo pe yes nkan kan bayi ni bo goal oku ti a to ba score that one people you over there to score ile keji mo be le pe yes iko super eagles won si le ro mi bibi mo eh ta ba ti go bayi a sha ma gbadura pe ka won yin kan ma dogun nkan tan fe
4: to tele lo je wi pe amisu oni e wa keke o be gini go ogi o be gini ko gi anfani alailegbe ti mo si samo to so to je go be gba ti ori gba ona lo fajo opolopo awon eyan to de abi agbon tin bu ara atalatara ko se pe opo buruku ti breto size amen to mu wa jade ti ti uzo to de kakina to kasita sugbon bale so mo si zamo ko de ri kina ko de ri lo go na la wa ma ja gbagbe o tori amen yo kan sodo ona lo pon lodi la rile wa ti nigeria ti gini bisa ball lo ti pada so wo kemi basi wa ran se laarin ara wo kale maru fe ru nkan to fe sele sugbon awon gini bisa don pa won na won fe fidi mole die pe baba ti le mi awon yin mo ajegbe yo kan ta mi eyin na e o ni gba lowo wa ni o won ni won ti gbe ademola lupon won ti gbe lule sugbon indi ya ko se ko ni nkan to pada se tori bi en ti gbe lule o na o ti lo re foul nigba ti adari ayo to wi pe a se mo se ohun lo se idi gan niyan to fi gbe gina o ti o ti gbe fori dede ti gini visa o ni abibe oju ademola lupon ni abi yan daga ball je gbonu sa ko so go ball ati ko ma di last go ina ke ti ri oju opo ele je ko to ni sa to ko ja to ke opo lopo eyan ni abi pariwo re sugbon ni ba na kini o be yiwo die tanti agbara to le ka o ti bere
3: atoweyin o na ni agba ball loweyin fun iko orilede ti gini bi sa o yen victor ofino lo tin le ball lasiko ta wa yi lile to de le kini awon odo mama baude o na lo le si sugbon ball to le sodo mama baude baude gbianju ati di ball ohun sugbon ita lo gba ball ohun si owo iko super eagles orilede nigeria o na ni ball wa lasiko ile ta wa yi nigeria ti jakun latowo igbe latodo ti si moses simon lo di ball mu o da kini awon pada lo sowo yin lo sodo ti si bruno oyemechi gbianju ati wa agba ball mi ti o le ball ohun fun odo wilfred ni o na ni ball ohun lo lasiko ta wa didi o da kini ohun pada so do ti agbabolu wa lowo arin alexander iwobi na ti kini ohun pada so wa igbe iko super eagles orile nigeria to do ti bruno yemechi o fun alexander iwobi le kini ohun so wa le odu ademola lukman lo le si o lukman na gbe abolu ohun so wa igbe lo so do ti agbabolu wa lowo igbe yen moses uzo o de kini ohun lasiko ta wa o da pada so wa arin o lo so do ti wilfred didi gbe ojo ti de ball ohun sugba agbabolu lowo arin go fun iko orile de ti gini bisa o mo so nipa ronaldo vieira o fori ta o fese ta kini ohun so wa ta gbe to de gba so wa ta ball ohun lo sona ti odo ti renato naiga sugbon ball ti renato naiga gbianju ati demo kavin basi fi agbara ti omokunrin ohun fo agbara tare edanu orilede kini bisa o won si gba ball sonu lasiko ta wa yi
4: nigba ti kini ohun to ti di egbe leke gbadanu yen laarin ohun ati abeto olagbara po jajago akatape won ti moti pe ko so gbadan o fe ba lo ohun na ni ti kavin basi nigba da nda fun beto agba ball buruku nu sa ko so gbo ball ti everton nigba kan ri ko to di ko ta ko so lo so ni reti ita lo nbe ti tin gbiyanju kini ohun eja mo ohun to le sele ti se mi lo ya jari olopada fori kan ballu ohun o do la re sita oju oluko ni won muso ngba ti emilano ti oni evinyende gege bi aso gege bi oluko ni tin ta lowo nu dije ohun ki lo sele se mi lo ya jari o kan ballu ohun okan sita o de ti be di ball on ya mi o to ni ballu nbe lowo won won de ti wa ni oju le wa bayi adua ni ka mo se o nbe lowo ti ba ni so be na ru e ni won ti gba pada lowo re ko si nkan kan fokan bale owo won na lo si wa inu le wa be na ni wa tin ta iyun ni a ni ara mo o tun ti fona se se lo de ti pada so won fiera ti yo oyo so do da se ye bilisi o be lagbara die ni bo o ti se kini o la laruga o
3: ti gba o aso le fun iko super eagles orilede nigeria sterling wabali ohun na lo yo ball arambada ile ti orilede ti gidi bisa o ti won gba lasiko ta wa latodo ti dausio ele to gba ball ohun tintin loku ko ba di meji sodo atuwo foran ohun re won le kini ohun sinu kuluri buno ye meji fese ta kini ohun so wota sugbon bo se gbianju ati gba ball ohun so wota wo dausio lo gba si dausio tese bo kini ohun lese kese sugbon wota ohun na ni ball ti dausio to gba owo ota lo lo agbelegbe ofe lati bi asiyawa ohun na ni kini ohun o je lasiko ile ita wa yi fun iko orilede ti gidi bisa sugbon jo bi eni pe oluko ni won o ti n ba mami kamara o ti n ba soro latori aga lati je pe ko gbe omokunrin ohun wole ninu fese won se sugbon ka koko wa agbelegbe ofe lati bi asiyawa ohun na dausio na lo duro gege bi eni ti o gba kini ohun sugbon jo bi eni pe o fe ti renato naiga segbe ebe lati je pe ki renato naiga ko lo gba kini ohun ka ma we ti o gba kini ohun fun iko orilede ti gidi bisa sugbon lasiko ta wa agba bo lowo eyin fun iko orilede gidi bisa atohun ati kavin basi won jo n bara won fa ni o won ti jo n tira won lasiko ta wa ye opa sangate atohun ati kavin basi awon mejeji won jo n tira won ni opa sangate to se wi pe ninu fese won se ti iko super eagles orilede nigeria ba iko orilede gidi bisa gba ni elodun 2024 ninu dj afcon o mi awon ninu ile ara ti e gangan ninu fese won se ti nigeria bi fi aje opo lami ayo kan sodo omokunrin ohun atohun ati kavin basi won jo lara ni won si jo n ja
4: to won jo n ja na ni jajagu akata laarin won sugbon adari ayo o ti gbada do la kina o pe e mo ja iti mbele o to kun ti na ro kina o sina o wa sugbon ka dugbo lowo agbo bolo beyin wa won do la re ke lota odo wa na lo wa won jo mori ti to Stanley Wabali o ti gbada do la kina o
3: tintin lotuku Stanley Wabali o ba dana sunle tintin bayi loku nto ba tun sele so orilede nigeria tori pe bọọlu ele ti agba bọọlu lọwọ arin fin ko orilede titi gini bisa o mo n sọrọ nipa dausio to tun gba lasiko ta wa Stanley Wabali o gbiyanju ati ti bọọlu ohun sugbon titi to ti o ti sọwọ ọlẹ ni kanibeto sumọ bẹyẹn kekere ni o ba di meji sodo sugbon lasiko ta wa eyo kan sodo naa si fi n fi aje ikọ super eagles orilede nigeria lọwọ ọwọ agba bọọlu wa lọwọ lọwọ yin kabi mbasi ona ni kini ohun si wa ofun buno yemeji guno yemeji o le kini ohun sowo nu o odo ti se Moses Simon lo si le si Moses Simon na se kini ohun laguga o gbiyanju ati wa Moses Uzo Moses Uzo ri kini ohun gba o Moses Uzo le o ohun atagba bolu meji lati nuko kini bisa o le kini ohun suruku no Nigeria kan daada sugbon kikan ti akan asole ko rile de kini bisa o ko je ko ri mumi ati wo awon foran nkan to sele ri sporting club
4: on nigba ta asole won mo so gba ti baje to di gbada mu gina won ni jojo ori mumi ti mi lodo re bolu je gbe won bi na lo si sale wa bali to ti tabilaka sugbon to pada do la kini ohun oni abi yande e je mo to le sele na igabaga won ti lo si bi a daughter seju laarin igabaga ori de wa Nigeria ati kini bisa o e ma je gba pe kini bisa oni leke sori ohun ni leke lowo o si won jo gbe yan na bolu ti wa lowo kini bisa o won bi ntawa bi agbon se me je me lo ni kakakakaka
3: si tin lo tun ku iko orilede gini bisa o onjo bi eni wipe won setan lati duro seyin fun iko super eagles orilede nigeria lasiko ta wa yi o tori pe won gbe na le iko nigeria gan ni atowo egbe ona ni ball ohun tun ti wa lasiko ele ita wa yi agba ball won lowo waju mo so nipa fakundoda galade ju ele to se pe ona lo mi awon fin iko orilede won ninu fese won seyin ona lo gbianju ati tinabo ara orilede wa nigeria ko to di pe ball ohun lodo beto beto tese bo kini ohun sugbon wo ta ona ni kini ohun lo lasiko ta wa yi oluko ni ohun ti pada se pasiparo o ti yo Renato Daika agba ball lati nuko Galatasaray ninu league orilede Turkey o ti yo omokunrin ohun lati gbe agba ball won lowo arin yen Mahamadi Kamara o ti gbe wole ninu fese won se Mahamadi Kamara ile to se wipe agba ball ohun ti pe gan to tin gba ball fin ko orilede ohun to wipe lasiko ta wa yi omo odun 19 lomokunyan ikanu agba ball won lowo yin lowo arin gun lowo eyin ohun na lomokunyan won ma ngba laarin o de tun ma ngba lowo eyin lasiko ta wa oluko ni ohun ti gbe wole lati wa je kowo eyin won to wa arin won ko duro sisi
4: odun ayo
5: atokun
4: o di 60 minutes bayi a je wipe ti adari ayo ba fi kun o la le yi koja ogbon seju ninu dj eyin mo pe ka ti fokan bale na ni ayo imbalance
5: ikọ̀ méjèèjì náà ni wọ́n ti rí àǹfààní láti mi ọ̀hún tí wọ́n dẹ̀ ṣe àmúlò ẹ̀ ikọ̀ nàìjíríà rí àǹfààní tó mẹ́ta tó yẹ pé abẹ́àkì sọ pé bóyá ẹsẹ̀ wọn ò rán bọ́ọ̀ ni o Moses ó yẹ kó ti score goal kan Moses Simon ó yẹ kó ti score goal kan nífẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí so èmi rí pé wọ́n tún túbọ̀ tún ṣe dára jù bẹ́ẹ̀ lọ ṣùgbọ́n ọwọ́ ẹ̀yìn tí wọ́n fi sílẹ̀ yìí kó má jẹ́ pé ikọ̀ Guinea-Bissau máa lọ fi méjì sí ti àwa di pé ìrètí máa sọnù ki won mo bi ba ti won se ni attack na ni ko se ma defend eleyi ti won se eyin leyi cause won bale ti won gbe se eyin mi o so ke mi le fo owo so ya pe cause to ba tun lo gba ba mi ko ma tun lo ti wole so ko won mo bi won se ma cover wo eyin ko de wa go ki a ko to di pe ba won ma to 70 minutes cause bo wa se ma gba lo eleyi to ma gbe 1-0 na la ma fe gbe lo
4: adua na la ma fi ran won lowo ball ohun o tin be ni ojule wa gbo tori ngba ti won yan na lowo o na ni Kevin Bassi to lo de do la ball ti o ba lo je pe won lo bi tu ta wa bi agbon o do la re sowo ta ni bi ti ori ofe tin be fun lati fowo ju ball ohun ki won ju iyen si alodo ni gba ti Kazama Kazama lo gbe ball ohun to ti nero re bayi o o si nbe ni ojule wa won ta gina ohun na ni ara won yen la ni biera ohun ati Dazio kini to se lo ti pada sowo ti Rovino tori won sumo wa tan gidi ni o won fi kan wa ni ofun so fe wa ni eni o fe se lalaruga laarin agbon ball lo wa ni won yen ti biera kimbe kini to boko ni o ti pada sowo ti Naga iyen ni I odo ti en ni owo bi be oke ounda o ti bo esla pelu ti to n sele bayi eyin ro igbo ye ki oluko ni ko se asipayo tabi ko mo lu lo
2: bayi na mo fe le so pe ko si ma lu lo to tami ti ba ni ko ko si se pasipayo ni fe owo waju na ni ma si ma so pe ko se pasipayo si to ye pe bayi mo fe le so pe game yi o ti n balance de ko si ko to ye ka ri labala akoko ohun la ri labala keji ko ma je pe yo wa pe fun wa ito wa wa nbi igini ti mo wo ba ipele igba to gba awon agba bolu iwo boye se run wo ran bo ni bo si je ko ri na na fi kan owo aso lele nkan si bo to ba pada ya ma so pe ke ari chances ni second half a le use bo se wa bayi awon gini bisa won lawon o ni du won lawon duro lati ma tu score go si in ti mo de so pe ti go yi to ba si lo le okan sodo oni mo si le fun iko super eagles in chance pe yes won le run me the game yi ti won to ba fi le di meji
4: MSL, Oni wo se yesu bo ti gori jade o oju olukan ni wa eru je o oni abi yande nigba to na gbiyanju lati le wo ba o nba tolu aruko dare o nba soro lati le gbe wole gege bi gbe lorin pada so re ibi ti fit na wa ko lorin tun se boya ni owo waju tabi ka de wo bomi to fe fi gbajo bi gbe accordance nbe nbe gege bi agba bolu to nba bolu wa je ko ba won bere e ja mo won to le sele so bolu ohun o nbe ninu kulu tori le te gini bi sa won de ti fi ranse so wo waju
6: Mo le ball ohun lo sodo beto ni sugbon ball ele ti won le lo sodo beto lasiko ta wa yi asole fun iko super eagles ile de wa nigeria stanley wa bali oduro ti kini ohun dada ko de je ki beto ko je ko raye sumo be de bi wi pe yo le mi awon wa odo le ti won bi ni kini ohun wa bayi o le ball ohun lo fowa rin gugu fun iko super eagles ile de nigeria sugbon gbe ball to le kini ohun si iyan ademalupon ko ri ball ohun dimu iko de ti gini bisa la siko ta won tun si gba ball ohun won de tin ti kini ohun so wa ara won latowo egbe won o na ni won tin ti kini ohun lasiko ile ta wa agba ball won lo waju iyen dawsi o na lo di ball mu lasiko ta wa ko to di bi won jomo kun yan mo le adari ayo o si ti fon fere o ti mu agba be ti se balogun fi ko super eagles ile de wa nigeria yen we find nidi o ti fon fere le pe ki won da ball ohun duro lasiko ta wa mo si suzu agba ball to se pe o wole ninu fese won se ti agba koja o na ni won se afihan lowo sugbon agba ball ti se balogun wa iyen we find nidi oh no lo ti agba ball lo wa rin gun ti won se gbe wole yen Kamara ele to se wi pe inu ko alfayi lorile de Saudi Arabia na lo tin gba ball oh no lo te mole lasiko ta wa iko orile de Guinea Bissau won gbe na le iko orile de wa Nigeria ninu fese won se yi won ti gba ball lo soju ile wa ti o do sodo asole le marun iko super eagles orile de wa Nigeria won ti gba merin won ti jaku o ni meji o di meji o di meji iko orile de Guinea Bissau won ti fi ya jo orile de wa Nigeria lowo pelu ami ayo meji sodo mama ba agba ball to se wi pe inu ko press lorile de France o na lo tin gba ball o lo mi awon elekeji ninu fese won se o di meji sodo torile de titi torile de Guinea Bissau to fi ajo orile de wa Nigeria lowo mama baude ile to se wi pe lodun 2023 nigbati ko orile de Guinea Bissau ti won wa fi ajo orile de wa Nigeria mo ilu Eko o na lo mi awon kadondo ti won fi aje wa o na lo mi awon elekeji ninu fese won se o di meji sodo torile de Guinea Bissau to fi ajo orile de wa Nigeria
4: o ya ka mo fajua na lọwọ tori ibi ti nkan de duro bayi ojo gbe orilede wa Nigeria a be le pa orilede wa Nigeria ko be le ka iko bi Guinea Bissau yo ko bo lo je gbe ni na bi kemi ogbon danu ni kini opada de tori oju ti oluko ni je oni afiyan de en to ba ni ori ofe lati mo wo kini yo mo bi pe go ohun ota yo wi pe die loku pipa tan wole daada ni o pipa tan wole daada je ka wo atuwo foran ohun ka le mo bi ti nkan ba tun de duro ka mo nkan to ka tuwo foran ohun oni afiyan de fendi ba wo bayi tori alaje wole ola ye alaja o ti wo daada bayi boya ka mo gba ball pe ko mo ju bayi lo
2: o da gbe nkan to fe kuna lele e ri pe ti ifeson se yi ba fi le pari ta de padanu o ma je igba koko labi olukon ni recepuchel ta ma padanu 90 minutes
3: Portugal 2-1.
2: 2-1 like pe to je bi awon official matches bi yen bi friendly matches ni e sugbon ko je pe bi awon official matches bayi o ma je igba koko labi olukon ni recepuchel o gba ta padanu ni ni club ni awon world cup qualify yen bi dia Congo after extra time ni bo se wa bayi lele pe le nkan ti won gba o da pe latai pe won wa go yen won ti fowo yin sile e ja o bi go yen se wole o gba po wole ni asole de re ko si nbe ni eyin wa le fe bu sugbon bright or sai samuel lare dan ti gbe bo yen koja o ko eyin ba idi loko tibo bi tin to bi gba aye teyin tibo yen fi wole bo se wa bayi e pe mo ti duro lori oro ti mo so pe to ba si je pe boye yo kan sodo ni to mi awon le mo le sugbon bayi meji sodo boya wa ma wa poke boya mi loku ti a ma pada wa nbi fese won se ko emi owule ri winning fun orilede nigeria tele mo bo je meji sodo bayi ka ti e wa ro pe se won ti e ma ri awon mi ba se ma la loruko ka tun mo le score iyen lo fe lo faju sugbon won score won score point lo can't bayi point lo can't
4: lo fa mo lo fa o koja be fa boya bo se ndure ball ohun ori ofe tun ti wa fun wa ni orilede wa ni lati le tu gba ko ball to ni se pelu pe lore gbambia siewa ni ta ba so nipa ti ko ne ja won to le se re na ko to di pe emi awon eyan mi won le menu le kini os gbe bo je ke gbe bi pe enikan doku ti o jade nu sori o odun
5: atokun
4: nti mo wo iboyo ko le wo ta ba ni video da
5: obukoriko
4: obukoriko
5: ben so ege mo to so se ba pe ki won ma se eyin yen kale ohun lo ti sele yi o lo ti mi ami ami beji so emi pe ka wo le mo kan ko nbe ka ma plan bi a se ma ko ju Tanzania e le mi o pe ra pe mi o bi a ma gba won so ka mo ba se ma ko ju Tanzania ba ka lati le ri awon mi be a ti green bi sabade wa se odo wa na ni ilu yo ka ko bi meji abi meta le won lowo sugbon emi pe o tu possible ko ba pe a tun ni lo CDJ
4: about to
2: bow.
5: Hey, about to bow. Well, you bash it. But song by none here. Ta draw many. I've met that. I you pass on a shuku. I shan bash it. She none here. Ta daddy. So me quickin' ye. I told you to push him out. Oh, look on ye, me, Mobia, Cotu, Isha, or Cotu Leto. Cause Ali, my babylo. Ki amale kama gba iko bi ale baba bayi lo kama ba ko bi green bi sa o play kama le mi awon gbo so ta gba ta ro wala emi ga ma mu
4: e tun gbe wala ni awa na mo ko dedi ke
2: pe pa gba bo ni
5: to pe mi la so so le iko green bi sa ma mu awon button gba a gbogbo wa gba bo ara loni emi pe ise siku fun lo kon lati se
4: o da e ja ma wo bo ka ma ba kinu ohun bo na bo lu ohun o nbe lowo ti revenge yi agba

0: 32 FM, you are okay.
1: Kaka, is it a good news or bad news?
2: It's bad news.
3: Iko Guinea-Bissau ti fi ya jori le de wa Nigeria tori ba se wa loju oja won ti fi kan le o ti di ami ayo meta be ni egbo mi dada o ti di ami ayo meta sodo ti iko orile de Guinea-Bissau ti won fi fi ya je iko Super Eagles orile de wa Nigeria lasiko ta wa yi adari ayo ti fa fere o ti pari o ni papa isere ile to wa ni ilu Guinea-Bissau yen Estadio Nacional 24 de Semero ile to wa ni ilu Bissau lorile de Guinea-Bissau won ti fi ya jorile de wa Nigeria pelu ami ayo meta sodo agba bolu ile to mi awon ile keta fun ikan orile de Guinea-Bissau o na ni Avaro Jalo agba bolu ile to se wipe ifese won se ile keji to n gba ni ile fun ikan agboje orile de Guinea-Bissau be gedere inu ko Athletic Bilbao lorile de ti Spain o na lo mo kun yo won ti gba bolu sugbon ni sa Tawai, ninu gbogbo ofese won se ti ko Atletico Bilbao ti gba ni sa Tawai ninu league orile de Spain ati ninu gbogbo odije ti won ti gba iseju meji pere ohun na ni Avaro Jao lo ti gba ni sa Tawai sugbon mo kunrin ohun ohun lo mi awon ele keta fun iko orile de Guinea-Bissau to fi ajo orile de wa Nigeria pe lami ayo meta sodo o wa di igba ile keji ninu tan igbesi aye orile de Guinea-Bissau ti won fi aje iko Super Eagles orile de Nigeria igba kokon to fi aje wa odun 2023 ni ilu Eko ohun na ni won ti na wa ni ati mama baude to mi awon kan dondo ti won fi aje wa sugbon lemi won lu wa lekan won lu wa le meji go meta sodo ohun na ni ko orile de Guinea-Bissau ni won fi aje orile de wa Nigeria
1: adua loku ta fi mu ona won lowo olodun je won pada layo ni bi ti en ti wa e wo ridu ona de kunle clever lo ko mi mo e se gidigan da du ti wa e kanada ni positional le ngbo 32 FM 94.9 bo ba si je e pade wa lori eto lola lori eto igi laarin ago marun si mefa a ti ri awon gogo to se se ko fara pamọ boya goji ka fo ba yonu meteta boya meteta na ni do standi eja bo kan ra bale sugbe ma ja gbagbe pe enikan pere ni o qualify ninu sori Tanzania di qualify automatic ticket latara pe awon ne o se bi jabaga ni ba Guinea-Bissau o ti ni ami mefa 6 points pelu go to lo si bi marun ototo to ti jere awa ni meta adua la mo fiti ajegbe ti ka fo ba tu so pe won lo mo ti o ye kan lo boya qualify ba won e ku kan

0: the same enu to fin ka eko kika wa fun isin ologo ti eni la ninu iwe kin ohun lo fi ti fin pariwo ade ori okin bi lo n pariwo ani mi rida ohun ka ru kini hun eya juda ade ori okin ki lo sa ade ori okin
1: kojo teye keye
0: teye keye mo pe ojo sunday lo ma so mi pe kojo teye keye brother aboki sawon pe pattern te pada si mo so ni last week sunday mo ni pe ati ko ni gbogbo pattern ti pe ko si pe boya ajeje nko awon orin kan ti ma wa dete ma change e dile en lo bere last week e o ti pada so ni pattern ati jo bro tope yi te se ere te ba ti e te n tawon ile o ba ti le danuro seyin e le danuro ni Tell me, Brett, you need to go. I need your key.
1: Could you take
0: it? Could you take it?

ekute ti siwa eranko te nwe nje mo oruko e nje je mo wi pe awon eranko te wo ti won lu e ninu omi won ki se eja won ise eja o eranko te nwe pe ba ri to nlu e bo se nlu e ki se eja o eranko ni awon apa bi ta si le ti ri won ju to po ju ti won ma ngbe ohun ni agbegbe gusu america yen south america lawon bi peru chile ati bebe lo ati ariwa america yen north america papa ni california won wa ni australia ati awon erekusu to sumo apa ibe eron ni won eron ko ni lara won eron ti oloyinbo ti won kakun mama to je wi pe won ma nbimo loye won ma fun omo won lomu ohun ni ke se ja o won ise eroko ile africa dabi alara o kan je awon eroko kan wa ile africa ti won jo won die papa te ba de orilede namibia at orilede south africa sugbon ke se awon gangan won jo won ni ki loruko eranko te nwo yi njare eyan to mo e ri pe won ni apa owo meji ese meji gbogbo e lo dabi abebe to ma mu won le luwe ninu omi won si feran omi to ba je wi pe apata o po nibe ti okuta to po nibe ah olohun oba mi da nkan sile aye

sí lion awa fe pe ni yoruba ka ku pe ni kiniwun okun awon kiniwun ri ile oto lawon yen awon ni ololaju awon eleyi ni oloyinbo n pe ni sea lion oni ta ba de bise sise la nse eranko te nwo yi sea lion ni won pe inu omi ni won ma ngbe tabi agbegbe to sunmo omi daada mo si ti so wi pe awon orilede bi ile america ni gusu america ariwa america ni won po si daada ati ni australia awon kan won fara jo eranko yi ti won wa ni ile africa bi namibia ati south africa idi ti won fi ma npe eranko yi ni sea lion oni wipe be ba ri akon to tobi be ba wo orun e o ma ni ipon lorun daada de bi wipe ada bi irun jinwin ni to ma wa lorun kiniun awon oni irun jinwin ni yo sumo bi orun won se ma nwe teyan ba wo lato kan lo mu ki won ma pe ni sea lion awon ni wadi awon ase wadi ti won kokko se alaba pade eranko yi ohun ti won ri wi ko jo ati wipe nigba mi won ma nbura mura mu bi kiniun awon kan yi ni won fi kuku npe won ni si lion te ba woju e o fe dabi oju aja ara won ma ndun yobo yobo bayi inu omi eti omi no ma nsaba wa won ma wa lori ile won le sare won le rin lori ile te ba wo owo won mejeji o dabi abebe ese won mejeji o dabi abebe ohun lo ma mu ki won le luwe ninu omi daada be ba wo a dabi eni wi pe ihoho ni won wa sugbon erun die die wa lara won o won loju meji won ni mu ori won o fe dabi bi ori aja na ni sugbon won tun ma n gbo bi aja won ma n pariwo gan te ba ri bi ti won wa won ma n pariwo gan won ma n gbe ni igbe molebi won ma n po gan o e wo awon te

0: be pele ise mi wa naturalist care limited ti kale ka so je olorun lo kuku diri e wa fakuko ti wa gbogbo ogun to njade ni ile ise mi wa npata lo wa nibe lowo ti o gajara lo pelu irinse igba lode loni ran ran awon akose mo se nbe ni kale faye wa ara awon fi to wa leti wi pe anfani nbe bu gbogbo adote eniyan kokon 50 ti won ba kokon de lojumo atara sasa ma bo ni ajo ke plaza ni doju ko finish station to wa ni temi dire oje ibadan hello hello wa 08034051533 emi wa lo so wi pe ani faisan sodun o
1: Undo yung baleti? 32 FM, no? Baby, 94.9. And yeah, I'm feeling that book, what? Baye? Our fear is gone.

was o se pa yawo na ban iya 79 years o se wa to wa pa o na ogun baba no be ah o to wa gun ya na lo kilo de to fi bu iya na to tu fi na lo ro alagidi Jonathan Jonathan ni ah owo bodo ba se be to to ko wa pa ya na ni pe iya mo o ka wo bo bi to ti pa oko re ah tori kisi ni o promise pe won 50,000 kan ti o fun o to lo fun ise lati mo wo ka lati mo gbe won ka kiri ah ko du lo e to pa sinu nu hey e ka ba se duniya o

0: Hello. Hello.
1: Hello.
0: E kan le.
1: E ma kan le bo da ki mo go ne baje.
0: Ami oruko ya do ni soro.
1: Akun ni deru ewon.
0: Ami.
1: Oruko mi ni alabo ko yawo e ba beji lati ojo Olomi Academy.
0: Eh ni pe
1: Temba ti a se nti o da tan.
0: Wo ni se tun.
1: Ma ni ko ya won.
0: Ise tun.
1: Si awon iru ori ibu ti won ma pa nu. E ba ti se nti o da ori dede ko bi ori ti o yori.
0: Ah.
1: Idaju oju ese iyan o ni di ka tun ma sunbejo. Idaju oju ese. Yan pa kan lo yegi fun na ni idaju iru o ni di ewon gbere. Lo to na awon eniyan ti dagba baba je dagba. Se awon obi o wa wo pe ki won wa pa ya won. Se bi to ba je kwa towo Olorun ni a gbo pe yi kwa to Olorun.
0: Bene.
1: Yan se idajo lori ti e na ni ani won ni pa wa.
0: Ami ese ko dupe. Hello.
2: Hello kale.
0: Oruko ya ni be to ro.
2: Okoso.
0: Eto ni.
2: Ya Elizabeth latojo.
0: Ehn, oye da ni to.
2: E ri e ko te mi kan mo pe eyan ko nbe. Te ba ti ri e le ba ti resi le nikan, be ni lo bi kan, eyin le kini, to je pe wo e sa ti resi le. Keyin o mo. Keyin o mo funra o. Te bi to so ni solo no ma te won ka, won ti mo lara o na ti mo won lara.
0: Bẹni.
2: Se ku pa won je oni ya ti babo n baba ti won ti se lo. So baba ti dagba se pa todo Olorun ni. Go se pa won ja yen na ni pa po na. Dagbe oju ese ni kan se fun.
0: E se mo dupe o.
2: Ba to mo bi ko bo ton fun ko te n Olorun. Ki lo de ko se ti Olorun le se
0: mi. Abọ na wa. E ka le.
2: Yes,
0: oruko ya ni be ti soro eh ora di bi to wole bi na hello oruko ya ni be ti soro
2: e ma peto
0: oruko yi
2: e ri le wo lagbara olo
0: eh eh
2: opo le yaru ni lato
0: o ti yemi
2: te ri inu eyan ji wallahi mi eyan ji ene ati ti oju okun le ni oje ni agba to wa ye ko le se ba won ogba permanent aba ko permanent won gba oni ep wa ni won so o wa tori 60,000 o wa han ni eleni lemo
0: ah
2: e wo you will learn lesson
0: eh you ma learn lesson
2: you will learn lesson lodi ojoba ni lo won ofe to be o ma so un ni
0: o ti ye bi won yo
2: ami o ya ru ni last week
0: e se mu dupe o won yo learn lesson you will learn lesson hello e ka le o. Hello.
1: E ka le.
0: Oruko ya de be ti soro.
1: Mi ni ala do ni wa se won. Won so lati bodi je.
0: Okay.
1: Je ri to be dokore ye se odaj.

0: Adigo. Iwo ti o ba ra ile to pe le to ra. Eh. Wo fo le re, wo do pada fun o. Mada kele o, pe number ki amza ta ki just Tuesday ti bo. Pa de bi ni radio bi bayi, radio wa ni ma kola mi ni premier. Pe eto re o ha sibi kan. Bo ti wa gba omo. Mada kele o, e to ba ja ni to le jebi. Ko ye si bayi. Ma lo fi agidi lo gba eto re ko ba di pe yo di oro ewon ewo osijo le o ila fi ma ke ta ta ta ta wuyi ni abalabi pe wa fi eto re ti o ha wa fi do re so akim amzat a be gba o it is radio 32 fm bo bo gba o ma dakele o se investment wa fo lowo re o fe travel lo okoku ilo yibo ta be ni gba o se ora gba ticket yo gba gba gba wo pin kankan visa owo re do ti ko fun won won bo se kankan o ka gbo lowo re lasan ni wa gba owo e pada tin ba gbo pa re owo re o gba pada o awon to wa dakele o tan fun onu o tanu o ti bu e lowo nu o bu e leto re nu in to le fa wahala to le fa te lo e won ti e daran ma fe ma fa ma ba wa lo pin ti e ma ba wa lo ba wa lo lorun iwo wa fe jo so akim amzat ni ni 32 fm ta gbo pe number mi sori 080 34 27 6158 080 34 27 6158 tabi 080 72 odobeji 8226 080 72 odobeji 8226
1: ododo oro kan dode
0: dabi kan pade mi ni radio 32 fm ni makola bi lago beta ni ojo tuesday ago beta obere akim amzat ewon ojo le ijo tuesday lago beta gbogbo eto re to ba ni oha ti o ri gba ti ojo o ri gba o temi o so fun nu o ori yo se olobe se o oto jo dia kwa binu e je pade ni jo sunday lori eto castle ayo party program wa na ni o kwa tebi gangan ni akim amzat emi la mo loje mo ko meji obo kwa tebi gangan ni iti jime tu e la moko ti jo bro dia galaye e da ba wifo ba jo gbo wa gbe eto re wa fe jo ote re eto re gbe eto re wa fe jo esu ni jo tuesday ta gbe gbe ba biti mo fun yin e da wifo ba jo gbo e ti o ba si gbo wa la ti enu iye le jare kan ko tu wa jebi o a ni jebi a ni dara ni de ni ewon o ipade mi ati yin o jo tuesday lago meto san ke mu ejo eto eto yin be lowo ke mu wa ta pe pe number bi sori 080 34 27 6158 tabi 080 0702-8226. But it's my love to me. I mean, I'm not near to Castle Johnson. And I'm even about your bro on a row.

ki la ki bani tanran la le foro lo eni oni kalu ka to si ele nbe mo ki ni ti le toko adaye ba le to yi o eni ti o si si onigbowo re awon na ni oloye ewe nje igi adubi agbefagori te ti won je otun oluawo le ibadan awon na to ni magaji ile olu oje awon ni si onigbowo eto yi be ba wa nbo lati ri won adugbo oke ofa baba asale nbadan ibe ni won wa lati oje ibi eleni ni e ti lo gun okada tabi maruwa bo si je moto ti lo si oke ofa baba asale e so kale ni bi church kan ti nbe nbe e ti ri akomo na wa legbe church un loke re kere ewe nje igi adubi agbefagori ite namba ile le pe won si 080-33-26-01-41 esi lelo 080-53-45-9223 bayin na ba ni nkan kan tabi ekeje te fe bi won iru aye wo la gbe ona wo la to ise wo la se ta fi moke eya ma bere eyan to ba so pe osaye oni ton ti kun o ti igbesi ni mewa nsele ni duniya o eyin obi wa paapa te ni omo birin atawon omo kunrin ti o ti toju bo esimo pe ba meke ba toko ni afun loko ba meke ba tada afun lada laye ijohun funra won ni anwa lasiko yi e wa ma kilo fa won omo yin agaga to ba jobin airanju mowo eni o ba nibi to niran nla fe o komo ba wa di pe yo ja joyan loju idire ti me fe soro omo birin kan ti won pe ni blessing awon obi blessing won ran le eko o kawe o si de bi faculty si le to jade university omo birin ni ore kan ore ta wi yi ore kunrin re ai mo ye igbare ni mo wa lo to je pe won fe ran ara won de gongo ama gbo dijo kan omo birin ta pe ni blessing o tun wa boyfriend e lo bi ise re ngba to debe won si ra won lalejo eyin na mo bokun ya to bin ba wa nnu ile gbogbo nto ye won se gaga bi ololufe sira won won se blessing pada le o leyin ti blessing pada le nkan kan sele aye toto aye akamara ke lo sele si blessing gbogbo e le lanfa ni ati gbo loni ni ko ni dola e

0: eka abo pada on so fun a pe blessing dele nkan kan sele ati joko di nira ati na ro di nira ati bere o se koda lo ba di pe bi o se ga gbigbe ni ha iru ewo re ye abiamo o mo se di pe an ko mo re won lo le ewosan to loko ṣugbọn gbogbo gbianju won pabo loja si o ha iru ki leleyi ngbo pe lenikan so fun pe pẹlu gbogbo nti won ko te nra bo ti je pe looto e nri owo ra tori pe omo eyan la kan ni nilu abuja won gbe ko nbe won ni ki won o gbe lo le ijosin won to bere eh abe mere ni abi elegbe kan ni abi kini kan ni ki won se gba ki won sawo ibi ti a to gbe lo ko ni koko ibe lenikan to wa jagba lagba nbe to je bi olori eleyun lo wa wo sakun oro wi pe aye ta mo wa yi aye eyin gade mo ni orisirisi ona ni a ti n toro omo elomi atoro omo lowo osa elomi ani nkan kan to je ti dile te pe bi oba ti yanju e adua re o le tete gba sakun to nwo e ba fese le to o ibe ni a ti a ronu kan baba oloye ewe nje adubi agbefagori ite wi pe ilu ibadan lo wa o si to je magaji ile oluoje eyan nla to loko ti o beru oko ni orisirisi opolopo nkan bayi na ni a ti ba debe tolorun gbadua re e se je ka won kokoko ti e pe na pa won ba ti e gbe lo se ibokuku ti saye daro won ke si oloye ewe nje adubi agbefagori ite bayi kan sa bayi kawodi igbo ni amo fe gbe wa oni bo ni ti se bayi ni se bayi ni se igba ti o salaye tan baba ni e je ka won o bere lowo ofa ki lo ko re ki lo ko ye won bere won si so nti won o se gbogbo etutu ti won o se pata won so ye ti ona won ibe ni a ti bere pe gbawo ni ka won wa baba ni kopo dada ko won o foju kan o tori pe ko si bi ti afefe yi fe de ti afefe oni fe ko mo kan gi oko la ko da ko je lu ebo lo wa ba tegun adua ati gbogbo ntan ba se to ba ti re ba piri lolongoji nti se yo fi lorun lele won sa deun yo wo awon eleyun won fowo ranse sian ibi ti baba ti bere re o awon etutu lorisirisi ti ala won o se bi an tin se e ti won o gbe lo diesu atadua re pete ti won se be ni a ya gbogbo re sori aworan foran video won si send e se ni to gbe se fun won eleyin un wo leyin to wo adua to se re eje ajogbo
1: e se gan ni sir be ni mo ri gbogbo awon nkan e e se olorun a ma fun ise o ron ni pada leyin yo e se bo ni mo dupe o emi na le send e sa won ti won ise e se gan ni mo dupe o olorun a ma fun ise o
0: lẹyìn ti a jọ sọrọ tan ti baba yi sadua ewe nje adubi baba ni ki won mo kan bale wi pe ala tomo nba lamojumo yo ri orisirisi nigba ti a fe fe tutu ba kan eleyun na ri video bo se send e si omo ni bi to wa ri gbogbo adua tan se won ni ko mo omo sami bo mo ti n gbo lo na sami kile o to mo omo yi lala won lo so pe on ri iya kan to gbe epo pupa wa pe ko hun mu epo pupa won si gbe fanu ti ni odo ti n fe siun a je wi pe adua ti gba o kele le omo si omo ti o le dide a bere si dide omo ti o le jeun a bere si jeun omo ti o le de e se gbonse a bere si lo jejeje oni bo mo se ki phone mo le re o to pe won wi pe gbogbo n to hun o le se tele o ti se o oro re lenu baba ti o be ewe nje adubi nse e tun gbo n ti so lele keji
1: ah e se gan ni mo dupe o dupe o nu mi dun gan tori omobirin ti o se kini na o ni o nlala loju alaun o nri ti won gbe pokupa wa fun ti won tun gbe fan si pe fan wa fe so won gbe pokupa won fun le pokupa mu pe fan wa fe so won wo pe ah emi o je mo tun me ni won ba oye temi mo wo pe o da pe won fun lero ni e and won de fa fi itura ti oni bo se ji bayi around the fere ya ihun nje lowo nsin ni lo so e se gan ni mo dupe olorun a ma olorun to ti fun yin se a pada ma fun yin se olorun ni doju ti oko jesu olorun ni doju ti o e se gan ni o
0: iroyin ayo oni a so fun baba ewe nje tinu baba na si ndun wi pe olorun seun baba wa ni ko si bi kadua e ti gba sugbon beyan ba ti de bi ti file e wa o se se kadua o mo gba ketete yan ba ti kan bi ti file re wa bi igba teyan fe ran je ko ni ki se mimo se tawon na igba tolorun ti pe odo tawon ni yo ti ri isegun ati wosan lo je ko ri be olorun gbadua omo birin lati pase baba oloye ewe nje ige adubi agbe fagori ite ti won je otun oluwawo ile ibadan bi won na ba wa fe dodo won lati oje eleni egun okada tabi moto oke ofa baba asale abe ti nlo de aje aborita pirin eyan sa sokale ni baba asale e ti ri signboard won bagadagbagada nbe oloye ewe nje ige adubi agbe fagori ite otun oluwawo ile ibadan general e kan won la tabi ke kuku pe won si 080-332-60141 ati 080-53-45-9223 080-53-45-9223 aisoni diamale
2: baba peri akoni akoko wole

Irawo kan yo mi lutiti. Irawo san tohun dagbalagba peju si. Afin gori oke o han ketekete. Ikani dati 2FM doju o letente. Obala rin awon okani. Dati 2FM 94.9. Ikani aderin ko sonu. Oke tente premier. Mokola ilu ibadan latin sun didun didun fomu araye. Ibudu ayo atori sun idunu ni 32FM. Iroyin asiko ti o le jamba kan nu. Ere idara yale se kuku ati kakiri agbaye se bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni

bo ba na yawo eni na kuna wo di dodo ko se won ke won automatic ni automatically won fun e lona ti o da awon kan si ro bi pe awon si le ma treat obirin de level wi pe awon ma mu je nitori pe ko si iberu mo seri gbogbo awon form of abuse ti ti a nri ni ta ninu igbeyawo eyun ba se ma ma treat awon iyawo wa aram obirin na to ma ma treat oko ti won wo wi pe boya pe tawon ba ti se beyen pe won ti ja rara o se nso fun yin owo ofin ti mule o ofin ti ofin si ti fidi mule fun rara e bye ta ba re ni keni to nse ru e ninu igbeyawo ti o ba ti kowo kowo omo e baso o di dodon kon kon oniton ko fi kini ko fe won gbara automatically ni o ti ye yin koda ni isin to ba fi ibalopo je iyawo e niya nkan buruku ni ni 26 century tawa 2026 ibi ti life di won ti so pe awon kan wa woman kan pe mi auntie mummy e won de nsun kan mo ni kilo de won loko awon wa to se pe oko awon ton ma tin ba won lajo se po bayi as in won ni ko si gba ti oko awon o kin ba won lajo se po auntie tolu oko mi bo se wa yen a ma ba mi lajo se po tin ba se period lowo a ma ba mi lajo se po teje teje ni ah se lo ma ba mi lajo se po lo to awon kan wa to se pe tori e mo ti ni pe ma soro nipa ilale awon kan wa to se ko ma feran lati ma ni ajosepo pelu period ya but I must tell you nkan buruko ni ko dara ra ko dara ra nkan ti o da ni ka ma bara wa ni ajosepo pelu ejo ko dara ra e ma je ka se mo e je ka stop nkan ta ma derive ninu yin pe ka ma bara wa ni ajosepo nigbati iyawo wa ba wa ninu to ba nse nkan osu lowo ale je ko se nkan osu yen ton ka de se kini ka de proceed nigba to ba pari nkan osu turi arabirin yen ma wa ninu irora ni time ma fun wa lawon tips kan lale gege bi okan tawa gan le lo lati ma se kini lati ma gbaradi

Ewo. Je n pada sori nkan ti mo bo wa sori eto loni. Awa ko omo tumo love kama. A omo tumo wi pe pasan ta fi na ya le nba laja fun yawo. O nbe laja fun iyawo. Eje n bi wa gege bi okunrin ati obirin papa julo obirin irin ajowo lorin to fi foko. Awon kan wa nu igbeyawo lowo lowo to se wi pe won gboko loko nikan to mari. Mistake by mistake. Ko se mistake ko tu se mistake. Naturally laarin mi ati. Elomi mo wi pe arakunrin to fefe oniyawo ninu ile won wa wo wi pe awon ni ma yen ni pinija kan abi ko ni pinija kan won wo wi pe ile ibo se wa o di dodan mo gbodo se kini mo gbodo wole si a dear for story kan ti mo ni lale arabirin to di lo fi to try as much as possible o fi gbogbo n to ni laye lorun to fi gboko lo en ti mo so this is a true life story barabirin yen se message on wa di wi pe awon na ti wa n pada regret won wa so fun mi pe anti ori n ti mo fe ke so iro lori program mo fe ka won yan foro mi sare ko ni ha se nkan ti mo se leyin ko lo n sese n sele si leyin omo merin ti mo ti bi foko mi won ni kini nkan te se teyin lero yi pe ko da won ni anti tolu won ni oko mi o ni iyawo to fe ni isu loka to je wi pe court wedding ni won se to de je wi pe ba won se wa e awon o ki e nigba because I was a single then awon de wo yi pe normal legbelegbe as normal girlfriend awon kan bara won lo arakunrin yo setan lati femini to sugbon mo ma feran arakunrin yo arakunrin yin je ni nkan to se wi pe o wa ki erin gan se mo tawon ba ti jade tawon to gbe won jade o ma se so many things fa won nkan tawon ba need o ma fun awon o mo nkan to awon ko si nkan ti o se fa won ton anything tawon ba ti ni gbogbo e lo sa ma se fa won arakunrin tun wa je nikan to se o feran awon obi to bi awon lohun awon de je nikan to se pe ile ta won ti jade bakan bayi lo se awon kan ni choice lati so pe okay opo lori bi to tutu o ba ti ibe ori bi to tutu o ba si ibe o ti ye yin won la won de wo pe fine sugbon arakunrin je nikan to se ko lomo after 10 years to ti wa ninu rin ajo igbeyawo ni se mo now as pa obirin de wo pe ko bad now ti ma loyun farabi fun arakunrin jare won la won de tesi waju awon de lu o di gbas do awon loyun oko de se kini ase time ogba ti won loyun na ni iyawo ti loyun ni time but girlfriend you mo awon ta won je girlfriend ma yen mo wi pe yawo ohun ti loyin yawo ti wa nu oyun osu kerin ninu ile 10 years ti won fi loyin iyawo de ti wa loyun o ti wa ni 4 months lady yen na wa loyin to je girlfriend my dear mo ma ti loyin oyun ke but babe mi so pe ko loyun na e gba to de ti wa ye nkan kilo fe kin se ka to wi ka to fo arabirin gbo pe oko ohun ti fun yan loyun sita arabirin yin fi igbeyawo e sile pelu oyun osu mera o si lo be won di awon ta won je obirin ta won loyun as girlfriend as pa pe omo gbo awon ri pe this is my chance awon de se be awon de so fun pe o babe kilo fe sele awon de se legbegbe o ya fun won legbegbe eran ti ore awon sa se legbegbe wole awon sa wole oko awon ki se wi pe boya pe awon se nkan kan beyen o ti ye awon de wole oko
pa iyawo bi kini pa iyawo bi keji pa iyawo bi keta pa iyawo bi kerin arakunrin wa je nkan to se pe jai jai omo gboro leyin omo merin baba laye tun wa ri enikan to se pe asin omo osoro olomodu omo eleje tutu ti oju boya bi 2021 years lo o ko rora bi to tin sere nti e baba kan sa rin gbari gbari o kan ko lo omo yen sa omo yen sa loyun omo de yin sis ti pe le awon awon iseyun e n ba ti teyun le awon o ma n je kini o mo n gba be lo ni baba sa bi o sa loyun omo sa loyun fun baba Kasha ma forogun by style by style won ni won fi tipa tipa ti donu ti donu ti pe babe I'm sorry yawo mi ma bi won sa wa so fa won nile awon sukun sukun sukun sukun ati tolu oko mi ti fe pa yi aduru ya ti bo bo guru je so yo go che bai fun mi won ni madam e calm down so yo go che bele yin omo merin ti mo ti bi okunrin meji obirin meji ololon ti e keyin abila le bi bawo la won je merin ni ajo aye awon ko si wahala e je ka wo bayi bawo leyin se rin de be igbawo leyin ati won ti pade e igbawo le bere si ni rin ajo yi awon kan wo ni won se fun yin ko to di pe wo jumbo ni ha mo kure yo se kokon fun mi koda ko ti e dana de bi po fe se edit bo se je ri gege bi won se salaye awon na won je ko ye mi wi pe gbari gbari gbari gbari sala won se ran denu le oko like play won sha rin woko wole oko won gba ponran sara titi tan fi bikini ikeji iketa ikerin oko won te pada lo fe lo mi seware le ti won te fe awon kunrin ma like eni ti e mo yi pe ti eje obirin ba tutu ti eje okunrin ba tutu a obirin ba tutu won sa wa wi pe awon fe debe ni sa e mo omo omo lomo omo titi won ti won look aya mata o ti eyin baba sa wo be boya lasan ni abi ki se lasan omo lomo sa loyun odo omo yen sa ni baba nwo bayi baba ti simi sibe like play family ti mo omo bi mo ati seko mo o ngba seko mo tan like play omo sa ti nwale o ti gbo mo wale o ti ngbe omo wale ninu 3 bedroom ti oko gba ti won jo ngbe oko ti yo yara kan fun omo so omo ati omo e iyen second third wife ati omo e sa won sa ti jo ngbe like play o ti ye yin awon ti won bi mo merin awon sa n pe mi won salaye kini ifun won ti tolu e foruko mi e fi bomi lase mi fe ke soro mi fe ke soruko mi sita e wo je ka won yan foro mi ko mo mi se on gbogbo to don ni wura mo ni iya e gbo o eyin eyan ki wa ni ki arabirin kini kan se leyin igba ti won ti ririn ajo yen ti won ti bi merin abi ki won kuro ninu igbeyawo ni gege bi won se bi a ti tolu boya ki kuro ah ninu marriage omo merin ti mo bi na emi ni mo ma n saba gbo bukata awon omo kini ki se mo ni eni su asan ta fi na ya le ni mo ni se mo tun mo awon ogboru eri ah mo ni eje n pa fun yin daada patan ta fi na ya le ajaba e lo wa fun yawo arabirin to gboyun lo lojo si ki le ro wi pe o ma je idunu fun ki le ro pe o ma je idunu fun ojo waju e inu ipo wo leyin lero wi pe o ma wa nigba yen en to ti debolugbon ti debolugbon o de bare sa o mu ti e mora e o ti wa dogun obo ti debo worogun aga ti yin na yin no wa mu mora ni mama tu fe lo mi leyun na e jo n cast course na ne awa obirin o n dogbo to n donko ni wura
gbogbo awon ta ti wo wi pe ibi ba aye mi ni ani bi bai o di dodon o dun fun mi aye mi ni mo le take place in bi bai aye alaye ti ki se ti e bo ba ti e fo ko loko ti e se in the right way se in the right way mo ko ja yi e ma ran ti wi pe ojo waju kan bo ti o pada bi o ma ran ti wi pe ojo waju kan bo ani ti o pada bi o se ani se itumo wi pe obirin lo ta obirin obirin lo ta obirin be ni

0: jojo my india mi awon kan won yi love ka ma on tele ra won ni ninu igbeyawo olorun ba ngbe olorun ba ngbon ko si ba sese be ba fi eru te fi pinle ife o di dodon ko da be ba fe be ba ko elo e kale
1: olo
0: e kale sa
1: e ma kale
0: e kale sa mo ri pe tin pe lera lera lo je ki ngbe
1: quick
0: eto ni sa o erora sa
1: il ta ki to mo di o wo tele tele ya o ta ki jo fe
0: o di dandan yo wo ran kein ni
1: be ni si bo mi da oko loko gba ni Abi
0: Benny
1: o daji
0: e se
1: ti e ba se iyawo re emi ma se o emi ma se ti mo ba mo re pe mo sa se pelu iyawo mi gan wa legbe mi bi ti mo ba sa se pelu ma so pe ko ma binu even gan ni pa bi ni o mo se kan mo so mu pe lo to mo le wa lori lori oro bayi sugbon mo ti do bale fun e o le ni ma mi lo ro
0: Benny
1: mo wo kan mi ti wa ni do bale ngba mo ba shiru ile yen se mo pe mo fe kinu ile mi o kinu ile mi o
0: kinu yan te be ni
1: mo pe ki mo fi alaafia pelu ile mi
0: o joba ninu ile ni
1: be ni ta bu se wo nkan tan tan bi ori si o
0: hello mo wa pelu yin sa
1: meji omo nisin omo wo ya ba kan ti mo fi oro pe ti o tun kan ti mo fi la biru ani ma mi bi o fun to put up you should sorry ki se pe ba lo po ba ma fi la ja o bi to la yi lo po to lo to lo you sorry o
0: beni beni
1: tori no ba wo pe te pe ama even go lo po ko ma ni gaga gaga yo lo lo si ti ke lo ti fi da wa
0: beni
1: o ye ko ma sha to ti e ka ma sha to se o fun to buju ka se sorry iya la gbaja ko bi lo ka ti ki pa binu o to ni yan kuno leta ma leti ki to tu ma se wa o se fe pelu o se sori to fa wa
0: ah o di se
1: lo ra wa lo now ah jura wa lo
0: e se
1: bi be so pe eyin opo e ma feran awon aya yi
0: be ni
1: be lo so fa ya pe ma te di ba ko
0: be ni fun oko re
1: ti o ma te ma pe ti ko le ko ki ma bu ko ki lo se la ma bi a se la gbe ka pa bi nu ko lo se o ti to ti be ekwito ile yin o da o
0: ami ami ami sa ami sa ese yin le koko ba mi ese gan ni baba mi ese
1: mo ki gbogbo awon baba baba mo
0: reti
1: pe won o
0: beni beni beni
1: koko wo ni daru
0: ami ami
1: baba o duruko mi
0: beni
1: mo ka ina ma gbo
0: ide beni ide baba mi ide ni lo eruwa ni new york lo beni
1: o kemi esun agboni awon la ti ala ijo ajipo ojo ogo dara bi egbe
0: ese
1: awon mama mi ni yen
0: ese godi sir god bless you sir ese sir majo ta no kuro la segbon ti won so mo ro pe a nkeko to ba ngbe eto yi to ba tun se kini to ba ni yi lokan pada ninu le ti o ba change perspective o lona to e fi ntole o di dodan ah o ku die ka nitori pe awon logbon lo ngbo eto oloyi omoran lo ngbo eto yi o ona ta ngba ta fin tole wa nkan kan gba to da mi loju yekin seri love kama nto ba se nto ba fi pinle igbeyawo e ohun gogon ni wa fi se kin o ni wa ma ba lo ohun na de ni wa ba lojo wa se mo pe ti mo fele lale yi mo pin yele yele ni awon okunrin ti e fe se sorry fun yawo obirin to n fi wa rora ti fi n gboko loko kiri awon kan believe wi pe ibi ti le ba ti tutu la won ba si ibi to ba tutu bayi lopolo ti won fe ba si won se tan lati lo jiya debi wi pe won won jo oro won fe ba oro yen ni be ni won mo wi pe it takes a gradual process irin ajo kan wa to ti kankan so fa na ko to de level yi koda ko je pe ibalopo gan ni nje on ya kaakiri o di dodo gbodo ti jiya ibalopo yen ko to di po de level eni ti o mo fun won dada o si n to da kan ti e wa pelu price because everybody has his or her own prices money price ti mi oni price ti e gege bi okunrin bawo lo se na price ti e o wa je ka jojo ijo ta jojo yi oro ta jo gbo yi oro idunu ni oro ayo ni oro ti o tun le aye wa se ni ti o tun dile wa se everything is not about sex and everything is about sex ni ibalopo tinu e ma dun si tinu e ma dun si pe ah olorun mo doko ton okan mi bale ma ni ibalopo to se pe to ba do ton wo gan ma ronu si wipe so de ye kin se rara so ba do kini in the right place ni bi to to ati to ye so je wipe ona gidi lo fi gba to fi fe iyawo to de se kini tun lo gba to fi fe oko oko e ba e ni ajosepo daada so je wipe ona to to ni o di dodan oko abale o ma to stage kan mo ma wo wi pe awon kan wa to se won ni eri okan ni nitori pe ki si eri okan be ade afi iru awon obirin so birin to se wi pe won ma doko ore won won ma doko ore oko won lai se po ko won ta ni nta jo nso yi ni bi to ko po si e wo pe awon obirin mi wa to se wi pe they are so useless to the extent that wi pe talk won ba juma won ni ajosepo won mo kaboro boro en to ma fa ti opolopo obirin mi fi ma so kokoro ile e ti o fi sonu sowo girlfriend di sowo ore won si owo eni ti won le ro ni kon ba wa gboko mo yin lowo to e wa ma sunkun eleya kiri pe ha o gboko mi ha kilode to lo se ha kilo se tu lati package lati se o ko ma so pe esu ni ejo a opolo ribi to tutu o ba si ibe se ro bi pe ta lo fe duro ti bi nira o so fa rensi o so ni bi to ti lo se ni o so ni bi to ti lo se ri pe oko mi to ba handle mi bayi oko mi ma se daada ni okay for example si o wa wo pe sis mo de n pe daddy lagbaja number e o lo sis e jo ya mi fun yin e je n sare awon common mistakes ta ma n se gege bi obirin kere sis to dogbon dai number lori phone e o ti se kini o ti mu number oko e in one way or the other o tun le foro wa elenu o fa n bo lokoyin tin sise aye ya ise wo ni won se lati be ton ba gbo komo e lowo wa so wi pe Give the people something to remember where. Amagola on. Eita fin fa wa ara wa fa wa la sinu aye ara wa lo poju gege bi obirin. Legacy gongo. Kilo je legacy gongo. Ma gboko loko ki won na le ni fokan bale. To ba ti e ma fe okunrin to ti ni yawo nle. It's a gradual process. Okunrin yen na o ti ma mo wi pe level to n fe fi fe yawo a ma fi kan pamọ ni awon kan wa do se pe to ba ti wa fe yin tan e kin farabale e ni farabale o lo foko loko o tun so wi pe o tun foko loko o tun post ye eyin ni mind you o foko mi o tun post ye ewa tu post ye sori status ye wa ma so pe ade mi wa ma post yoko loko o gboko mi o tun post ye azin o gboko tan o tun o as inu mo fi sakawe o ko se n to le gbo ko ru awa yi en ti o gbo ko lowo ru awa yi o mura ayo mura ay yo mura fa as inu gbo ko loko o tun flaunt ti e o tun o ko ti e fi bo rara audacity yen sha wa sha ko wa si beru mo fawo obirin mi ko ti e si beru ko ti e si ti ju e ka le o e ka le sa
2: anti tolu
0: e ka le o
2: ojo meta
0: ojo kan pelu iya mi
2: ah o te tun gbe wa yi ari ko gbo gidi mi
0: ah
2: o ye ko gbirin ye ko kuro nu ile eyan wa ri ti o le yan ni ko to lo
0: ah
2: olorun ti gbadu ate na to ti bi to ti loyun eh o fun obirin ye go fun layo di o fun layo je ni eyan ma duro ni e ma ko bo se kuro ni se o fun obirin ye laye ni olorun wa jo ledare na ki wa se ledare ya pasa ta fi na ya le
0: in be laja fun ya o na won fi na yawo
2: e ko lo fara mo o fara mo ko mo le rojo kankan mo o na danu le yan mu ni ele na si ko lo si duro de ni bi ti e na
0: e se gan ni ma
2: iya ta wa ni o
0: e se gan ni ma era ma e ku jo meta ma e se ma yes ma e se ma

0: audacity yan kan ma ngbewo lai ni beru aye ti e ti wa daye wi pe seri e mo nkan to sele si seri ngba ti mo bere a new business mi yi ni e to lorin te wellness and afro hub mo orisirisi nkan tin ba post tin ba se awon yan pe mi tin ba se advert awon yan pe mi atitolu sekin takaya mata ni mo pe awon obirin binu o awon obinu binu o won ri wi pe ase ase ibi to ogun tin gbaje opolopo awon eyan rere ibi ti ogun tin gbaja opolopo okunrin re won ba ti lo se fun yin bayi o ti wo te ti lo ntin yin se yin na to se wi pe kankan tele kuku gbon ibi e ba ti tibo na ni e ba ti do idokudopo fun okunrin mi okunrin mi o le ka body count e ko le so wi pe iye obirin tohun ti balajo se po lele nibi te baje ninu pe ke ma dokini de ti bo anywhere ti nozu yin wo anywhere hello
1: Ekalesa.
0: Ekalesa.
1: Wani ekwetu.
0: Eto ni sa o.
1: Ron wa ma fun yin se o.
0: Ami sa.
1: E tun ku lecture wa lojoju ma gbogbo gba.
0: Ami sa.
1: Mo ki gbo awon eyan mi lapadapata lapapo ni gbo awon omo ya wa da jo npe yin
0: be
1: awon baba ogbo mo so ni brother Abuja ni baba Iruwa ni awon afa ni Badan ni ati gbogbo all over the world
0: yes sir
1: mo ki gbo anybody wa ta jo ngbo yin bayi atawon iya ni atawon baba wa ni nko ti mi ni afa olorun da mi lare ilorin
0: e shita
1: Teri o mataye bi laye pon baba mi ja
0: beni
1: ayo gba awon baba wa laye atijo generation won awa na ba nbe die ori gbo en to ba ti se gbe yawo ni age of bi ti marriage ti lo bi nkan bi 26 27 going to 30 una ti ba die bi e se yawo fun abi alarina abi nkan nkan ko si yen mo Eri gbogbo to wa laye nisin ma ja tara wa obirin ni ku soju se inu awon oro te nso ni ki eyin obirin ke kan kanku keko me won mo so pe ni munira mi to ba ti fe oko gba foko e nigba to ba fe esun eyan gba fun oko iyawo gba fun oko re
0: ni fun oko re lasiko gba toko ba fe
1: beni o da o ma lo ta lowo koko ko ya gan se bo lo
0: ko ti ya ni idi atangan idi atangan ya mo se kini ebi yo ru ku ni o se adogun rorun lo ba de
1: eri mo so ninu program yi lai pe pe awon okunrin lati o ka dagba to so o ma fun lo yan si ni wa ni waju eyin obirin te yan ba ti ma lo o mo ki gbogbo awon single mother aye to le to fi bare ni ko yen ni ki se po wu
0: yes ki se po mu ato ki se po mu won lati rin ajo yen
1: aywa e ma ja tan ara wa elomi nbe to je popon lo ja so lo pa ki se pe ko da ki se pe elomi o da elomi bare nbe ni su lo ka ni pada bare ni single mother so olorun wa ku se lo se ni to wa bare be to ba pada wa re ni o da bo ni o se ni jagba
0: alai
1: o da o ile mi re o mi se se nbe be ni kin to gunse to mo dire nikan to ja ti pe pelu ipunle gan yo tun kin ni gan lo wa to se papa e se ra ni wa o
0: se o
1: kan kan everything o ba won ko se ri o je adun yo adun lo o kan ni yen bi olorun oba ko wa pelu wa eyin eni te wa n pariwo ani to wa pariwo to sa jade to ko ni se bo won na ma yi pe ni gan ohun na lo ja se ni ohun na lo ja se gba ni láàsì ó tó rí ẹlòmíì tó tó já tiẹ̀ náà ó yẹ kó fara dà á ni tí wọn bá fara dà á yọ mo sọrí fún wọn gan tó jọ tó bá jẹ pé bí pọmọ yẹn ti gba ó ti gbà tí lọwọ wọn ọrọ pàṣẹ ò sí ń bẹ tọmọ bá máa lu ọmọ ó lò dá lẹni kẹdẹrẹ omo lo le baba ya mi ai ma ya won alopu oko mi to ja si pe ni gan ti driver to ba ma mu ba mu
0: yoda bi awon oko
1: ya ma na
0: anoda leni e ma won oko to fi mo ko block un
1: ehn
0: one last ju kilo dale lo
1: won
0: le ri jege jege oloju sugbe nji ara won ah
1: bo se yin yen e ba so kan e ra pe emi pelu yin ajo nsoro yen ni pe ni ti ogbo ko mi o mura gege be na lemi na mu mo
0: yo mura
1: yawo ti mo fe si le sa
0: se
1: mo le ru re fe ma gan se ti iwe gan si wa
0: yo mura
1: abi ke to rori si
0: abi
1: o bo se ri niyan so awo bere atokunrin ni cadete ona ti be ti o ku bere ni kini topic yen lo muju nipa ti fe oko okunrin rorun lati fe o rorun o ba ti ma wa e fun to onje tokunrin ni bi ohun le nso yen ke je ba bi pe ko bi na mu na ko pante ti a o ma ko hun dan ta ko dan ni
0: dan ta mo dan ni
1: eh bo lo le ona marun ya mi yo ka ma je lo je bo ni
0: omo
1: ore gan yo gba joba lowo e
0: ko da
1: ore yo gba joba lowo e o so gbogbo boro ke yan sora se ni e ku etu
0: e se gan ni sa
1: nke a baba
0: e se gan ni sa
1: ata mama wa la papo
0: e se gan ni yes sir e se sa yes sir e ma isun o ashi wa nbi dago mejila yes sir e se sa hello e kale o e kale sir
1: ya mi dada
0: yes sir Eba mi radio yi esile ami.
1: Oruko emi omo yin ni Alfa Lana si lati Mania.
0: E se gan ni sa.
1: Ibaje oni banya.
0: Ami o baba mi, e se gan ni.
1: Eri eto ten si. Eto tu ba yin roni. Ibi mi pe opolopo. A ma ro pe boya bi. Ibalopo gan ti emi kan ni se.
0: No.
1: Kini mo ki balopo yen gan dun. To pe inu sense inu opolo ni balopo ta fe si wa ti opolo o ba ti wa ro nkan to da laarin ara wa ti opolo won o ti ma sise awon se kankale ko to kan bi balopo nga a ni gbanu balopo nga tori pe eri ijo tokunrin o ro mi ijo to bere o ro kunrin opolo lo so nta ri laarin ara wa funra wa opolo lo fi imole nkan ta ri laarin ara wa ta funra wa àìmọye ọkùnrin tó sanra títí àìmọye obìnrin tó sanra
0: dáadáa
1: àìmọye obìnrin tó kúrò àìmọye ọkùnrin tó kúrò àìmọye obìnrin tó pupa téèyàn dúdú sì léwu rẹ
0: wàláì
1: gbogbo tèmi rí tèmi fi sọ pé mo bá kúrò àwọ̀ kan lókè ìwà arábìnrin ló kù lẹ́lòmíì bá rí yóò ṣètọ́ sí yóò gbójú kò mẹ́yìn nkẹ́nìkan rí tó fẹ́ torí ẹ̀ para rẹ̀ èmi ò sọ fún ni pé sí èsì pọ̀ fọ́ lójú kí lọ rí láre léyìí ọlọ́run tó ṣẹ̀dá rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó ti mọ bó ṣe ṣẹ̀dá rẹ̀ tó jẹ́ pé ìràwọ̀ tí ó tàn sójú kálukú ó yàtọ̀
0: síra wọn
1: tó bá ti wá tan ìmọ́lẹ̀ yẹn sí wa ìmọ́lẹ̀ yẹn là á máa ń fi ojú àìdá padà wò láàrin ara wa
0: náà
1: bá sì ti rí ìmọ́lẹ̀ yẹn mọ́ àní ìrìnà eré èèyàn
0: láàrin
1: ara wọn ọkùnrin ò lè rí mọ́ tí ò bá sì tẹ́lẹ̀ rí mọ́ ìmídẹ́kílẹ̀ tí ò rí mọ́ yẹn kò sí ntí
0: bẹ́lá. Bàbá mi aláránṣe ẹ̀dákun torí ọlọ́run ẹ bá lè pè padà mò ń gbádùn ọ̀rọ̀ yín kọ́ọ̀lù yẹn gé ni wàláì kọ́ọ̀lù yẹn
2: bó jẹ́ ìró
0: olùkọ́ ló kọ́ ti kọ́ ọ. Sẹ́rí tí mò ń bá lọ́lẹ̀ kan ibi tọkùnrin kan bàjẹ́ dé ẹjọ́ ẹ tẹ́ bá lè pè padà bàbá mi aláránṣẹ́ dákun torí ọlọ́run ọ̀rọ̀ yìí ń wọ̀ mí lára dáadáa ṣé dẹ̀ mọ̀ páwọn èèyàn ń gbọ́ dáadáa ibi táwọn ọkùnrin míì bàjẹ́ dé kayamata wọn fi ń kọ́ńtrol ilé ayé ọkùnrin mi yàtọ̀ sí kayamata gan ibi tẹ́ ẹ bàjẹ́ dé ibi pe ke ma le control nozu yin de asasi ti mu yin lati ta o ti je kopolopo okunrin mo si wa wu so birin e ninu ile yo nya to roran package life e pelu yin ninu ile awon kan wa ma fi nkan kan control yin ninu ta lati ta wonu ile yin e wa ma gbe ori mentality mentality wi pe yawo yin o da le mo gbe wo sori and you are losing it awon kan wa nta to se wi pe ibi te jadigbolu gide ninu pe keyan ma dodo kudo laye yi e le ma po lurupo mo sapa pe mo fe hard mo fe se kini mo yi pe ikan yi o ni je kemi yin ogun ko kin ye yin de be de level yen hello e kale yes sir
1: e ku eto
0: eto ni sir
1: e mama so
0: ami sir
1: ogbeni alani adeje lati
0: yes e ba mi radio yin e sile ijo
1: okay
0: yes sir hello
1: hello ma
0: mo n gbo yin bayi
1: hello
0: mo n gbo yin bayi
1: eri ilu gangan loro ile aye yi o koju si bi kokon yin si fun mi
0: wallahi
1: se re opolopo obere tin benta ni odi oni I ni pe lorun de lo mi la mo eri bu ma te so story re yen ti o ba wule fe ma je ya re a mo boyo ti wa le oko ketele ko to gba dima na yen mo
0: si ti e lo fi gba mu si lo gba mu
1: so o beta ko duro ara re be boro awo okunre ti ri ni yen to be ba nku nda loju okunre leyin ko ma ladua fun ki fere mo wa lokan re iyen akoko o mo wule tun da re laamu kiri mo tori bo tun bo bu mi na owo letter na
0: ni o tun pada si leyin omo melu
1: o bo si be ni o o class la san ni okunrin ma fu berin o lo sa lo wa ni e wa ri lori ti ibasepo opolopo obirin mi lo ti le oko re sita ti fi abalopo je so en to ba se ti wa ti agba fun ta o lo wa gbe fu ye pe bo n ba kuku je ti le leyin ko won bo lule ko won o sun
0: ko won o sun
1: so ko lo ko won o sun ko ni ri ti e na ro ma ini sengu mo da fi po nta
0: lo fi po ju
1: obirin kan to fe ki won ma control won mo te ba wo e te ba se pade sengu mo da ori yin o ni e daru e soro kan pe obirin lo to obirin
0: be ni
1: e sali bo ti ri ni yen e se pade sengu mo da e ma bi eni kokan lere kin lo gbe kuro ni
0: kini nkan to gbe won kuro nle oko
1: si loku ti o ba sabu si loku opolopo ni o ni te lorun awon okunrin mi nbe to je pe won feran iyawo won to ju ami sugbon ti won ba ti ju egbe kegbe bayi enu ika won mo ya di pokunrin o ma se ma gege beyin na so pe won ma ruju ara won in lo wa fa ti ore fi ma gba ore oko e iwo to so poko ti en fun ni 1000 to ni oto te wa re kan ti o n gba 500 ti ko ni gbo 1000 re lowo re yo gba lowo e ori yin o ni ta re ku eto
0: e se gan ni sir e se gan ni e se sir

0: ti o ya wa olo ani se e se re mi ati oko temi o si nti o ya wa walai gomu ni titi lai lai till death do us apart Alone, I know you are listening. Olorun Oba ngbo. O si anybody to le gboko lowo ru awa yi. Oro to so yen deep. Hello.
1: Hello, ekale o ma.
0: Ekale ma, yes ma.
1: Ekale mo to ko eto.
0: Eto ni ma.
1: Eri baba afa laro se koda. Won ba wa fo.
0: Won ti for table, won ti for table.
1: Alu ko kan mo mu ti en be ni
0: be ni aba mi
1: anida
0: ami
1: omo lara ni lataye
0: e se ma
1: e wa ri wo ta wo obinrin mo se bi pe e mo pe ta ba wa lodo okunrin nisin awon elomi wo mo wo pe ba ti mo kuku wa lodo e ko kuku se fun mi emi na ni mo n da gbe mi mo n da fa e wa si da wa emi na ma mo da nkan mi se won wa mo won e laro jinle pe abi obre lati won wa yin o ni won je lo je kan mo ri se e mo poko okunrin je obre la fo birin ni o ba wa ti le wa abi obre la yen bayi in to se yen koni agbara koni ri se se mo lo wa di pe won ma eri elomi o tun mo gbo ko re lori radio gba lati odun merin emi mo n da gbe ani ko sa mo se nkan kan lori e iro re si ko yen e ro ko ti wo pe si be mi mo n da se ti wa de ko ma le mo se
0: ma da wa yin mo da se nkan mi funra mi
1: ato ati wa le se yen yo wa dogun
0: yo wa di wahala
1: ati ko la be ti se o ti ri se olorun mo tori nkan se kan ni
0: nigba
1: to ko re eloda re de n pese fun wo iwo de n ri se iwo naa wa fọkọ ẹ ni good respect kalubarika le wo iṣẹ ko le wo awọn ko le wo ara awọn mẹ agbara ọlọrun ani
0: amọ ami ami ami ami ami ami ẹ ṣe gan ni ma ẹ ṣe ma yes ma.

0: Hello? Hello? Hello? Hello, Eti Wale. Hello?
1: Ati Tolu.
0: Esa, Ekalesa.
1: Fasalami ni o lati papele yo.
0: Ese gan ni sa.
1: Se mo po un lataro.
0: E wo ohun ni.
1: Olorun ni, Olorun ni fin yin le o.
0: Aba mi.
1: Yin le wo e ko lowo ye bi e ta ri bu mo lodo yin le bi tis ni. Le tin no ni daru ona yin o ni daru gba ko kan.
0: Ami, ami, ami, ami.
1: Ogun logbon sogbon ke ja fa gba won re.
0: Hmm.
1: Is my problem ya bi ona?
0: Hmm.
1: I always really see awon riri e ko lowo ye bi e ti kaluku na mu wa.
0: Hmm.
1: Ko long to ni dede ko dagun. Ya gbon le ayo. Because I deliver successfully. Ise nbe nbe.
0: Ise gidi.
1: 30 sin okan yo.
0: Ise gidi.
1: Afi kin yo mo sa fe ku pelu ati boyun kin yo kin ni because institution to say pay you can graduate loro marriage.
0: Hmm.
1: You know my work or care call.
0: Hmm.
1: Nkan kan wa so kulukulu le mi mi eni kin sa wo.
0: Eh, e sa wo ma, e sa wo sa.
1: Oni we pay bi eta to ba wa laye. To se wi pe o gbo la kaka re, igbianju re. Lori de idile re bi o se ni daru. To je pe olori pipe insise pelu olori kuku.
0: Mm.
1: Se ri pe si oni yo.
0: Hmm. Olori pipe insise pelu olori kuku.
1: Eyin o se bi a se ko ni yo anti.
0: Wala iko ayo kankan.
1: Fun de eleyi. Oro gbeyawo o ni lo be lo ntara.
0: Hmm.
1: Because eni to lo nba ro obirin fun to ba ni roju re obirin fe iwe ni be lo ti roju re olohun.
0: Hmm.
1: Sugbon omo mi loko mi un adanwo nla ni
0: adanwo buku ni boya omo ni o ba sun
1: ewo oro tete ma ye yin gan
0: ah ododo oro ni omo mi loko mi o ah eni bo awon omo mi loko mi pupo nu awa obirin nkan ta ma nsonu o wa nle oko omo loko e oko ni omo ni nbo sun ki sato e ti wa mo nkan baba mi dada a mo wa duro lori oro wi pe kini emi nkan ni mo ngbo emi nkan ni kini emi ni yo emi lo emi lata ninu marriage mi emi ninu ile mi koni se nkan kan se ri ore ofe kan wa ta fi tolorun fi gba wa ore ofe yen ni wi pe pa o ti e wa laye insha di ori fun o wa se buburu ju ko ti e wa ran ti e mo ṣugbọn o si wa ni under kamu as in under authority yen wi pe o wa ni ile oko wa lai nkan yo kan to keka ma fi dupe lowo olorun ni
1: ta ba ko gbere mewajo mesan o ko get e be se get e e yo kan to lo ma fe lanu anu de le rigba te fi mo yin
0: hmm
1: je to fi janu ni pe ta ba fe ri meji ti o tun ra anu gba be se ri o yo je po bere ti piti piti aye ti ba
0: wallahi talai wallahi
1: ah e man ta kiki re e man je lo nte e man endorse e man se wallahi
0: talai so like a lie lazim in to oro ni te so yen oro ni nte wi yen ni se
1: ori ofe la le rigba anu le rigba anu na olorun o ni gba pada lowo yin
0: allahumma amin amin
1: tori pa won alasa won ni gba lowo e ko ma lo
0: mm
1: eyin use e potentially eyin o misuse any sise o
0: ami ami ami
1: anada le lo ja yin o mo wa be bi request aka o jare
0: mo ngbo yin oje
1: awon obirin pelu woye ati riri lo ni ran tan ri ari pe won o ni fe okunrin owon bi kanakana funfun owon bi oju leni to le understand you don't understand yi
0: hmm
1: abi no me wa ti mesan tin ba wa yabo ran ba se ri pe won o ni fe okunrin
0: wallahi
1: nkan kan ti mo ke ba nsi se le lori o ni pe marriage is a contract ti o ba ti wo mo o da bi islam o se permit e to pe ki divorce wa to ba ti fe meme dani islam gana fowo si pe kan divorce
0: pe kon kaluku se gaya fun ra won e ni so monu
1: ami ami oyinbo ye mo wa fe bere pe so correct pe marriage is a contract
0: beni is a contract but yes. Not a life yes, contract
1: kilo de anti me
0: beni baba mi not a life contract it is not do or die won so wi pe ka ku sibe temi re ba ti fe bo se ga aya fun kon kaluku lo even e ma binu o ni tori eyin tun keu dada ni mo islam dada ara nkan ti mo fe ko ye wa dada seri sir inu mi dun te pe te soro yi opolopo obirin lo wa ninu in ti won pampa ti won gba mora ti won kerora le lori seri gbogbo nkan ni mo gba mora ninu igbeyawo duro sile oko e ti o ba ti no e ti o abuse e to ba nti tori ipoko re olowo o nsa kuro nle oko to ti tori pe eyin ja kan sele laarin eyin mejeje iran pada sile baba re o kuro nle oko abo ti tori pe ko rowo school omo san emi nkan ni emi ajo mo pin kini kan san lo fi fe kuro nle oko wallahi tallahi sumo billahi lazim to ba pada data o je san be ninu ya tori pe to ba pada debe to ba pada debe adanwo to ju e to tin ba lo nibi to wa yen o pada lo kan nita olon ti to dada sa o ti ye yin sa olon to dada fun wa sugbon to ba fi le lo to je wi pe iya nje o okunrin yen ma treat e o nu e emi ti wa fe bo olon gan fi o fi alubarika si pe o le lo alukuri an ni pe ki won se gaya fun ra won kokoko se gaya fun ra won na bibeli gan so kokoko lo na se ri li lo yen koni ki won lo ki won tu ka patapata o koni pe ki won lo ki won tu ka ko oni kon fun ra won ni space ko fun ra won ni aji won le lo losu mefa osu meta ton ba wa ri wi pe ara won mejeji bale won le pada wa ki won tun gbogbo eto kon kaluku pada saye ko pada sinle ale ara won sugbon ti o ba sese kon kaluku ma lo
1: ko dupe lowo yin ibere mi ton ku ta ni nje amani se ni tori ta ba ti gba mic mu njo wedding ceremony ama bust bring awon yan ta la mani se ni toko jo obin afa imani se ni eyin le nje be
0: beni
1: ase ni tan ba ni daro
0: obirin ni
1: obin ni je be to bi bi kefin to ba je nto le lopolo to kan lo gba imaran oji yo si ran oko re lorun o na ni o fi borun bori o ti o to ma daro won to ma fun lowo
0: wallahi
1: o fo lo olohun mi bi olohun agbara olohun mo fi bi olohun oro yin o daro lana anti toli leni an ba yin dupe tori pe nu yin sa nweru ni aja o le gbe yin lenu lo to ba dola
0: allahumma amin
1: oro yin o ni di kalakala
0: allahumma amin
1: sentio julo aten to lo mela aten to slender apada si ibo oga lo je mu kaluku gugun ta pada si abubari o sore da ti toluko ni mana bi te wa
0: ah ami ami
1: e ni ma pada si aburu
0: ami o ami
1: aja kerin o ni baje o
0: ami
1: 32 fm o ni baje o
0: ami.

0: ikọlu po o po o po o po gbo eyan sa fe soro ejo daddy mi dada daddy tolu oloruko mi daddy mi ti won pe wole ni bi 2 weeks ago I think 2 weeks 3 weeks ago ti won soro wi pe omo awon to wa ni America po nje tolu daddy mo reti message yin lori whatsapp mi ri inu mi adun lati ba namesake mi so inu mi adedun lati beyin na so
1: say I don't decrease I want to para
0: awon kan ti ebere yin lori eto ni ijejo pa won oburu yin if you are listening to me daddy I would love to speak with you and I would love to speak to sister Tolu thank you sir my drop number mi sile te fi ma message mi lori whatsapp eyin te wa lori Tolu Orinte fans club forum platform jare ejo e ma binu pe e ri mi e gbohun mi lati bi ose kan ma darapo mo yin lati ola mo busy gan ni ma darapo mo yin lola ehe awa ma wa se nkan kan eyin te ba ti join Tolu Orinte fans club ewo e ti miss lara awon kan to je opo to wa lori Tolu Orinte fans club ti mo mo po opo ni won ata awon kan to wa lowo mi na so wa to je opo to wa ninu foundation my husband said I should give them money
1: drive plus the car receipt
0: which ti mo de ti se wa ku eyan marun pere
1: like Cardi B
0: ti mo fe fun ni owo marun pere to je opo
1: for the little talks
0: o ba ti tori pe just ewo ko le to
1: 100,000
0: naira fun eyan 20 mo de ti se eyan 15
1: show work is not this
0: seri eyan marun to
1: ku spit fire
0: but lori afefe mati mo
1: point on the track like my pa
0: eyin te ba wa je opo to ba je wipe opo ni eni tokan tokan mi so popo aye o sori gba lesa wipe opo aye ni mi iwopo aye o opo orun mo so o opo tokore o mi mo ni mi lo opo tokore mi o a message mi pe opo ni mi ma choose awon ti mo ba ma choose 55,000 naira nigba ti a nreti lati odo baba mi dada baba mi adesanmi aderoju alalubarika olorun baba mi duro ti eyin na alora emi yin awon nkan ti won ni awon fe se fun awon eyan lori eto yi we are still going to do it lagbara olorun so iyen be awon kan tun wa npe mi anti Orinte edakun tori olorun nkan mokunrin mi o sise dada mo fe se kini mo fe ko sise dada ejo nitori itolorun eyin te npe mi wipe e fe pe lori be de fe pe lori e mi ni ke ma pe mi pe e fe pe lori e sugba ekoko e ko world wise yin e ni rogun alakoba o mi fe fun yin ni product to se wi pe ngbe ba lo tan yo tun pada da nkan si yin lara to ba nurse nkankan lara ni ko pe mi o so mo wi pe o ni diabetes o le anything lara o le anything o ti e ni nkan to jomo health issue ni ko so fun mi pe mo need nkan ti ma fi pe lori iyawo mi iyen fun awon to ba tete nda lori iyawo won e lo wa fun so ti yeyin eh o ti yeyin ise wa nle se wa ri o tun wa fara pe age range eyin te ba ti pe 65 70 e ma wule wa pe lori e o eyin te ti wo 70 75 daddy e jo e ma wule pe lori e e je ka understand age wise wa e je ka understand the age wa e jo nitori olorun ko si fun anybody to ba ti wo 65 60 e jo awon ti o wa fun ti product yen wa fun eyin to se wi pe yes e je lati odo C55 riru eri 60 to ba ti wo 65 to 70 75 70 80 e jon tori olon e ma pe mi fun aphrodisiac product ejo hello sir hello yes sir
2: kalele kan se
0: yes sir
2: mi dun gugu awon lopolo to ti soro lale
0: beni
2: mo ani bi nimi kan emi olorun fun lori ofe pe ki wa fun ni jo yen mo so fun omo birin yen pe aye oko ko ma fi omo sibe o ma yo aye e to ye ko joko si o ma fi mo le bi e sibe gugu awon nkan yen wahala and then mo soro kun da si program kan lojo kan lori na ni pe to buru ke to popun yen wale ori ofe ni o
0: ori ofe ni
2: ti okunrin ba ti ton buru ori mo nfi temi o fin si mo fin mo ma un like ki fi temi she example
0: fawon eyan
2: anu ni ti ba se anu be mi eyi agbari kekere lo temi bota ma mo wa lo ranti bi awon eni se pelu mi ti ba se kuri ofe olorun ko rorun lati patile bi eni fin fi akoko yi gba gbogbo obirin ni na e kun bi tele so pe e yi te di mi yan e di mu ise e ko bi se o but ti se e kuru pepe te ba le mu mejeji dani wahala de fo obirin yen ti o ba le mu furu pepe lowo to ba le mu e pe furu nkan lo mu to
0: wa ti o mu pepe si
2: mo pepe pepe awon kuti ara won bi dada mo ma so fun mo so lori eto yi na mo ti se pe eko wa ninu ibalopo yato futogun itogun eko nbe nbe emi o itlo emi o so o sogun ṣugbọn mo mo pe olorun fun mi lori ofe to po isogun eko ni ka kora wa yato fun ka ma lo dan kan mo nkan gbo awon kan ta nda mo ra won yi o n ni pe ti gbogbo wa da sile mo ta wa ni ki bi ta wa ni pe ma agbe jo to pe to no ka ke ko ibalopo o lo daju oluworin wa lowo
0: e pe to e se gan ni sa
2: o daro o
0: e se o daro
2: orun loju mi pe o
0: wa lo gbo orun loju awon na
2: gbogbo eyan
0: e se gan ni sa e se gan ni sa mo dupe sa e se olorun aba mi lora emi ti yin na lagbara olorun e se gan ni e ku gbogbo gba mi oju ni ti yin sara yin obirin na to ba je wi pe seri nkan ta fi nsera wa lopo awa obirin na to se wi pe ma wo pe okun mi nlo ta o nse gbada iwo gan obirin jera ewo try lati yera ewo wo ra pe kokko wo ra lati ke dile wi pe ni bolo tin miss we are all missing a lot of things fun rara wa kokko wo okunrin mi ma ma bu yawo e pe yawo yawo ohun omo e wa sagi lo to iwo lo lo be to fi wasagi ko sha ri be ko to di pe o wasagi ko to di pe o bimo ko to di pe o bimo ko to loyun gba te wa loju ona o duro ni wanke o duro bi okuta si laya ni ko si bobirin se fe fomo loyan lo to tomo e oni wasagi inta fi mo pe abiamo ni wa ni sugbon no we standing sherry 2026 lawa ani lati tun boost ara wa daada ona wo la fi le boost ara wa daada fun awon ko wa lati ri wa wi pe omo yi si wa nbe iyawo mi si wa nbe ko pe dodo kon mu di pa ndoro omo elaya awon nkan won yi sori nkan awon nkan won yi nkan to ye ka wa gan ma moju to ni awon nkan to ye ka wa gan ma moju to ni to je wi pe fun ra wa gan mo wa bisin ki wo gan feel aye ko ri wi pe oyan mi duro daada o duro tan awon natural recipe kan wa to se pe emi ma fun e ma fun e lowo ti o asin ti o ti e gara to wa oke kare ma bale. Konsi tolu orinte wellness and afro ho. Ma fun yin ni nkan te ma lo, to mu yin ma siye yin. Ma fun yin lawon ise to se pe toko yin. Elomi o kin wet. Kin wet ki lo de e try lati ma wet. Te ba wet oko yin o ni wo ta mo. Ko ni wo ta. E pe tolu orinte ma so nkan te ma ra fun yin te ma lo. So ba de yo kin fun yin natural recipe ma so fun yin. O ti ye yin. Ko pin dana ko kuro li oko ki sogun ki sogun. Awon kini yi natural life ni. As you to ba embrace are to embrace marriage o kan ni lati spice e o. Try lati spice irin ajo ife ninu marriage try lati spice e o. So ba spice e o poko oni water bi da bi alara mo. A dogbon ma pe wole die ni. O ti ye. O se ma work ni. This is 11:54. I have just 6 minutes to go. Not even up to 6 minutes. Eyin te fe pe Tolu Orin te fe soro fun mi nipa marriage. E loro asiri te fe so fun Tolu Orin. Concerning your marriage. E fe ba mi soro ki n cancel yin. E fe ki n cancel yin as a couples. E fe wa visit Tolu Orin te for counseling. Ma fun yin ni time. Duty. You only think they come out in the week, but I'll be Papa Booty. I'll be Papa Booty. I'll be Papa Booty. I'll be Papa Booty.

Epetolu orinte message me sorry 070-8160-3019 Oni foran kan to ye ki nsoro le lori eto yi sugbo to ba dijo mejo ma soro le lori dada ma so dada le lori eje n ki gbogbo awata wa lori Facebook o Charles Olami po si onku mi dada e ka le se gan ni o baba mi alaran se gan ni o e se gan ni e wa mi debi thank you so much bad man no take caution make up rap olubumi odeyemi iya mi dada momi ya de se gan ni se mi kele I go find I go cross with motion si bad man adebayo ti mi leyin bola jita o fi Slyman Mahmood Oya baby feel me na climb on it. Go waste time. Ola wale alejo Oyedele e se gan ni. Akitunde Abebi. Rashidat Adirin to. Oye ni Oluwa seun David. Mohammed Akode MD. Olajumoke Oladun ni Oye Lami. Oye Masande Peter. Eyin te je opo e ma gbagbe ti mo ni meke message ni o baba mi aderoju adesanmi lati new york e se gan ni e se te n gbo wa e se gan te darapo mo god bless you eni kan soso to wa ku ti mo fe kiju my own ever supporter my own backbone, the man that has ever been there for me, my only atrol, any be or continue, my lovely husband. Thank you for always being there. Thank you for always being the shoulder I lean on. Thank you for being my husband. And I am saying this tonight that I love you so much. God bless you. Wa pe fun mi oko. Eyin te sise bagaruwa e fun mi ni review. So da ki ma fun yin ni kini ke ma fun mi ni review. Ko si wahala. Ejo, eje ka line up o eyin ti mo fun ni se ogede gege bi okunrin, ogede ati ogede. Ati Atare ati orogbo ti mo ni ka lo sa daada ka dry e ka lo ka fi ma se kini ka fi ma mu milk tabi ka fi mu ogi ka fi o ti ye yin se nlo eyin te ba le se ejo e contact mi ki n ba yin se ko si wahala eyin te ba le se e contact awon eyan tin contact mi le lori mo de ma deliver fun won ni week si next week lagbara olohun eyin te ba le se e kan si mi ko si wahala ise ogede ati orogbo ati atare o wa fun manhood ni e sise e pe lori e eyin te ba ti wo 7065 we ma lo eyin te ba ni diabetes te ni health wise as in te ni health issue e ma lo se ti gbo eni to de send message sori whatsapp yen whatsapp ti mo ka tan le kan yen e le message e je ka se bayi e try lati message mi sir sori 070-8160-3019 ejo sir ma send di link video isiyin so e ma send e si yawo e se pupo video next week yen a ma yanana e le lori a ma yanana le lori olohun a de ke wa de ka won mo wa esu ni gbon mo wa lowo o ko ni wonu aye awon mo wa ile wa o ni daru lagbara olohun inu le ti mo wo ko ni daru ko ni si wahala kokon inu le temi na ko ni si wahala kokon e se pupo mo ni fe yin pupo be se ni fe emi na emi ni kokon mo wa lori eto emi ati engineer mi engineer Lucky thank you so much sir titi ojo mejo tolu orinte I love you all udaro

0: 2026 bo tin gori oke so kale emi olorun yo bale o agbara yi ti o sile ogo re ma so
1: hallelujah gbogbo iroyin baba authority lori radio ni oruko mi ni victor iroyin ti mo gba yan mo wẹ ni ojo yen ni iyawo mi lo ma n listen si program baba mo wa gbo testimony kan lati abuja o wa ni se mi gbo testimony mo ni mo gbo mo ni ibi ti mo lo a o lo ma o a fe de ori oke yen o ni kilode mo ni testimony yen to bi I want to witness it. Oh yeah, e de ka wo moto ka ma bo. Ba si wa bi ni here. Sincerely speaking, God is here. God is working here. He's working here. You see? Ti eniyan o ba ma agbara Olorun. Bo tu ko awon ore mi kan wa bi. Awon na ti ni opolopo eri to de to bi pupo ju.
2: Ben,
1: mo se dese de ben. Mo ri agbara Olorun ni ori oke yi. Mo ko fun baba. Mo ni baba ina njo bi o. Mo ko fun won. Iyanu ti mo wa ri ni wi pe I have special financial breakthrough.
2: Special financial breakthrough.
1: Please, eyin eniyan Olorun e ma fi fun Olorun. E de ma ran awon iran se Olorun, e ma ti won leyin. The more you do that, the more you see the hand of God. Emi yi si thousands ise o, millions de mi ba rin. Bo de fe ko di billion. Ni 2026 yi ni o. Ni agbara Eledumare. Igba ti baba ti gbadura fun mi nibi. Won gbe owo le mi ni. E ma je ntan yin sir. Million ru ninu millions ni. Hey! Number 1, ise to kan mi. Ti o ki e se temi, won agbe wa ba mi. Ise mi wa. Bo kan ma lohun tin tin si ni. Won de mu, won de ko owo yen wa. Pe lagbaja owo re o, ma le mi na ready ma ko bo o. So mo ri opolopo iyanu ona mi dela mo ri owo Olorun ko poju
3: we owo soke bo ba se ko nbi ise to ke ati ti o kan wa ma gbe wa fun